Oluwa mi mo dupe o mo dupe Moni Oluwa mi emi dupe Oluwa mi mo dupe kabiyesi.

0: ori ofe lele lati jo ma gbadura papo to fi dara ke darapo mo olorun kankan prayer group lori whatsapp yi ma sare kiri mo inu yara e office tabi lenu se re iwa ti ma gbadura pelu ogologba won omo olorun lori whatsapp group olorun kankan te ba fe darapo mo wa e send message sori whatsapp number yi 09025202724 wa si alaba pe ba se gbadura ti testimony sin tele loruko jesu
1: ninu ese bibeli iwe luku oriki ni ese kere di ni ogbon luku 126 egbon to so li osu kefa asira angeli gabriel lati odo olorun lo si ilu kan ni galilee ti a npe ni nasareti si wundia kan ti afefu okunrin kan ti a npe ni joseph ti idile dafidi oruko wundia na a ma je maria angeli na si to wa oni alafia ewo eni ti a koju si se lore luwa pelu re alabuko fun ni iwo ninu awon obere egbo laaro yi oluwa ran mi si gbogbo eniyan osu ifalawa yi osu kefa osu eniyan mama so nipa agbara iranlowo mama so ti won pe ni eniyan ma de ma so nipa angeli fa e kiyesi o laarin ojo yi ni angeli wole maria belisa e wa kiyesi ti mo so yi nigbati bibeli fe ko akosile re won ko ninu iwe luko orike ni won wa ko si verse 26 ke se pokan dede wa coincidentally verse 26 o wa so pe ni osu kefa esa nkan kan ni se pelu mefa beye o ti ma so fun e laaro ni pe sori osu to wa nu e yi osu ifani o osu ti awon eniyan ma gbare ifa ebi awon wuli ebi be oni wa gbogbo ona sa ko ri daju pe o mu ninu ta fun mi laaro ka geli ye to wa si odo maria o ti kokko ya ile sakaraya eyin te ba ni ori ofe te yese bibeli yewo lati ibere ni luko ori kini ye o na ni e ri nbe o ti kokko lo ni verse 7 bibeli so pe sugbon won ko li omo nitori elizabeth yagan awon megeji si darugbo esa angeli ye ti kokko lo odo won be ni ni verse 11 ni won ti so nipa angeli ye angeli oluwa kan si fi ara han o duro ni apa oto pepe turari oko re lo farahan iye sakaraya sakaraya oko elizabeth e wo bi bibeli ni won ti darugbo o si farahan o si pase pe iyawo e ba loyun iyawo e si loyun sugbon e wo bi o eni ta so pe yo loyun o loyun looto o yo farahan lare sugbon a lo ba omo bere kan ni osu kefa na a si seleri fun pe yo loyun okunrin osun mohun sugbon orun oyun farahan lara ti e e wo bi en ta koko lo ba pe iwo na o loyun okunrin sumo oyun o farahan lare esa eni ta pe ni alabuko fun eni ta gbe ore ifa fun okunrin osun mo sugbon oyun ran lare esa nigbati maria ma lo farahan ni le elizabeth eni tokunrin osunmo o nko net oyun fe lomi esa obi elizabeth se gbo kiki re o ni ole omo so ninu mi esa nitori pe maria a koju ase lore ni osu kefa ebe ni mo bi o ko mu kankan dani laaro yi o nilo angeli iru angeli to wole maria ebe la ma be fun angeli laaro yi ma si fe ki gbogbo eniyan kan darapo kajogba e poruko jesu sa e pe ebe bebe e si oro angeli fun mi e si oro angeli fun ise mi e si oro angeli e si fun aye mi e si oro angeli ẹ ṣí fún mi ó yá àdúrà
2: orúkọ jẹ
1: agabalẹ
2: bẹbẹ bẹbẹ
1: bẹbẹ abaya
2: ẹṣẹ
1: ọrọ angẹli
2: baba
1: ẹṣẹ ọrọ angẹli
2: baba
1: ayamadabari ẹgẹdọyọ dọdọ
2: ẹmẹmẹ
1: elege barabari agadayama
2: ayeraye.
1: Ẹ ṣe ọ̀rọ̀ angẹli. Ọlọ́run àwọn ọlọ́run ẹ̀sà tí ayé èyàn bá gbé ní ìdádúró téèyàn bá ní ìbápàdé angẹ́lì ayé èyàn lè súnmọ́wájú Jésù ò lè lọ ẹ̀sà àfìgbà tí Èlíjà farahàn bí angẹ́lì onídìí angẹ́lì sà ká tó lè polongo iṣẹ́ Jésù Jòhánù onítẹ̀bọmi ló rí bọmi òun ní láti wá látòkè pé èyí ni àyànfi ọmọ mi ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi ẹ máa gbọ́ tiẹ̀ ẹ wo bí ìfarahàn angẹ́lì a máa jẹ́ kán kéde ènìyàn ìfarahàn angẹ́lì a máa jẹ́ kéèyàn bọ́ sínú ayé tuntun ìfarahàn angẹ́lì a máa jẹ́ kí ayé èyàn kó gbòmìnira ọmọbìnrin kan bẹ nínú bíbélì ẹ̀sà wo bí wọ́n ń pe orúkọ rẹ̀ ní ẹsítérì ẹsítérì àyàbá orí ojú rere ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run ẹnìkan gbọ́ mi láàárọ̀ mo sọ tẹ́lẹ̀ bó o bá ṣàmì o máa rí ojú rere mo ní wàá rí ojú rere wàá rí ojú rere wàá rí ojú rere wàá rí ojú rere.

0: won lowo ninu adura ki pay life won le ma lo dede ide agbajo leleyi ti padi ojo adura 300 days eyi ti olorun gbe kale fun woli temi to pe je jesus se bebe ori ofe leleyi lati jo ma gbadura papo to fi jara ke darapo mo olorun kankan prayer group lori whatsapp yi ma sare kiri mo ninu yara e office tabi lenu se re won ti ma gbadura pelu ogologba won omo olorun lori whatsapp group olorun kankan te ba fe darapo mo wa e send message sori whatsapp number yi 09025202724 wa si alabapin ba se ngbadura ti testimony sin tele loruko jesus
1: e je ki fi eleyi kun gege bi oluwa ti ran mi fo didi ojo merin ni ma fi ma so eleyi ma de ma gbadura pelu ogologo awon eniyan ni ikani oluwa ni omo so fun gbogbo awon eniyan yi ti won lo wa isu ti won pe ni ogede nitori wipe osu ifale wa yi ojo merin ninu ibere osu la fi gba a de ma bere fun angeli ifa ati ola ni ma ti bere ola ni ojo anu akoko ni osu kefa so ma so awon kankan fun oni ola eyi ti ma fi bi o pe dandan ni ki iwo na ni ori ofe lati darapo e ki esi eleyi eyin kan ni ori ofe lati gbo mi ipade ebiniza oti pari ni ojo friday ni ipade ebiniza ni ilu abekuta e wo bi ma ma so awon ti oluwa ran mi fun ire ajo yen ni oru friday gbogbo eyin omo lohun ti e ni ori ofe ni bi ti bi to ba wa to tin gbo mi ni aro oluwa le ranti iwo na gbogbo bi mo ti so lekan pe ninu we luke ori kini lati ri akosile re nigba ti bibeli so bi angeli ifa ti wole maria ohun to sele mo ti so fun yin lekan enikeni to ba gbagbo ibere osu tuntun yi iwo na le ri ifara angeli ohun to fagbara se wo bi ohun to lo agbara kaka fun bi angeli oluwa ba da si iwo na le jeri be lisa in ti won pe ni ere ifa baba mi ran mi osu kefa la wa o e kiesi sa eyin kan la jo gbadura fun eni to ran mi ni omo tenumo fun won ni osu ifa yi mo fe ranti awon kan eyin to je wipe won ki ranti yin lati ran yin lowo won ki ranti yin lati se to da won ki ranti yin lati bu yin nikan won

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni ojo isegun oni yi lojo Tuesday eje nlanu le kin to kiyin le kan si bi mo se kiyin lana pe happy new month asese mu ojo keji ninu osu elekefa ni odun 2026 awe wa di meji loni mi ni tan oje eyin olufe ba se jo ngba awe isa o di dandan ki nkan da osu te wonu e ni won pe ni osu kefa osu ifa osu to fa ire mora but osu kefa wa symbolic ki wa se yen nikan osu te wonu e imomi ati dadi e dide nle e ma bo ni bi pepe osu agbara ni enikan ni kini won pe ni pepe ibi ta ya soto aro laaro bayi la mo ni anfani si ibi ta ya soto ta mo do bale ta ti mo ki olohun ibi to ti mo ki jesu olugbalare mo so tan to gberu fun yin ta fi mu pepe lokunkundun so gbogbo eyin te ba fe wa si bi pepe kan wo bi kan nu yare ti oni jori bed ko si nilo ko gba gobe ko nilo ko gbe nkan kan kan mu bi kan ibi ni ma fi se bi adua ibi ni ma mo do bale ti ma ti mo ki baba mi ologo ajobo ipa ninu ipa ati ase ninu ase mo wo bo ti foju site bi kan awon kan ti ni pepe awon eyan ni pepe o so ibi pepe yen ni e wa do bale si ewo ni oju ki ti pepe ko wa si bi wo to ni pepe boju se le ti o ewo ni oju oni ti olosui ki se olosui nikan ninu odun yi ki se ninu odun yi nikan ni gbogbo ojo aye re eke oju oni ti mi e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re awe wa di meji loni bayi ki n to bo sori Facebook YouTube ati TikTok angbara adi fun 77 abami e to yato gedegede si gbogbo ta tin se tele e ma bo ni bi pepe e ja wa do bale ka kunle ka dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju mommy se ti kunle daddy se ti do bale e ja ma juwo si ka ma ki pe o se oba eniyan oba awon angeli ma soro nipa angeli laaro yi because ko si bo se jana ta ni bi angeli lowe e ki pe baba mo ma dupe engineer a le fogu e fe lomi enikan ni ki lo de te mo gborin yen soke ta wa la le fogu e fun oba mi ologo ajobo so ni gbogbo bi e ba wa mo ta se bo se do bale bo se kunle e ma dupe lowe awa o le fogu e fe lomi ori won o gbesa.

0: bi pe o n da abubu emi e n gbogbo igba o eyin okunrin mo fe ba yin soro laaro yi opolopo okunrin o na mo paramo lojo aipe opolopo okunrin nu e bo mo dale opolopo okunrin ni won e ba obirin jeun je omo papo lojo ale ki lo se fa eleyi opolopo okunrin won e du emi ti won won e bikita lori emi won jan kokoko ara ni fa bo si mo le se mo le gbe mo le dayako ara bayi na ni fa bo si fun die yi wo to lanfani ati mo gbo mi laaro itoju emi ti e na o bo ba gba ko lo le iwosan lati lo ri si awon ayewo kankan tete lo se loju ojo awon kankan to ye ko ma je ri po on je ma fi omo ni aya ni aya ni para re loju aipe o bo ba ku ti e ti tanu injo ba ti dagbere faye ye po di si o digbo se won le sokun die o sugbon bo ba tun ya won to gbagbe re ko si bo ti wu ko da to laye injo oba ti ku na ni daada re ti tan eyin okunrin e toju emi yin daada o gbogbo awon ere gele te mo se to je pe kin na ni emi yin asapajude ere loju popo e dekun re laaro yi e toju emi yin beyan ba ti ku ti tanu o eyin te fe fi aye jije baye ara yin je e je dekun re ke mo para yin loju aipe okunrin o mu ku mu o fa ku fa o je iwo to n gbo mi laaro o je dekun re ko to ba ti e je ko le ba jere laala to n se gbogbo wahala ojojumo re yi ko le ba lanfani ati jere re ni beyan ba ti ku o ti tan fun na nu ko si amanti ekun teyan ri ko sun ko si adua teyan ri ko gba ko si nkan ti ma sele leyin teyan ba ti ku tan e gbagbe eyoku asodun lasan ni pe adua o mo boku nu ko to yero gba ni beyan ba ti ku epe ni iwo o se pada di orupe ba ti ju onu ko to o pada de orupe ko sa adua kankan to fe bo omo spirit e loku ti o lo ri ma jejo lorun tori pe olohun ni kankan se pelu agu ara yi sugbon temi fe so fun o ni pe mo je ki agu ara to gbe wo yi mo ju owo tori injo je mo wi pe kini kan be lara emi emi ki igbe nu agu ara to ba ti diku je ku je da bo ti di barabala ni wahala kan ba ti de ba agu ara be mi o se jade ni omo wa ino fi je wi pe be ba gbeyan doye ile iwosan to je emergency bu o si koko du emi re ko ma bode la won dokito mo san bi pe emi ki duro nibi ti wahala ba wa emi o like wahala ko like ibi ko like nkankan bi nkan keke ba ti sele bayi boya aya jija ni to ti le jaya ju to se payi emi o bode ni o ile fira lomi nkan jaya tori na lo se kupa elomi ko ye fun pa re wori ko mo bo ga bi oga yo wo pe ngba to n ti le ji laaro ohun ti mo ti go si nkankan bo ba ti re won die bayi bo ma ti mo ko gbona o si nkankan anu ri o se mi o je lo re mo yera re wo lore kore gbogbo wo to n lanfani ati gbo mi laaro idaabubu emi re o mo kuku ya
1: amile ko si o ami o
0: tori ki si nkan ti mo wu ni lori ki yan fojo olojo lo en to dagba to dogbo gan won si se daro leyin re bo ba lo tan ka to wa so en ti o dagba rara to fi faye yi sile awon ko jadun aye yi won ajaye pa pa bo ti wule omo iwo to wa n gbo mi lasiko yi o lanfani osa ti tun jadun aye yi si siwaju ati siwaju kaka ki pe ko toju emi re mo je ki isoro orilede Nigeria gba emi re iroyin to n gbo nu radio lojojumo mo je o de mi re legbo mo je o fun o ni ifunpa giga ifunpa giga mama mi kanle nigba ku gba ke sora re oro Nigeria gba ba n bo ku oku dun ara re beyan ku yawo saye bi yawo ku oko saye e beyan bobi ku omo saye re o kan le loja idea sugbon won pada figo re out oro mi le dabi odaju laaro yi sugbon ba se fun mi pe kin deliver re fun onu ma binu o ise taarin mi le mi nje o toju emi re o iwo nikan lo travel bi ojo meta to fi wa moto ngbo ba tun de otun ni sinmi o tun ti lo ba won ore re bi e ti se fa

0: ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo eni to n gbohun oluwa lenu mi loni loruko jesu ori yin oni saisan
1: amen
0: gbogbo eni to n gbohun oluwa lenu mi laaro yi loruko jesu isedari oni saisan
1: amen
0: ori ni engine to gbe gbogbo ara ro Matthew
1: papa bi o
0: mo ti rin laye mo re ni ti o lese o de saseyori o de rin o de sorire Matthew
1: papa mi
0: mo ri eni ti o lapa Matthew
1: papa mi
0: o de make laye o de mu gbele aye pelu irorun Matthew
1: papa mi
0: mo ti ri eni to wa laye ti o ni oju mo ti ri eni ti o leti Matthew ijo mo ti rin ninu aye mo tun ti ri sa mo ti ri eyan to rin laye ti o ni enu mo ri eyi ti o ni mu Matthew sugbon mo wa laye mi o re nikan laye ti o lori Matthew abi won ti pade e ri pe nikan re o ko lori o de rin o de bora niyan mo gbadua ori re o ni saisan bi owo ba n dun eniyan aye atoju e won ni yo san akadun la n pe be se

0: dami wo mo gbadua ori o ne dun yin ah ta lo sami ori o ne dun omo re gbogbo awon to ri ndun ni aye ti a wa nibi ti won wa mo ran oro ase jade loni o ya ki won gba iwo san bayi o loruko jesu o ya ki won gba iwo san bayi iwe mi ma so oro inu we Isaiah chapter 1 verse 5 eh gbon to so ni ese ta o fi lu yin si mo e wa ma sote lojo ojumo bi
1: gbogbo ori
0: lo sai san yes gbogbo ori lo sai san gbogbo okan lo si daku Matthew ori ti e o ni sai san Matthew gbogbo nkan to ba sase yori laye e lo bere lowo eni to so lori nibe
2: yes sir
0: are you hearing me gbogbo ilu to ba dara to ba toro e ma wo awon omo eyin e lo bere lowo olori
2: yes sir
0: ti ma to ba kori gbogbo e bere lowo driver toro lori inu moto wipe bo lo ti se eske sa ilu to ba dara idile to ba toro e bere lowo olori ijo ti ba ngbile to ba nlo siwaju abi ntuka e lo bere lowo olori ori ni gbogbo nkan sa Matthew mo gbadua ori o ne dun o bi o wole ori re so pe ori o ne dun mi so pe ori o ne dun omo mi laye kan ti mo wa yi ori ko ne dun mi eleda mi o ne gbabode ori mi o ne tako mi losu ti mo wa yi ori mi o ne ba meja losu kefa yi aanu lo ma jade si mi ojo kefa lada eniyan lati oni lo losu kefa yi mo ma ri temi se aanu juda jade si mi eleda mi o gbodo gbabode aleda mi o gbodo gbabode eleda omo mi o gbodo gbabode iku osu yi o gbodo pa mi aisan osu yi o gbodo se mi osu ti mo wo yi aanu jade si mi osu ti mo wo yi ma riran lowo gba osu ti mo wo yi ire ma tele mi be lo ma ri jesu oluwa wa mo gbadua gbogbo en to sami ire o tele o ayo o tele o aanu o tele o iranlowo o tele o Matthew ori la n soro re eh mo dupe lowo gbogbo eyin te celebrate eleda mi ni inu program gbogbo eyin wo li agbaye tolorun lo lati celebrate mi mo dupe o Prophet Taiwo Ojo mo dupe o baba Oluwalo mo dupe o Prophet Sam Ojo mo dupe o gbogbo eyin wo li Prophet Chebi Oba mo dupe o Samiye mo dupe o baba owa baba awa owa mo dupe o baba Soladoye mo dupe o gbogbo eyin woli agbaye pata mi o le daruko yin tan te wa lati wa celebrate Christi inu aye mi emi o mo pe mo le eyan ba won o mo dupe o fun apanle ola mo dupe fun owo mo dupe fun ebun mo dupe fun gbogbo te se fun mi mo gbadua e ne mo gbaju o mo appreciate yin o gbogbo eyin woli gbogbo eyin eyan te dide latona jijin gbogbo eyin pastors eyin evangelists eyin eyan lala mo dupe o loruko Jesu o rere le mo se laye mo gbadua ibi o ne ba yin o mo gbadua ibi o ne ba yin o ibi o ne ba yin o ibi o ne ba yin o e ra anugba e ri ti yin se be lo ma ri gbogbo eyin omo Olorun pata ni aro yi mo fi Olorun be yin egbe igoro kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori No More War Prayer Mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan a bo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu hotel oro mi leyin yo dara fun yin
2: party
0: baba mi o de fun awon eyan ni orin marun fun ori gbogbo eni to ba lori ejo sa e gba orin marun yi ke toju e lara aro ma ko ko kan ninu re fun ori re kori yen ko le gbere pade re alakoko to ba ti ji wa fowo kan ori re wa ma so pe iṣẹ́ dá mi tó máa sí wáyé mi

lana Jesu ati eleda mi na wa celebrate ori re ma pade re ori re ma pade anu ina wo ma dide fun oju ori oni ri bi oni ri wahala o ra anugba be lo ma ri o ti se be gbogbo en to nsa mi Matthew ori ma ku meta to ba di laaro la won ma salaye meta to ku egba o orun si fun yin laaro Thursday gbogbo eyan to ni eleda rere eyin te fe orire ateyin te ti sorire e ja pade nilu challenge ni Ibadan mo nbo wa anointing eleda yin kokan boluwa ti nbe ati be mi e ti wa ori oni taku o ori oni taku o ni aro Friday gbogbo eni to wa ni ilu Eko ni egbeda mo ma wa ni e water bus stop ni church wa to wa ni water bus stop ni egbeda nilu Eko wa ti ri signboard wa gadagba gadagba nibe lagbara Olorun ileri o se fun o sami mo ni ileri o se fun eh ma wa nbe laaro ago meje si ago mewa ti n ba ti wa po nbe ni ale ọjọ Friday yen eh lagbara Olorun ah yo dara fun o ra anugba orun si fun yin gbogbo eyin arajebode ipade nlo every Friday ni CPTech ni Ijari e bo ba ti nbo gbe keg lọwọ to fi ma bu omi won ni osomi street sugbon lori ile ti wa omi jade tori ase woli to pe omi jade ma bo CPTech wa bu omi anu omi ijanu Jesu to ya o lenu ileri ose fun o gbogbo n to ba dawole eri lo ma tele wa mo gbagbe o irin ajo re ma je o dapo mese eni to ba ti ndese tete suni tori eyi lomo Olorun fi farahan lati pa isesu gbogbo isesu lori re o ya ko ma baje be lo ma ri lagbara Olorun mo nlo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo ba ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo what to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jodani oluwa ni dale yin lori ekeji ta ba ti jade ninu jodani oluwa ni dale yin lori omi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de okri oke kan ti an pe ni Sinai ba se nlo yi mo gbadua yo dara fun o je kan obi ri o lo bu enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se olorere ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mororo meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send message emi na fe lo Jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun ore na lowo ore re o se be Jesu oluwa wa phone number hello phone number 08 6 6 4 8 1 4 5 5 08 0 6 6 4 8 1 4 5 5 O ri ti e se o ro e da yo ira lowo dide fun Jesu.

ma kira wa gudada we gbogbo ni ta ti la pa ni lati ma gbo ikani yi ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele malavelele ni le ibadan o ya je kan mo leto iroyin re daraya ni ti butoro agba nla aye lo lede wa nigeria ni pinle oyo ati ni asagugu ni adupa fọlọrun oba anu o ele to so alon layu ati alavia iyen lana a de ti wa dari pada sori eto laro teni eni gangan lojo keji iyen ninu osu kefa odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori sere gbogbo agbawota la ma ranu olorun gba o nilo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni baye forti eni yi o tun wa bo si ojo isegun gbogbo ala ma segun ota le a ma segun ota ode a ma segun amoni seni a fa imoni seni a seni te ba ni daro a ma segun eleni ni a ma segun aloroka a ma segun onilara gbogbo adawale kaluku wa lo ma yo sere gbogbo alaranu olorun gba lilo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni ba ifo won ti ije imu wa olorun o ni fi sibi to nira bakan na gbogbo awon to wa ni dubule ize patapata o le jenu le o tabi ba je le iwosan ni olorun oba anu lo ba iwosan amu yin laada eza yin ba ile vidide emi ni gako mo wa lori eto laro teni o

Spider. Hey, bariba. DJ Spider, ni all love again, oh. DJ Spider, gaga ni mi vida wati o majake la fati magbada da ni biki bika agri agban la ye. Udi o mo la wolo lo tue tue ya le swagozi ni ye, oh. Oh, la li amza loru kote mi di, top striker. Ele to galanti gan. Mba ti wani kasi la bi o mek, balak ba bi o mek veti ko. Gege bi o mek, kolak ba do yin ben ye. Mo nik bek bok bo ma ba yin la amu. Gege bi o mek badani. Oh, ya goke, gajo goke. Gege bi o mek oki ogun. Si waju o mbogbo. God bless Nigeria. Oluwa go bu go lede wa Naija o ati gbogbo eti to ngba ikani bo gada se ma je niyan tori ki ise eyan Olorun oba ni e bariba a ma dupe a ma mo lore o gbogbo ori ero aye lu jara ge ti ku gan kemi gan olojo bi mo toji mo ji loru bayi bo ni ah ilode. Vai, pô!

Dr. Sin ni o. Ah, Dr. Sin ti ma fun mi ni akete mewa train loju laaro yi. Thanks so much yo. Mo ma lore o. Dr. Sin ti ma nju akete train loju laaro yi. Hey, oko oju rin bogini. Thanks so much mo ma lore o. E se ga o. E bariba, e ja ki like igbera. Oya, e ti e fi saye yi ojo bi mi. Be ba le fun mi gift latori TikTok. Oya e fun mi ni like ngba yen. E ja ki like, ka ma lo si iye kiye to ba ti e le je laaro yi. Eh, thanks so much. Iye kiye to ba le je laaro yi. E ti e fe mo. Eh, e ja se be. Oya gbagbagba ninu iko ti iko ti super falcons ninu iko ti super falcons gege bi mo se nso e ma gbe na gbe ifi gbe gbe olore sore oni beji ti eni ti won yen oni beji eleyi to ma lanfa ni ati waye baba ti njojo jimo ojo jimo nilu kene ajo wa nbe ni lojo jimo lopin ose yi ati ojo monday oni beji ni fi gbagbaga yen o gege bi an se pe omo re e wa mo gbo o le de saniga won bale so le de naija to ba tin di lola gege bi akole ta n gbo awon agba bolu bi melo kan won si wa ni buba igbarade iko ti super falcons na o abi melo kan ti won nbe lara ma da balu to ti de lati ri sukurat oladipo lati ko roma niyan o kafayat shitu ti de asisa to so ala lati orilede saudi a mete ta ti wa available bi mo se nba yin soro yi iyan nilu kene e wa ma gbo agba balu mi tun ma da po leni ogba bi on be se nda po a ni je ti yin odi a ma gbe yin de be lati be odi ni idije federation cup Federation Cup Ipele alani meji le logban Round of 32 Awaye lana o Iko mege giti soju Ipele oyo Wanti le wankpa da ale Benden isoranze Lona kran lona are mabo Go metas o yoke

ti send e to lo won da message pada fun e message ti won ma wa da pada fun e won bi eyi pe se transfer lo fe se ni abi USSD bi USSD code lo fe send lo fe ki won send si o won ni se transfer lo fe se direct ni abi ki won send the USSD code se won bere be one ni se transfer two ni USSD code to ba je pe transfer lo fe se direct latori phone re abo fe lo sodo awon ni POS pe ki won bo se transfer iwo kan ra click one transfer yen to ba ti click transfer yen yo gbe bank account eleyi to ti ra yo gbe wa fun o yo gbe bank account to ti ra yo gbe wa fun o eh bank account to ti ra yen yo display re yo de to send there se bi message o le mu lodo awon ni POS laarin ogban seju iwo lo ni bank account yen o le mu lodo awon ni POS o si le se fun ra re to ba je gbe USSD code ni to ba te USSD code yo gbe awon code to le fi ti gbogbo awon bank yen wa code awon bank yen to le fi se e to le fi se wo lai lo sori mobile app lai lo sori mobile app to ma je bi manual awon code yen o le to le fi sanwo lai lo sori mobile app yo gbe yen wa to ba je pe USSD code lo bere fun ni o gba to ba je transfer lo bere fun yo send the bank ti o ma ti sto ma sanwo si yo send e si koju be lo baba dabi eni pa laye yen o yi o dada o le pe number ti mo fe pe yi

kaabo pada latoju oja ikani lagelu na ni lagelu 96.7 FM oke gajo kele valavelele ni lebado o ya je ka mo le toroyin ere idaraya ele todun ti gbagba nkan se baba igba isenda agbo mo wa ele wo 1100 ni bigi bigi agri agba laye lokan ni bandore facebook ikani lagelu 96.7 FM lori je ka mo fan family a wa nbe ola le wo mo le rokoso ola le wo ubila lori tiktok at top striker 100 lori tiktok at top striker 100 iyen lori tiktok ese ngadupa o amo lore o gbo mi dada wa mesan ni agali gbogbo america ese eku anawo si olohun o ni je otembe ese ku ti ewu ewu na yi pawodi awodi eku ewu o eyin lagbara lowo olohun e ni ranin fese si e ni la lode ewu na yi pawodi

o ni fun ka ma ri dudu die nbe o ti waye o ti lo niyan olohun ni ja sise ani ranrin pese si gba mi dada agali san ni gbogbo america awon ti gunners niyan o baka na bo yin ja nbere pe ago melo nba ti pari la ago mewa ago mewa oni mo nlo si la nlo si motherless home ago mewa la nlo motherless home ile to wa ni adojuko UCH yen omolewa kadi omolewa yen ona to lo sona omolewa yen ibe ni lati lo si ba se ma se ni ododun every year lododun ba se ma se lati lo si nbe lati lo fun awon omo alai ni ya ni awon ebun won lododun ba se ma se birthday ti wa niyan o gbogbo nta awon eyan ba si wa fun a ibe na la nkore lai ni tugba tabi kankan kaluku na ti si nda si won ri anu olohun gba won si nro re olohun bo se je niyan lagba be yen adupe fọlọhun a mo lore o ya gbagba gbasa ri fi gagbaga kankan ni friendly matches na loku ti nlo lowo bayi fun awon imurasile idije fe ya agbaye ti o bere nu osu ta wa yi ojo ti wonu eni la bere kan a bere preview group a lati bere leni to ba tin de losun a be ni sori

0: bi se mari ni lagba olohun eh awon mo tin na ori alaanu
1: ami o thanks so much you
0: awon fi gaga lo se re to lanfani ati waye lana moju laaro e Colombia fi aje Costa Rica meta soyo kan ni Canada fi aje Uzbekistan meju sodo ni lana lo de Norway fi aje Sweden meta soyo kan ni on tesi waju lagun marun irole ni Croatia to de Belgium ni to ba tin di ago mefa Georgia to de Romania ni ago mejo ku iseju me logun ole de Wales awon to de Ghana ni bi nkan se je ni
1: okay awen ti awaye leni lati gbayan o mo tun di lala na yo tun waye bi o se ma waye niyan ti DJ fe ya agba yo fi de e mo pe Nigeria na gba bo lola to ba tin de lola awon ati Poland bo ti je gbe Poland awon o lo sinu DJ fe ya agba ye sugba Nigeria na o lo a jo ma wura wa loju lola o ya papapa lati be yen let's go there oju oja ige je mele ina ka de lo oja spider DJ spider ninu gogonas lo lede France hey boya ni o won tin wo pe afaimo ki William Saliba ko mo je pe yo wo idije fi eye agbaje agbaye lori ero aye lori ero jara abi lori mo maworan ni nje ki alazele ki lode won ni to sele na ni wi pe ifarapa William Saliba o ni ifarapa lase kagba o o tun ti ni ifarapa lase kagba koju iko Paris Saint-Germain e mo gbagbe pe ifigagbaga to gbayin ninu idije league le gesi koju iko ti Crystal Palace e mo pe William Saliba ko lanfani ati gba ballu nbe iyen lojo yen ki si ni to fani wi pe o ni awon ifarapa kan ile to je pe won manage e ti fi gba ballu ni won wa wo pe ko simi tori asekagba to tun wa pada se gbayi won ni o tun ti aggravate ifarapa yen kini ifarapa ohun back injury won ni back injury yen pe bi igba ti won kan fun ni pain killer lati gba ballu na ni lati jo yi won ni kini yen ti wa sodo si lara o tun wa aggravate yen igba tan gba asekagba oju iko PSG yen won ni nibi to rade duro yi won se ayewo fun William Saliba won ti ati sayefo wo fun gan lana sugbon esi ayewo yen o ti jade esi ayewo yen o ti jade mo ba si ati jade boya won o ti fe be sita ni e mo yi pe ko si agba ballu ti ma fe gbo po won lo sinu DJ fe ya agba e mo gba nti o qualify ti mo po won qualify sugbon ati o lede to wa qualify atagba ballu to je ipo tun make squad sugbon to wa je pe ifarapa ni o wa ja ni tan mo boya nti o ti je won pe won o kede niyan sugbon ngbati le oni oba esu a ma gbo abo kini koko se William Saliba se yo kopa ninu idije fi eye agbaye fo lede France abi yo wo lori mo maworan ni e ja ma reti esi abajade oni aroju oja o wa ja lo baba wa toju oja de Mac Cucurella Cucurunku alaye ti ve ya o bakana transfer market value rankings bi awon egbe agbabolu se gbe won si baba so nipa transfer market yen ni pe awon agbabolu to wa nu won bi an ba pa gbogbo won po ti wa gbe won sori osun lori oja elo ni won worth iko wo lo gbe won ju lowo lowo bayi ati pe kilo fa ti iko fi gbe won ju lowo lowo won gbe yin de be jare e ja roju oja kade baba de ka gbera wa de be e ku kale
2: baba ibaruba onisegun ibile ko pe meji jake gado ile ibadan
3: ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idiri yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti bangoye abu fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokofisa yewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
4: emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
5: s e l e r r I e
4: celery ah boda mi espelli espelli no di celery oya lo pe gbiyanju espelli turmeric
6: t u r m e r I c turmeric
4: e kare pali ohun se be maggi chicken flavor kan fun yin
7: ohun se be maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
8: Akoko Shaba Yebutiko 72 hours of God June edition
9: Opa Yemi Eba Wale La
8: Bogwe Yatide Oyemi Mesika The CSC Covenant of Mercy Maje Mwano Akoko Friday 12 Saturday 30 At the Sunday 14th June 2026 Akoko Literal Fuli Ebeta Iwo Jumara Sanjuri FFA I will rebuild the Vora Fire State Emi Yosu Akoko Rai Karuru Wini Turi Re Osu Mefa Doku Ni 2026 Alaro Ti Sobe
10: IKEA Foundation lo n logun tatata wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma ra wa leti pe gbogbo to luwa da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta n gba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity IKEA Foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni Charity IKEA Foundation anfani lagba leyi erongba ti won fi gbe kale ko mu ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofe se layewo oju o reading glasses lọfẹ fún gbogbo ẹn bá nílò ẹ ànísẹ ọfẹ láyẹwò fún gbogbo ẹn tó bá fẹ mọ bí ọrọ kù sí nípa ọrọ ojú rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ Charity IKEA Foundation nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti ra ànúgbà láìsí nira owó kí ló tún dúró ṣe oríran gara kọ ọmọ dẹni tí wọn ń fà ní tẹ̀tẹ́ fòdà lójú pópó láfi ní ọmọ lọ tààrà lọ ṣàyẹwò ojú rẹ ní nọmba 94 opposite unity bank Charity Cultural Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó tí ń fowó sanú shopping complex ìwòrò òde ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o aago mẹ́sàn-án àròsọ aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ fún béèrè àtàlàyé pé 090-5444-8444 ojúlọ bá ara kò ní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
11: Fi agbára rẹ̀ hàn, oyún.
12: Agbára iná Ọlọ́run dé láti dáná sun gbogbo àjàgà tí òjò rọ́nà lọ. Torí náà darapọ̀ fún ìsìn agbára oníná tí ó sọ ayé rẹ̀ dọ̀tun. Life Source Relationships àti Women at the Altar ló ń pe gbogbo èèyàn síbi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Kájú mọ̀ gbé Ọlọ́run ga nínú ìsìn kí ìyanu ó ṣẹlẹ̀. Ìṣẹ́yọ iná ni àkòrí. Lọ́jọ́ Ẹtì ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹfà ọdún yìí ni ó wáyé. Bẹ̀rẹ̀ láago méjìlá ọ̀sán ní the Lord City Gospel Grace Ministry MA Alile Out Meridian Bus Stop lójú ọ̀nà márosẹ̀ Abeokuta Àpáta Ìbàdàn. Àwọn tí Jésù ó lò láti wàásù ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni Pastor Lọládéṣíjú, Pastor Ife Odógíyán. Olùgbàlejò oníwàásù ni Pastor and Pastor Mrs. Enoch Fọlọ́runṣọ́. Ọkọ̀ akérò ọ̀fẹ́ ń bẹ tí ó gbéra láti challenge àti lábẹ́ afárá Mọ́kọ́lá lọ síbi tá ó ti ṣe sìn. Fàlàyé kíkún ẹ pè sórí 0703-671-1101 tàbí 0904-551-2251. Jésù olùgbàlà ọba tó ń finá dáhùn dúó dìọ́ láti tún ayé.

0: balance to check in my boot got right.
1: O ya wa je ki jaisi jaisi. Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eyan lai si da

0: market, you know, transfer market value, transfer market value, rank eleti won gbe jade baba so nipa bi awon egbe agba ballu bi o se niki mi si pelu awon agba ballu ti nbe nu won ewo ki ma dupa lowo Mr. Mayo wa jo nkan lawole mo ti rowo yin a fi jise a jise lagbara lowo Olorun eni kan damu owo yin o si ma roke ni o ye gbagbagba lati be yen akade awon agba ballu egbe agba ballu bi ogun niye sugba kin to lo eh aku ojumo oruko yin
1: e ka ro sir awon Ezekiel Ade Olu oruko
0: Ezekiel Ade Olu lo ko yin
1: ben sir
0: sugba seyin gangan le predict abi tani
1: egbon mi lo predict
0: ki loruko re
1: Abiola Moses
0: oruko ta data awon eyan gbo ni ke so Abiola
1: Moses
0: fun idika bi omi ni oje oraye won de ti verify yin pe looto eyin ni aburo re gba ti verify na mo ni ki ke wole yen prediction ifigagbaga laarin Gunners ati PSG eleyi ti agali lati America won ni pe eyan marun to ba gba prediction yen pe ki won fun ka fun won ni 10,000 naira but enikan ti awon omo mu pe o gba re enikan ti won mu fun mi re pe o gba prediction yen so mo ni cash lowo bayi sugba mo fe kan mo kan fe ki won mo pe e ti debi n ba ti jade ngo si transfer yin fun yin e dupe lowo agali gbogbo america
1: agali gbogbo america a dupe lowo yin okeke lowo yin ma lo
0: awon ti gunner si wo leyin
1: barcelona sir
0: barcelona leyin bo lo se lara yin gba ti PSG arsenal tale yu le fe ko gba tele tele
1: arsenal mo tele
0: ki lo le bi tele
1: ti e won barcelona ni mi so Arsenal no ni ma tele.
0: Ki lo re to fi je pe Barcelona ni Arsenal le gboro tele.
1: Arsenal nikan ni team ti mo ni fe si ni England and then o ti pe Arsenal o ti ri gba ri rara ti rara. So
0: emotionally e fe ki won
1: beni sir.
0: Oda ko buru. Oda congratulations pe won ti e gba league abi. Bo se je na. Oda.
1: Ojo I ku ojo bi.
0: Oda ko si wa. E se gan o. Thanks so much yo. Ese gao Olorun wa pelu eyin na bo se je ni eni ogba 10,000 yo gba 10,000 tin ba ti jade ngo se owo ti e si nbe hun awon egbe agba ballu ogun ti won kakale sugbe je mu latori mewa e je mu latori mewa eni o wa ni po kewa Manchester United 747 million euro o ni apapo awon agba ballu won bi an ba gbe won lori osun Tottenham mi po kesa 811 million euros Bayern Munich ipo keja 957 million euros. Liverpool ipo keje 1.02 billion euros. Chelsea lo wa ni pe elekeva 1.16 billion euros ni. Barcelona ipo karun ni 1.17 billion euros. Iko Gunners lo wa ni pe elekerin. Arsenal to the world 1.23 billion euros. Manchester City ipo keta 1.32 billion euros. Real Madrid won ti le sipo elekeji 1.34 billion euros lo fi wa nbe. Paris Saint-Germain lo lewaju 1.37 billion euros lo fi wa nipo akoko. Sugba je nja yin ta o. Won ti update awon league melo kan to ku. Won ti update awon league sugba won o ti update. Won ti update League 1. Won ti update Premier League. Won ti update League 1. Sugba won o ti update awon kan. Won e update awon kan. Idi to fi ri be niyan. Bundesliga ati Serie A nikan ni won update. Won ti update Premier League, La Liga ati Serie A. So update ni update yen ori League 1 ati Bundesliga nikan ni won ti update o je ni updating. Ti ba ma update EPL, La Liga ati Serie A o se ko change. O se ki value yen ko change. Sugba current updating o na ni mo fun yin yen. Na ni mo fun yin yen. O ya lati be o dinu ko ti Chelsea Mark Cucurella o ti je o di mimo fun won pe ajo ledun ko nile omo rele o on fe pada so le de Spain on fe pada le ohun o kere si ehin ati pe ballu ohun to hun gbe yi o da bi eni pe o le de Spain ni ati le mo yi re daada won ni ogba to so be bi iroyin ta n gbon oda bi ani pe iko Real Madrid ati Barcelona won tin fife han iko Chelsea na de ti wa je ko di mimo wi pe awon o le se idiwo abi idina idena fo ma kukurela to ba fe lo ni won ba igba ti awon egbe agbabalu ti ba ni fe ba ti le match won ba ti le match up owo ta won fe ta nje elo le wa ta won ni e calm down won ni inu eni kini ejo gbe e calm down awon so iye ta won ta sugbon oro ta won si nja laye fun yin ni gbe awon oni da ma kukure la duro bo ba ti je gbe awon ti en fe ra won ba ti se tan lati san iye ti awon fe ta ko je bo se lo n oje o ya gbagbagba ọkan lara awon legend ko ti gunners Emmanuel Petit o ti kede o o ni awon agbabalu meta kan nbe ti ko gunners gbodo ta won bo ba ni nkan se ni sa ti nbo ona e meta eta e ohun ori wulo won nje ki loruko won o ni Gabriel Martinelli na ni Madueke ati Gabriel Jesus ona meta eta won kan di aye ni ki won fi aye le won je gagbabalu gidi o wole oni koda bi e ba se gbe bo se je ko si nto ni ko ngo mo da ko Leonard Trossard na ma sugbon da bi eni gbe yan si ma nse dada le ko kan oni inconsistency ohun ati Gabriel Martinelli ko je ka mata gaga ni best left winger iko Gunners oni right winger ati mo pe Saka ni oni se wa ri na ni Madueke ti a gbe wa gaga bi backup fu Saka oni ko ti e sumo la bi gba te yan kan waste space ni won ni right back re ni left wing ni bi ti Gabriel Martinelli ati Leonard Trossard wa ona mejeji fo ni ku for land ni won mi an ba se daada ni fi gagbaga meji won se daada ni fi gagbaga marun tin ti tan tele oni ru ele ko ti e je ka ma ta girl akoko nu Martinelli ati Trossard oni fun die yi ki Martinelli o ma lo ki Izuzu o ma lo ki na ni Madueke o ma lo ki won wa best left winger ile ti o je ojulowo gangan oni baba wa wo isoro ti Mikel Arteta ni o dun mo gidigan o oni bi ta aye awon aye to ti ni soro na niye wa ma gba o awon ololufe ko Gunners won ma fi fe han o yato sawon ololufe kan to e pe ta gba balu won ba so penalty nu epe ti o nikan gba laye re o le mo pada je eyan mo ori be lodo awon ololufe Arsenal o ni tibuto ro agba nla aye idi niyan to fi je pe Arsenal bo ba ni Arsenal ni yawo ma dunnu tori pe won ma la foriti afi bi iya beji mo pe Gunners ni ko si bo se je Gunners to ni la foriti awon Gunners ma duro ti team won tan yanyan nigba ojo nigba erun nigba oye nigba otutu won sa duro na ni thanks so much o iya beji mo ma lore o o duro ti mi o mo pe won oda sugba o duro ti mi atemi ati awon wa iwa ko to owo mi o si gba mi towo tese iwo da tan they play o da tan o mo pe wo lolohun olohun ti eni wo eni kan be to da tan laye mo tan are je se ni olohun ni kan lo da tan temi emi na wa mo pe won da mo ti gba o awon wa buku kan be eyan ma wu eyan ga wo gbe se wa mo si wi se wa ti mo se wo omo lu abi mo si sugbon yawo to ba je yawo gidi mo ma manage a jo ma manage ara wa na ni o na ti mo so ege se po na da tan ya beji na da tan a jo manage ara wa ni gbodo ko e gbodo koko jo understand ara yin e wa ma manage ara yin mi o fi ni si wahala kankan gbagba atenu oni ja kuro lori re o bo se jenu o awon ololufe ko Gunners je je mo pe Jesse Gabriel Maga oni nta ju lowo lowo bayi eni bo lo se je won ni awon fife han tori bo so penalty nu yen awon ogbodo tadanu awon ogbodo je ko mo yi pe alawon ni fe rese ko se nti o le so penalty nu to ba mu awon agbabolu to daju gakiri agbale agbale aye ma sonu ta wa ni wo to ni sonu debi debi pe akoko to sonu re ke se bo ti ma fi be na sonu tele tele tele ri won ni bi 350% oni jesi gabriel magaye lo tun fi nta si ju gbogbo awon jesi to ku lo o koda parade ti won se ni ijeta won ni jesi re ni awon eyan raju wi pe ala won fi so love ofu gabriel magaye ni se o so penalty nu lo to sugbe omo se ni atori e bogbo oda bi e ba nwa nko won oda bi awon ololufe ile gesi ti saka so penalty nu daro yi awon ti si ngbe saka se pe won benu ololufe ile gesi lori pe omo olomo so le wu yan ko so penalty nu se ma wu yan agba bolu wo ni oni mo mo so nu ni ko possible pa pa julo ni pele to lapere awon olufe gona ti fi fe han toka toka Kenny Ventures gbogbo abe okuta aye ni nbere pe owo owo re nko owo owo yi nko bi se ma pari olojo ojumo nu e ro pe le gbe lo ko possible eni o gbadi e atosi ni ta laroye lo gbe o owo owo yin gbe le Kenny Ventures gbogbo abe okuta owo owo re gbe le o promise bo wa se ka gba ri o to Adan la den won ma je o be yan ba ti saden ko ma de o se ni o eh eh bo se je nu to ba tun do la tun tesi waju lori owo yen titititi ta de won o fi je mumu se abi bo ni DJ Spider ogbon DJ Spider na won ti lanu le eh eh bo se je nu ile se kan be waju mi nbi o ya gbagbagba oruko yin ati le seten soju
2: eh akojumo atokun akojumo gbo eyara le success omopekun lo ko mi lati le se solar telecoms mobile phones and electronics
0: solar
2: beni
0: kini won se
2: ileya promo tun ni
0: ileya promo si
2: ni ileya ti lo ileya tun si wa ni le se solar ta ba so nipa awon mobile phones lo sirisi atawon nkan nu ile to nlo na patapata elomi igba lejo ni isin won le dedi freezer tori pe freezer ma gbe won
0: Elomi yan odaran lesu wa jeun odun
2: Elomi igba lejo nisin won pada kun le ngba ti ko ti tasiko to ye kan lo won ni e wa pada le waja ngba fanu re fe gbugbona won ku onu le ngba wo tan AC gbugbu adugbo lo pe landlord meeting le lori pe
0: transformer
2: gbon won la se ni mo bon le ise solar ti wa ra oju lowo oju da awon nkan ironu le ton lo na ba gbugbu nkan to wa ni le ise wa lo je nkan ti inverter de gbe inverter based ni so ko ni di ko mo beru pe boya to ba tan AC yo fa transformer eleke ni wipe edinwo patapata lo ma ba ni le se solar ti yato si pe edinwo wa nbe pelu odun edinwo wule ti wa tele tele ko tutu pa bere ileya promo fun ileya promo edinwo to garanti ti wa ba eto jaju wa ni pe awon engineer wa ton lo be install ta ba ton ni ko solar panel solar inverter ati solar generator awon engineer to ma lo ba install wa
0: awon AC ta nso yen ni pe bi ina ba nwo belu belu bayi
2: ko ba mo wo jori ori bayi yo gbe
0: tori pe
2: inverter based ni
0: okay
2: ina yen ma gbe ke se awon to tan ton mo pe hello e pe daddy lari o da pon ti tan
0: won ti tan esin
2: won ti tan esin yen o won ti tan esin yen o
0: ti tan esin yen o
2: gbogbo na adugo ti ku o so o la fi mo bo le se solar ti wa ra oju da oju lowo awon iran kan nu le tun lo na
0: discount ti be n be
2: discount ti wa be bye discount
0: to
2: gara
0: ni gift to wa
2: be ni fun po da se wole se solar ke se hand band yo ke si se nylon bag ebun to joju ti wa le fun
0: to
2: ra a fe lomi le ebun yo mo bere pe e dakun e bo la se mo san wo ile se die die ni a ma tare fun ebun ni
0: gift leleyi
2: fun pe da se wole se solar ti ra nkan
0: won ni awon phone na
2: orisirisi phone wa orisirisi phone do wa nbe awon iPhone Tecno Itel Huawei Glovo gbogbo e led won patapata
0: bo ni ti easy buy nbe
2: easy buy na wa iwo to ba fe ra nkan to dabi eni pe owo e o kale kan na ajo so lo ma wa ma bo mo bo
0: ni
2: se
0: sola
2: now meji ni e ka wa ti promo yi wa
0: ti promo yi wa gege
2: be ni ta ba so nipa e to wa ni number 12 MQ Abiola way opposite South Philly Station Lona Ring Road
0: ni challenge ni sale nbi
2: be ni
0: si odo wa yan
2: be ni
0: opposite South Philly Station
2: be ni
0: okay
2: elekeji lo wa yin lo wa ni egbe Enyo Philly Station ni Yaganku ile gagara bayi an pegun
0: ni
2: Mega Pro be ni ile gagara bayi
0: ni
2: be ni oja lo kun be mu di moto wole ni ke se to ku die ta so fun pe
0: wa
2: ko to ku next week nto yen meji to ku yen yen ma to next month ko to de asese iro iro ile wa to ga yen oja lo kun be
0: number wo won a le pe
2: awon to ba nbo ni ti MQ Abiola way ni challenge won ma pe 091 699 81 0918 0916998163 àwọn tó bá ń bọ̀ ní ti ìyá gan kún wá pé 0913106198 5 0913106198 5 bí nǹkan ṣe jẹ́ nìyẹn.
0: Alright, bó ṣe jẹ́ nìyẹn lápá ibẹ̀ yẹn ta bá sọ nípa iléeṣẹ́ Solar Telecoms ẹ̀ tó ẹ̀dọ̀ kí wọlé báyìí ẹ̀dọ̀ kí ìròyìn wọlé títí layọ̀ Akínsọlá the controversial newscaster tó ń ti ṣìnẹ̀ aláyọ̀ lámẹ̀dá wọ́n ti dé báyìí àpò ojúmọ́ o
3: ojúmọ́ ayọ̀ ni o mo ní o bá ń filẹ̀ bẹ́ẹ̀ àfilẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ṣá high service kan tí ò ní túmọ̀ filẹ̀ bí ó ti ṣe wànú bí mo sọ̀rọ̀ bye-bye dí o ní pé ẹlò tó bá jẹ́ pé ẹ̀ lè lo direct ẹlò bye-bye láti ra kínní wọ́n ní rárá bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀ẹ́nà mo ní kọ́ lò láti rà
0: tó bá jẹ́ pé kò sí
3: tí ò sí
0: gbogbo
3: ẹ lè sán díẹ̀ díẹ̀
0: tí ò fi ní já gbé èèyàn wo nulẹ̀
3: ẹgẹ́ tiẹ̀ wọ́n ní rárá
4: tí ò fi ní fi papọ̀
3: nọlẹ̀ ẹ lè fẹ́ tó bẹ̀ ẹ bá sọ fún yín kọ̀rọ̀ ẹ lè
0: torí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ gbangba ni
3: ẹ máa gbangba náà máa fẹ́
4: títí
3: ọlọ́pọ̀ jẹ́mi àti tọ́sẹ̀ kò káwọ́ pọ̀ ìyá rẹ
4: yorùbá ni mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ṣe sọ ń fìtílà bí iná bá kú àmọ́ nísìn ìwọ́ tan fìtílà ni
3: o ẹjọ́ ẹjọ́ lójú ara wa tó
0: ìwọ́ làbúrò
3: ọpọlọpọ ìwọ́ làbúrò ọpọlọpọ àti sọ fún ẹ pé yí sí báyìí ní ẹ lọ ńgbà ẹ̀sìn nípa ẹ lọ bá ṣe jẹ mọ ṣe àìsí àfìsì kankan bí wọn ṣe
4: lòún bí ọba somi kó somi
3: bẹẹba sẹjẹ kó sẹjẹ bẹẹba búwa ẹ búwa bẹẹba fún àwùyẹ fún wa wọn bá jẹ ìwé lójú ọmọ ẹhá ilé àná
0: pé máa parọ́
3: tẹ ẹbí èrè parọ́ kan tí ò ní
0: túmọ̀
3: èmi ò gbọ́kọ́ èmi ò fẹ́ ẹ̀kọ́ tán náà
4: láàánú gbọ́dọ̀ bá wọn jókòó
3: sí ọmọ pé irú wa báyìí wọn náà mọ̀ pé irú wa báyìí àyè sí kọ́mítì kọ́mítì gbọ́dọ̀ bẹ rú o
4: ẹnu rẹ obo
0: ìdá kọmitì ru o
4: ẹtọ bá fẹ ṣe kọmitì ẹnu rẹ obo torí gbogbo tí bí wọn bá sọrọ rẹ lẹgbẹ mi tí mo súnmọ gbágbágbá yìí tí n bá jọmọ kọmitì mi ò gbọdọ sọ fún ọ.
3: àti wọn àtẹni tẹ sọ ó ilẹ
0: àtìgbà tí mo ti mọ àtìgbà tí mo ti rọ̀ pé bọ́yá n ò lè so ṣe ní tí n máa sọ sórí yìí fún ọ ìṣẹ́jú
3: mẹ́lò dání mọ́tò lè ní
4: ọjọ́ ti sáré gan
0: tí n máa sọ fún ọ
3: jáfún ọ jáfún ọ
0: láyé ìgbàjọ́ ẹgbẹ́ dìbò ọlọ́ka gọọmenti ìgbà ológun lọ́wọ́ àlẹ́ ààrẹ ńgbà wọn fẹ́ mú àwọn civilian láti ṣe
4: láti alága
0: ìgbà náà ìgbà yẹn mo ti mọ pé
3: n ò lè ṣèṣèlú
0: wọn bá kó wa lọ bí kẹrin amadiya
3: wọn lọ sọrọ wújẹwújẹ sí yín létí
0: wọn wá mú chairman tí ó jẹ chairman notice kó wá bọ wa sọrọ nẹbàdì rẹ ni wọn ni àwọn máa dálé iṣẹ lẹ àwọn máa kó fídì tuntun fún àwa tá à ń gbá bọ
3: níbo lẹkù sí
0: mo ṣe tọ́lá wo èèyàn máa pàtẹ wọn mo bá nawọ àṣẹ gbogbo wọn tí ó sọrọ wọn ti mọ wọn mo sá nawọ wọn
3: ò pé wọn
0: mo bá dà sí rọ́ọ̀fù làwọn bọ́ọ̀sì ó gba ni ó ti náwó
3: ó ti náwó ẹjọ́ sọ̀rọ̀ ẹjọ́ sọ̀rọ̀.
0: mo bá ní àìsàn ìbéèrè lèmi fẹ́ béèrè o ẹ dalẹ̀ iṣẹ́ lẹ lókà gọọmenti àmọ́ àmọ́ nìyẹn ilé iṣẹ́ búrẹ́dì lẹ fẹ́ dálẹ̀ àbí
3: kọ́ àbí tẹ̀lé epo
0: mo ní ẹni ẹsẹ̀ iná tí ó da
3: lókà gọọmenti àmọ́
0: ẹ tún lẹ́ kọ́fídì fún wa ṣẹ́ wo mọ́ọ̀sì òkè àbí
3: ibo lẹkùn sí wí ẹkọ wí ẹkùn wa
0: kọmíkì ibẹ̀ ni pàdé parí
3: torí pé kò ní sí dáhùn gidi gan fún.
4: irú rẹ ò gbọdọ
0: nígbà wọn padà ṣe ní tí ìkejì lọsẹ tí
3: bọ ọ ní sí bẹ wẹ fi wá sí kọmíkì àbàbà jẹ tọ́láwọ̀ ó sọ fún ìyá akọ ọmọ yìí lójú wa yìí
0: aago mẹ́wàá kù sẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n
3: ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí
4: igbó
3: ọdún ọjọ́ kan ni báńkì ìyàbejì lánàá
4: ìyàbejì náà kú oríire tànà
3: ayọ̀ oníkan lórí wa àná ni ti ìyàbejì èní ni ti bàbá àbejì igbó ọdún ọjọ́ kan ni ó
0: jẹ
4: lásìkò tó tún báyìí
0: lásìkò tó tún ṣe ẹ̀ tí ilé iṣẹ́ àá ṣe normal normal bá ṣe máa
3: ṣe
0: ti mọ́dálẹ́sọ̀ọ̀mù lá ń l lọ ba ti dago
3: mẹwa
0: a lọ ko ti ana
4: fọ
0: se jenu e se ga mo
3: awa motherless father nko
0: fatherless
3: e fatherless
0: fatherless mi o ti e ni keke
3: ah motherless ni wo na
0: emi o ni keke
3: ati motherless ati fatherless ni e
4: bibeli ti e tenu ma won ma lie ni baba o ma lie ni baba o tenu mo
3: o tenu mo pe yan
4: ko e gboro mo toju won
0: lie ni yan
3: ko ala lo mo toju o ma lie ni ya
0: olodun ni ma toju
4: o awon eyan toju o ma lie ni baba
3: ju o ma lie ni ya lo
4: awon ti ati ka baba ati nbe lorun latodun to
0: baba wa ti nbe lorun ti to se pe
3: fami
0: awon ta ni meje omo oru kan
3: go eh olodun lo toju ni
4: lo gbo bu kata yi
0: e je mo lo jare titi la yagisola controversy and newscaster ati lameda sina alayo ogwede wo gbe inde be dada e ku kale
5: Ladilu FM 96.7

0: ẹja ki yin pe ko ojumo mo ikanni lagelure 96.7 FM oke to gaju oke lo adupa o ibi olorun oba to tun ran wa lowo de o ni lojo isegun mi e ta tu se njanu ora asegun nile asegun lode isegun ni o je ti wa lojo gbogbo ati nigba gbogbo oro jade ase mu be eri loko e tin lo nu aye ke lo ri sirere ni oba lejo nu mo kiyin kaabo lekan si si kan ni titilayo akinsola loruko ti mi
1: ojuma ayo ni ko olorun eledumare ko se toni fun gbogbo ko wa wa o oluwa sina alayo ogo ede
0: noju e
1: ofo ma le so fa loruko temi nje mo kiyin kaabo sika e doki iroyin laaro yi nikan ni lagelu fm wo wa ni ko gba le gba do ti ko wa apo no do mi eh ibile lawon ele ibile lawon ele to akiyin o pe kaabo sori e te ma gbagbe lati darapo mo wa loju opo ikan sira ni facebook wa lagelu fm 96.7 okay to gajo ke e ba pin ko kari to lori telemu ma ran mi leti
0: o ro pe language won se yo
1: sabo ran mi leti sa
0: ba ti se language ni wa yo fe fi han pe looto ati lododo
1: yo je pe ah ti won ko awon aboro ni se ni
0: university nu ndunu ko je pe ba doju ade on leju e ni
1: je yo fe je be
0: ewo e ja bere ni papapa pelu akori lati nu iwe iroyin Nigerian Tribune enikan to ti fi igba kan ri je akowe ijoba lolede wa Nigeria baba ti lawa to gbera pa lati nu egbe oselu APC njo ni so baba to ni atiku la won jo lo sinu egbe oselu ADC baba to ti ku baba ti ku nu egbe oselu ADC won ni ha
1: toto
0: won ni ngba ti awon ti awon te lati ku ta won ri pe ha se ba si ku se rire lawon ya ya danu ni bo baba wa lo e mo gbo laaro yin
1: eh yen ni an fi pe atiku agbaka pe ko dan to leni to ye ko di are ori ni Nigeria
0: won mo soro baba si mo soro gan ni ani beyan ba te bi pe yan tele le go fani bi wa tele atiku olorun lo mo to wa tan wa se fun won to ba won mo soro gan mo ni eyin ko yi sina iwo ko yi e mo gbo
1: eh yo ba ni beyan ba ro didun fun yo horade egun eyi tin dun wa lokan lowo lowo kaakiri orilede Nigeria to si kan wa ni ipinle Oyo iroyin ohun o le yo ti an pe awon oluko ati awon olugbe nise ni won ya sita ti an bere ife honu alalaafia ni ipinle Borno Oyo ati Ogun lori ijinigbe to waye lawon ile eko ni tibutoro ile Nigeria be oni awon eyan to mi loju soro toro pe an eleyi na ijoba atolohun oluda aye e ba wa da won pada oro won o gbodo di igbagbe bi ti wu ko mo o
0: to won ni eni ti se alakoso fun olulu lewa ilu Abuja o ti bere si ni se yegede awon egbe oselu to ku yen lo lede wa Nigeria ti se egbe oselu alata ko pe hobby se bi e pe egbe oselu APC se eto idibo abenu won se da ewo lo wa yanju nu gbogbo eto idibo abenu te se gan ko si to yanju nbe obi ebe lawo se da ni se ti wa se da bayi ekurere re nbo lati nu weroyin Nigerian Tribune na ni
1: iroyin mi tun re the nation loko gomina ipinle Bauchi Bala Muhammad o ti da awon aiso iroyin kan ti awon eyan kan gbe ki pe ohun pete lati ku ninu egbe oselu Allied People's Movement APM ton si fe jun di gbadde agbon pada mo lo sinu egbe oselu People's Democratic Party PDP nu o si tenu mo wi pe ni tohun un ti nbe ni waju ohun to nba olohun eleda ohun so lasiko yi o na ni bo ohun o se di asofin agba ti o lo re soju ekun idibo apapo eleyi to je ti gusu Bauchi labi ase egbe oselu APM be lohun o si ni se igba keji are fun enikeni ninu eto idibo apapo odun 2027
0: ninu wero yi daily post ni akori eleyi tun ti jade o lati odo osoko mole iyen to ti fi igba kan ri ja gomina fun ipinle Ekiti Ayo Fayose ihun to si so ni pe se a ri ko si enikeni ta le mu jade bayi bi pe ohun na ni o fe dibo tako are orilede wa Nigeria re Bola Tinubu oni ko si onitohun to to be oni gbogbo won ti ba ona rin ajo won je ko to dide rara Fayose soro soke eyi ko yi ninu royin laaro yi le ti gbo
1: lori oro eto idibo eleyi ti won se nilana ti abenu labi awon egbe oselu ko okan nile yi won pe egbe oselu alatako won ti pin yele yele be o na ni ko wa won ni won wa wo pe ona wo la won o tun gba lati tun je ki iyo ko dun be won ni murasile eto edibo apapo 2027 sugbon nkan ti yi pada lagbo oselu ni bi to de duro yi awon oludije ti won fe di are ni orilede Nigeria won ti je mokala nile yi bayi o won foju awon ti an leke nbe won ilede ni gbangba ita iwe iroyin the guardian ele to jade laaro yi o
0: ninu iwe iroyin daily post na mo si wa won o ti kuro nbe o eni ti se alakoso fun olulu lawa ilu abuja ye son wike o na lo ma tun ti soro pe se ri amechi awon jojo tegbon taburu ni amo ngba ti o fe lo re darapo mo egbo oselu edc ko so fun mi amun yan ni pe yo se so fun yo a se so fun e be na wa nu egbo oselu kan kilode to fi soro ijade ninu iroyin fun taaro yi le ti gbodi re
1: iroyin mi tun re ninu iwe iroyin the nation eni kan to ti fi igba kan ri je gomina ni ipinle kano to tun je igba keji oludije dupo are labiasia egbe oselu nigeria democratic congress ANDC senator rabiu musa kwankwaso on lo ma ti soro pe ohun oni nkan kan se pelu awon oro kan ti an te jade lawon oju opo aye lu jara ikansira eni eleyi ti o n so di mimo pe ohun kwankwaso ati awon alatileyin tohun awon n pete lati se iwode ifehonuwa ni jake jado ile yi lori isoro eto abo eleyi ti o feju keke nile yi o pe rara ti won ba n dako awon eyan to fe se iwode e ma mu kwankwaso ati awon ti won je alatileyin re mo
0: falana ti soro soke oni ki are orilede wa Nigeria bi won se kede re bi pe won gba awon egberun kan awon ti o mo je asogbo latari lasigbo to sele nilu ogbomoso lenu lola ni joba ibile orire won ni bakan na ni ko sese o ni ipinle borono na o tori pe ogun ijinigbe nja awon na ibi ti won wa o ekunrere re nbo ninu edoke laaro
1: se bi won gbagbe titi
0: bo ba ti gbagbe lo le gbagbe
1: ijinigbe kan eleyi to waye ni ile kokan eleyi to je Saint Mary Catholic School ni papiri ni ipinle Niger njo si awon ti won je omo egbe awon ti ojo omo leyin Christiani ni ekun ariwa orilede Nigeria Northern Christian Association NCA won ti gboriyin fun ajo telemuye DSS nile yi eleyi ti adari re to je ogbeni oluwa to sin ajayi fun bo se je pe won ti fi kele ofin gbe awon afurasi marun ti an lowo ninu isele to waye ninu osu kokanla odun 2025 ohun nibi ti an ti ko awon oluko ati awon ti won je akeko lo ninu ile eko na won pe ijoba se bebe lori eyi awon si sape fun won pe won se aseyori
0: bako na ni oro se ri o lori wahala ti lasigbo to waye ni owo ni joni ti awon ti won di amos kusuka awon afajo dudu boju sise laabi awon agbesumo mi awon ajinigbe ti won wo ile ijosin lati lo re se kupa awon olujosin nilu owo ngba na won ni lori awon ti owo te idajo na ni ile ejo mo gbe kale o lori won to ba di ni ola ola ode yi na ni o mo sele iwe iroyin Nigerian Tribune lo ko ekunrere re e gbo ni sise ntele
1: lori oro iwe ase idije dupo oniruuru ninu egbe oselu APC oro ti di fanfa laarin are ile yi Bola Tinubu ati awon gomina lori igbese lati le ma awon ti o dari ile asofin apapo orilede Nigeria lodun 2027 woni o kokan ti an kokale lori awon eyan ti o lanfani lati di omo ile asofin apapo ile yi lati nu egbe oselu ohun o ti nfa kiko wo mo wo pe to ebu obe ele ito leran sapo odo temi eti eja adin sapo odo ti lagbaja laarin are ati awon gomina
0: to okan lara mo legbi ma sofin ni ipinle Kano to gbera pa ku onu egbe oselu APC lo sinu egbe oselu NDC won lo ti dora ara re pa o ki a lo pada sinu egbe oselu APC ki lori to fi tete mudi vasi eyin ko yi ninu iroyin laaro ise le to ti gbegbo
1: ijoba apinle Eko won tenu boro loju iwe karun the guardian won pe eh wahala isele pa koko o ma lu aya abi ka yo ma fi ya je oko won ni kini ohun ti gogo gan o ni ipinle eko de bi pe ejo ti awon nikan da ninu odun 2025 nikan soso won pe o din die ni o ni egberun meje 6753 cases oni agbe wa lori oro oko olu aya re abi iyawo olu oko re ni bende eh lodun 2025 ni pinle eko olorun eledumare ran alafia se arin awon dile kilode
0: kilode
1: ke o sele awoko se ni idile mo je fa awon omo kilo wa de
0: eh iwo na gbodo wo daada ko to se ti eyan ba lo fe ofili iyen ru DJ Swidai o si mo pe bi jafa
1: do ba joko le nu eyan gbodo ja eyan ni eh mami se be se
0: se fe nu yen yo ni abi mo se fe ni ngbe ti so ko fe mi ah no problem e lo se
1: 1 plus 1
0: e lo se e so e lo se te ba so ni nde lo se si wo ba so pe mo ro pe ah
1: to ru pe wa ni ro to we ru bu kan mo di to wa pe mo so pe gege bi
0: o ko be kini emi lo ko egbe kuro nbe ti mo mi ba dide
1: titi ya lo joja
0: ele be to be
2: Lagilu FM 96.7
3: Erufia akoko bi eyi adura lo gba bi ipele baba je kini olododo yo wa se ogbon kigbe totan ke pe mi emi o si dani oluwawi bi bata ota igbeye gbadun ati abo eni ba ropon lapola ataku ti adura mo gba bi amo to bi alaye ni gbogbo eyin abi amo bi Esther Abigail ati Deborah oye dide nitori pe ohun ijawa ki se ti ara sugbon ni agbara ninu oluwa lati wo ebi giga pale gbogbo obirin ipele oyo to fi de toke ti le orile de Nigeria akoko to eje ka korajopo nibi akose adura ati awe wakati meta pelu akori ti awon eniyan mi e ti o ma waye ni Saturday ojo kefa osu kefa bere lago meje losan ti ago meta mama Dr. Bola re yo ma fori fowo olorun sokale women intercessory network win in pe gbogbo obirin lapapo jake jado ipele oyo ati orile de Nigeria lati korajopo Negbaganla Amphi Theater ne papa isere nla leko salami adamasigba ibadan wakati meta igbesa igbagbo adura logba
2: Splash FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
4: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
5: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
6: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were open to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
2: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we will train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence. Splash FM Media Academy, promoting media integrity.
7: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
8: S E L E R I E
7: celery ah boda mi espelli no di celery oya lopin gbiyanju espelli turmeric
9: T U R M E R I C turmeric
7: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun

0: akoko ni agbegbe ahoro esiele ni ijoba ibile orire ni ipinle oyo bakana ninu oro eleti ofarape awon ti ojo omo ikokan eleti amosi take it back movement lana ni se ni awon na ni o se iwode alagbara o lati agbegbe oju opopona makola nilu ibadan ni ipinle oyo tawon na fi nbere pe ni se ni ki ijoba ko tete gbe igbese kan mo kia lojuna ati je ki opin ko de bayi soro eto abo ni orilede Nigeria ati pe awon akeko ati awon oluko won eyi ti han jigbe ni ijoba ibile orire ki won o di titu sile ki won o si da won pada sodo awon molebi ko wa won bakan na oni awon olugbe ipinle ogun lawon na mo se iwode ni ana lori bo se je wipe isoro eto abo o tun ran mo ni obi na nu erun ni orilede Nigeria ati pe bi won se lo ri ji awon akeko ti won lo bi 19 ti won je gbe ti awon oluko ta won si lo bi meje ti han didi gbe ni agbegbe ogbomoso ni ipinle oyo ta won na pe ni ta won o inu awon odun okan awon obale tori pe eyan o le sun ko pe oun fi oju mejeji oun dipa won ni koda emba laikan legan o je nto laya ni o nibi ti oro eto abo to de lorilede Nigeria awon eyan kan ni ipinle Borno eyi tinu bi si ijoba oni won soro pe ijoba won ti fe ma fari apa kan da kan si o ni orilede Nigeria won ni iru isele to sele sa won ni ipinle Borno to je bi omo 48 oni won jigbe lapo odo ta won oni ijoba o so nkan kan lori e ijoba o ti eran eyan wa ko ti e gbegbe se kankan ta won ri tora jaja won ni sugbon iru isele be o sele ni ipinle Oyo nibi ti won ti ji omo ati awon oluko won gbe lo won ni un ti ijoba se ni apa abe laarin ojo die ti sele ohun ti sele oni eyan o mo wi pe looto nla ni ijoba amo owo re ehe ni won fi mu ti ekun ila orun ariwa nile Nigeria nigba ti o mo soro pelu awon akoroyin ti iwe iroyin The Guardian lana ninu iforowanilenuwo kan eleyi ti o se lori ero ibanisoro nilu Maiduguri eni to je alaga fun ajo kan eleyi ti mo soju awon araalu ta mo si CSO oni o soro lati ipinle Borno Abubakar Suleiman oni se ri ijoba apapo won o se daada pe nise ni won fi owo ra awon kan lori ti won ke won loju ke won nimu to je pe won so pe bo ba se le wori fun awon apa abomin oni ijoba apapo won ti lori se abewo si ipinle Oyo to je pe awon iko asoju alagbara oni an ko lo sibe oni ninu awon eyan ti an ko lo lati ri oludamoran pataki si ijoba apapo le yi lori oro eto abo oni won tun ko won tun mu eni to je olori eka eto abo orilede Nigeria won fi sowo sibe oni eni to tun wa je olori osise are nile yi o wa nbe ati opolopo awon eyan ti an lenu nbe ninu ijoba ile yi oni koda oko ofurufu alabebe helicopter oni won gbe lo be to ba le bage si ibujoko ijoba ibile nibi ti won ti ji awon omo ohun gbe oni sugbon ru esele nipinle Borno oni awon akeko to de merin ni oko le ni irinwo 416 oni ani won ji gbe nbe oni ji awon eyan gbe lo ni agbegbe Goshe ninu ni ojo keta osu karun oni ijoba won o ti ran eyan lo be won o si ti gbegbe se kan eleyi ti ohande ni apa abeun oni se ta awon omo ti an tun ji gbe eleyi to je pe ni ojo 16 osu karun oni ka awon omo so to je pe awon akeko ti didi e ni adota ni ijoba o se nkan kan amo ni ipinle Oyo ijoba ti se bebe lori awon ti won ji gbe yi koda ijoba wo awon ran ni o lekun ariwa amo ni eku iwo orun gusu ile Nigeria ijoba fi oro won si akoko
1: to eni to ti fi igba kan ri je gomina ipinle Ekiti Ayodele Fayose ohun na lo mo ti soro soke ipe ohun wo ye re ohun ofin ko ti si enikeni to ndibo fe fi gagbaga pelu are Bola Tinubu lodun 2027 ori gbogbo won lohun wo latokede le o won ni Fayose soro yi lai fi awon ipenija to suyo ninu eto isakoso are Tinubu se won ni ewo ti lolo to sesele nipinle Oyo yi ati awon igbepenija lori ijinigbe nipinle Kwara ati lawon agbegbe kan lapa ariwo orilede wa

0: ki iroyin ma nte si waju ikani lagelu 96.7 fm okay gado okay ni won pe bi ta wa yo e ma binu pe lo wa jaide e eyin na egbe ti yin wa a ba yin se ipolowo oja na ni agunmu owo e ja lo ni papapa eni ti se alakoso fun olulu lawa ilu abuja iye so wike o soro soke o oni odun ohun gan to ba je pe ti buike amechi lo ba pe ohun ko to lo si do egbe oselu Africa Democratic Congress ohun o ba ti so fun pe boda e mo lo boda e mo lo be o oni sugbon odun ohun pe eni to ti fi igba kan ri je gomina fun ipinle Rivers to ohun na si lanfani ati sise labe re nigba ti won gba gomina won wa lo won lo si do egbe oselu ADC won ni se igbagbe ke won ti fi igba kan ri je alakoso fun igboke gbodo oko lorilede wa Nigeria iyun eto rinan nu ni won ni nigba ti awon eyan o lo re ba wi ke soro pe o wa we wa wo bi gbogbo e se ri nisin o won mo ni ameti o mo wole fun ayipo are ni bi eto duba benu eleyi ti egbe oselu ADC se lati lo re kopa gege bi eni ti o dije labe ase egbe oselu ohun dupo are lodun 2027 won ni nigba ti won se eto duba benu nu egbe oselu ADC Atiku Abubakar lo jawe olubori o to fi eyin Rotimi Amechi te janle gbi ni bi eto iribo na won ni leyin na ni Amechi bode to ni ohun oni gba o eto idibo ti won diun ayuju wa nbe won pa won fe won ba nkan je ni won ti nkan ba won legbe ni won ti nkan ba won lara ni won lo be si ni pariwo ngba na won nigba ti Atiku wa ri pe ariwo ipo inu n bi boda won ni bi Atiku se lo le re nu eyan ni olulu lewa ilu Abuja to lo re ba Amechi pe ko ye ko ri be e ma binu ibo ti waye o ti lo e je ajijo se te ri ka ajijo se un o na lo le daju oni bi a se ri ki Amechi soro mo lati jo na nu oni tori pe nkan kan ti wa nu nbe ohun mo eni ti won pe lati ku oni kini te so yi oni nigba to ohun tu wa wo gbogbo awon to wa ninu egbe oselu ADC lato kedele olohun kan kawo lori pe egbon boda Amechi ti wa nu wahala bo se wa yi oni sugbon won ti wa nu ena ohun o le pe won pada pe e mo lo mo e mo lo mo oni se ri ngba to wo tu wo saku to ri pe eni to je alaga fun egbe oselu ohun David Mark olohun ni oni tori pe gbogbo bi ti Atiku ba tin lo e ri David Mark nbe David Mark si ni yo lo kale lati lo lati fi se awon ti o se nu egbe oselu ohun ni oni ko yi opolopo awon eyan ojo aje Monday na ni wike lanfani lati so oro ijade o wi pe o dun ohun gan wi pe boda Amechi won lo sinu egbe oselu ADC tori pe ko si akoyawo kankan to n ti wo omo lu abi ninu egbe oselu ohun bi won se kora won jo ori te ba ri won won kora won jo ni kora eni jo pe a ti eto isejoba yi a ti wo lule ni tori wahala wa nu re eto isejoba yi o da ni won fi mu ara won lolokun ojo kan to fi kira won sinu egbe oselu ADC awon to wa wa nu egbe oselu ADC ohun won ni a o dabi pe ki eyan je igigagara ti awon kekeke kan wa rora nje rora yobo awon igigagara oni gba fura won lati pe emi lo ye wa waju iwo kan lo ye ko wa waju so mo pe mo ju o lo ni so mo pe mi legbon re ni so mo pe won iragbaragba fin oni to wa nu egbe oselu ADC nu oni gba won wa se fun boda Amechi bayi nisin oni won la nfani lati joko ara won je won ni ba won pariwo kankan kan bi ti wu ko mo toro mo pe bi ti David Mark ba ti wa
1: Dokita Ayobami Wasiu Lam Adesina un lo mo ti fi edun okan re ati edun lori bo se je pe nkan to buru jai lo waye ni ipinle Oyo papa ti isele ijinigbe awon omo ile eko ati bi an se gbemi olukokan ni agbegbe ijoba ibile orire ni ipinle Oyo han o pe o je ibanuje alagbara Dokita Ayobami Wasiu Lam Adesina lo so di mimo wipe isele ibanuje gba o ni isele ohun o to si ti da irora si okan awon eyan ti an je idile ti oro yi kan ati awon omo orilede Nigeria lapapo oni o tun mu ki awon ara ilu bere si ni kominu nipa abo awon agbegbe wa kaakiri ipinle yi o kedun pelu awon ti isele na kan awon idile won ati si gbogbo awon ara ipinle Oyo be on lo si so di mimo wipe ko si idile kankan to ye ki o ma doju ko iberu aimo ohun ti nbo lona abi awon irora tiru isele be to ma nsi okunfa dokita ayoba mi wasiu lam adesina ko sai tun ki gbogbo awon ara ipinle oyo nibi to ti so di mimo wipe isele na nlo ti fa ibanuje ati idamu to si je wipe o je ipenija ti gbogbo wa ta gboro jo jigiri si o tenumo wipe abo emi ati awon ohun ni wa gege bi eniyan o gboro je ohun akoko ti gbogbo wa ta akoko fi si waju ati pe gbogbo igbese to ye lo gboro di gbigbe lati dabobo emi awon eyan ati lati ri pe apa alafi ara wa mo gege bo ti se ye o pe ijoba ipinle oyo ijoba apapo ati gbogbo awon ile ise eleto abo wipe ki won o sise po pelu ifarada ati igboya ohun ifarajin ni kiakia ki won le tun eto abo ipinle na se o ki o si lagbara ju bo ti se wa tele lo dokita ayobami wasiu lam adesina lo tun ro awon oba ati awon ti an je olori ni awujo wa ni bile kaakiri ipinle oyo pe ki gbogbo won lo ogbon ati ibasepo won pelu awon eyan lati ran ipinle oyo lowo niru akoko ta wa yo o so pe awon oba ati awon olori ibile ni won ni ipa pataki lati ko ninu fifi abo to ni se pelu agbegbe mule oni won ni pa lati ko nipa ifowosowopo ati pipese awon nkan ikilo kiakia nigbati ohun to lewu to ba dabi en pe ohun waye lodo gbogbo awon eyan to fi je pe ko wa pa ara re mo lasiko to ye o pe akoko yi je akoko isokan ki se akoko to ye ki iyapa waye o oni akoko ifowosowopo ni akoko yi be ni ki se akoko to ye ki a mo pe a n fi esun kan ra wa pe lagbaja iwo lo jebi tamedo iwo lo jebi hey o pe iru eko la nilo lasiko yi o wa gba ladua pe ki olohun ko da bobo awon ti isele na kan ki o si tu awon idile won ninu ki olohun ko wa tu awon ti wa nigbekun kale lasiko yi ni kiakia o
0: ile ise are lo ti se iwoye awon eyan ti won tele egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC ati are ti won fa jade nbe eleyi ti o dide jupo lodun 2027 Peter Obi gege bi awon to wa lori ero ayelujara ti won kan gbo lasan oni eni ti se oludamoran pataki si are lori awon to jomo eto iroyin Daniel Wala o na ni o yojo ore sita lojo ade Monday lasiko ti awon iko oniroyin ti won lanfani lati takoto ibere sowo si Daniel o salaye fun iko oniroyin pe ohun to bani lokan je gba ni wipe awon eyan kan lo re joko sori ero ayelujara atako agbaye won si ni awon tele Peter Obi oni lai mo nti won se oni awon eyan ohun won wa joko sori ero ayelujara atako agbaye won bere si ni se atako lotun losi aton tori aton ti won ri aton to ye ko so aton ti yo ye ko so oni tori pe pupo nu won ile okere ona ni won gbe o oni jeri si mo pa won to wa le okere te o ba lo ero ayelujara atako agbaye won ni o e wo e mo lo lo ni laisan owo kankan bi ti wu ko mo oni se ara won to wa lorile de Nigeria lojo odo to je pe won ri awon kini ohun won ri igba lati bi kan si bo mi won wa joko sibe lai ni kadi dibo lowo lai ni ohun ti won lo gege bi eni ti se eni ti o je oludibo lolede wa Nigeria oni te ba gbo opolopo oro ti awon eyan yi ma nso lori ero ayelujara oni mo o dabe ni pe imo nba ni lokan je ni tori nkan ti Peter Obi o ran elomi gan ni nso won ti gba Peter Obi gege bi olugbala won ti o wa gba orileje Nigeria sile oni be si ni oro ori be o tori pe won mo nti won se lo je ki gbogbo won ku sori ero ayelujara atako agbaye lati ma so ohun ti o ye ki won so oni ti o wa ye ki won so ohun o po ninu oro won ju to ye ki won so lo oni won wa ni lo tara sibi to ye ko lo tabi awon igbese kan to ye ki obi gan gbe fun rara re oni won e so oni awon nkan ti ijoba orilede Nigeria ba se to da oni won yibiri lori ero ayelujara atako agbaye lati so pe nkan o da oni won wa nfi eto abo to fe mehe lasiko yi lati fi ma wi oriruuru ni pe Peter Obi lo ma le se e ri ngba ti Peter Obi ba di are lorilede wa Nigeria ko si nti o ni se be si ni ori ero ayelujara atako agbaye ni gbogbo won wa oni e so fun o pe won na kaadi eto idibo won sita ki kaluku bere se so pe kaadi eto idibo ohun re ohun ti lo re gba o oni ro gbo ni oni ko se ni kan ninu won to ni kaadi eto idibo lowo o
1: Order the nation oloko iroyin yi o eyi ti gomina ipinle Kano tele to tun je igbakeji oludije dupo are labi ase egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Senator Rabiu Musa Kwankwaso to tin so di mimo pe ohun ni nkan kan se pelu awon oro kan ti won te sita loju opo ikansi re ni social media eyi ti afi nsoro wipe ohun ati awon ti je alatileyin ohun lawon ti npete lati se iwode ife onu alagbara ni jake jado ile yi lori isoro eto abo ti nfojo jumaranmo bi na nu erun ninu atejade kan eleyi ti ovilede loju opo ikansi re ni X to je ti e gangan ni Kwankwaso ti se apejuwe awon oro ti won fi lede na gege bi rogbu ti o si oto olokan ninu e to si ro gugu awon mo orilede Nigeria pe ki won da oro ohun nu tikitike ni o si se atenume wi pe ohun ati awon ti an je alatileyin ohun abalajo sepo ninu oselu kankan awon o ma pete o lati da omi alafia aluru bo ti wu lapo odo tohun oni ki se ona to ye ko won o gbanu tori poro yi ohun yekeyeke gomina tele ri ohun lo so di mimo pe awon iroyin apalapolu kan tawon eyan te kaakiri loju opo ikansi re ni oni ti an so pe ohun tin ka awon eyan jo fun yun iwode ife ohun wa nitori isoro eto abo eleyi ti ohun fojojumo ti fi nlo wura si nile yi o pe iro lo wa nbe o kwakwa so se atenume wi pe looto ni wi pe isoro eto abo o je ohun to ye ko koni lominu gba lorilede yi to si nilo igbese kan mo kia lati tete ri pe awawo e bole oni sugbon ohun oni buwo lu igbese kankan to le da alafia ati eto abo ru ni aarin ilu tabi ke ohun o wa pe ohun fara mo nkan to le mo mu ki awon eyan ki won ba dukia abi gbemi awon eyan ki won ma gbemi e laarin igboro je oni rara ohun ni fi ara mo iru eleyun oni ohun ti ohun mo ni pe awon ilana ti ilana ijoba wa ara wa to ti gbe kale o lo ye ka to pelu boye so di mimo wi pe eyi to si se pataki lati lo o na ni ilana ti eto edibo ti gbe kale o lona kan ti ara ilu fi le gba lati fi ehonu won han nu oni be ba mo wi pe enikan o se daada e fi bo le danu oni ona ta le gba lati mu ayi pada ta fe de ba ilu nu gege bi oro to so o ni itesiwaju e oni ijoba wa ara wa ti la ona ta le to kale ta ba nbinu oni ki se nipase dida luru abi lati mo je ki awon ara ilu ori mumi le yan fi mo fi ehonu won kwakwanso ko sai tun so di mimo pe ni to won o ni igbagbo to dogbin ninu aseyori egbe oselu NDC ninu eto edibo eleyi tin bo lokan yi to iso di mimo pe egbe oselu ohun o ti duro gbagbagba lati se aseyori ninu awon eto edibo eleyi tin bo ni ojo waju eleyi to je pe ni lana to bofin mu ati ni lana alalaafia lawon gbe gbogbo egba o so di mimo o gege bi oro se jade latenu gomina tele ri na pelu ikilo alagbara wi pe ki awon eyan wa lorilede yo yago fun mimo gbe awon iroyin ti o lese nle kiri ati ayede ru iroyin eleyi to je pe o le se ara ilu lokan oni eleyi to si je pe o le dapa he sile lagbo oselu oni ka awon eyan o yago fun ko sai wa fun gbogbo awon orilede Nigeria ni moran wi pe ki won mo teti siru awon iroyin laabi eleyi tin jade ohun ati papa ki won simi mimo gboro lodo awon eyan ti won gbe iru e jade ibi e ba ti ri gbogbo oro to wu kiru eni be o ma so ni ore kore e mo te ti gbo mo e ti mo wi pe aturota ni iru awon eyan be
0: ile ejo giga ti joba apapo to fidi kale si olulu lawa ilu abuja ni won ti mu ola ti si ojo ru o gege bi ojo ti won gbe idajo kale lori awon eyan maru kan ti won fi esun kan wi pe won lowo ninu lasigbo ikolu e to waye ni ile ijo si Saint Francis Catholic Church to wa nilu owo nipinle ondo lojo karun osu kefa odun 2022 woni ko din ni awon ti won je olujosin ninu ile ijosin to nlo bi mokanle ni ogoji to dagbere fun aye ipe odigbo se woni ejo ohun lati odo ile ise olopa ti eka otele muye ti DSS ni won gbe ejo lo si waju ile ejo giga o esun ti won si fi ko awon eyan ti owo te ohun lorun oni iwa igbesun momi woni saju ni onidajo emeka white o lo ti mu lo ti kokosoro ni ojo kerejin ni ogbon osu karun wi pe won sun idajo ohun di ola ti se ojoru iyun ojo keta osu kefa odun 2026 ita wa ninu re yo bo ti le je pe ati agbejoro to je ti ijoba ati agbejoro to wa fun awon ti won fesukan won ni won tin gba oro mora won lowo ni laju ile ejo o lojo to ti pe ti kaluku si nso awon eri to nbe ni owo re ta ba gbagbe ta ntele oro bo ti se nlo won ni lojo ti isele alagbara iwaye ni le ijosin ti ijo aguda to wa nilu owo nipinle ondo awon ti won je olujosin won wa nu ile ijosin won to si gbo takotako ibon o won ni oro yi ba di bo lo ko yago fun mi lona nibi ti awon olujosin bi mokole ni 41 to ti dagbere fun aye ipo digbose won ni bi awon 140 o na ni awon olujosin ti won farapa ti won gbe won lo si ile iwosan fun itoju kan abi ekeji nigba ti awon ilese olopa ti otele muye ti DSS o wa ku awon eyan gege bi eleri won lo bi mokanla ti won ko lo si waju ile ejo to si se afihan awon eyan ohun ti won wa si ile ejo si ohun lojo na won ni da igbejo yi ti be lati ojo kini osu kejo odun 2025 awon eyan ti won fesukan to je marun ototo ta gbe lo si waju ile ejo lara won lati ri Idris Abdul Malik Omezi eni odun 25 Al-Kazim Idris ogun odun lohun Jamiu Abdul Malik odun 34 Abdul Halim Idris odun 25 ton ti momo Otuho Abubakar won ni odun 47 ona ni ohun ti e o won ni gbogbo won leyin ise iwadi eti ile ise olopa ti DSS se ni won wa ku oro won o diwaju ile ejo wi pe won lowo ninu isele ile to mu ife ise kupa ni dani lojo kanu osu kefa lodun 2022 ni ile ijo si ohun to mu ipa ni keke to mu dani to je pe pupo ninu awon eyan ti won lanfani lati dagbere fun aye ipo digbose loje awon agbalagba ti won pe awon omo won wi pe e ma bo o isele ti sele o ni ile ijo si o to si je pe won bere si ni se ise iwadi lori awon eyan ohun o ti owo fi te awon marun ohun won ni ke se awon marun yi awon gangan na ni won da wahala o se kupa ni ohun sile won ni awon to ku won ti fese fe ti won si nwa won titi di asiko yi sugbon awon marun e ti owo te ni won ko won lo sile ejo ola na si ni ele ejo mo gbe idajo kale lori oro won
1: lori oro egbe oselu All Progressives Congress APC won pe oda bi en pe ifigagbaga alagbara o tin waye o iwo oju mi emi oju o laarin egbe oselu na papa julo lori oruko kan ti en pe okan awon eyan ti o lo si ile asofin apapo lati nu egbe oselu na nipasẹ eto idibo odun 2027 eleyi ti o waye latara isele yi oni kokan lo ti ke si are Bola Tinubu wipe ko ma fi gbogbo ipa gbe awon ti won je omo ile asofin apapo nile yi le awon lori ninu egbe oselu APC papa eleyi ti awon omo egbe ti han ti ko pe awon ofe ni ipinle Ondo wayo iroyin mi tun so di mimo pe gomina ipinle Imo Hope Uzodinma oni ona lo ti pe fun ifikun lukun ati igbese petu sawo to nti isokan laarin awon omo egbe oselu APC ni ipinle na to si ro won wi pe ki won kokoko je ki awon gbe oro egbe leke ti ife inu okokan awon eyan ti won je omo egbe ti won fe dije lati du ipo kan tabi omi Tinubu oni won so di mimo pe o ti gbe igbimo alagbara kan kale ninu eyi ta tiri eni to je alaga papo fun egbe oselu APC ati eni ti o tun je olori osise re ni ile ijoba ile yi to imo oludamoran pataki si are ile yi lori oro eto ibo ati oro oselu ati awon ikan mi ti oro ye pupo nipa oselu lati sise ni fowosowopo pelu awon gomina ki won si fikun lukun lojuna ati le daabo bo eto ati ife inu awon eyan ti won je asofin nile yi lowo lowo ti en wa npo eleyi to je wipe won se atileyin fun isakoso are Bola Tinubu titi de asiko yi ko mo wa je pe awon eyan ohun o tun ni lanfani lati tun pada dije dupo mo o wayi o won pe oda bi en pe ibi ti nkan de duro bayi awon gomina oni won ti ndogbon si igbese lati fa awon omo oye kale loju na ati le ri wi pe nti awon fe un lo sele ti awon eyan si ri pe ojo npe awon gomina nti won fe loku ti nse bayi o to si je pe gbogbo won o na ni ani awon ni won lo dari bi an se dibo abenu lapo odo won bi an ti se congress ati gbogbo awon igbese eleyi ti won gbe lelekanka nipele ipele eleyi ti awon iko adari egbe oselu apc to wa won wa ni orisirisi esun o ni o tin fi lede pe an kan tin towo bo ilana ti an fe gbe omo oye jade loju won ni koda eleyin lo wa mu ki opolopo awon eyan mo kominu koda be npe opolopo awon gomina yi o ni o tin gba gbogbo an tin gba isakoso gbogbo igbese eleyi to ye ka won o gbe nilana ti ijoba awa ara wa labesa egbe oselu na won ni o wa da be npe ibi tin kan dedo lasiko yi ni apc won ni eyan wa nlobi won wa nlo koko be eyan se to kube kube lo odo gomina na kan tun lo si odo awon igbimo amuse ya apapo egbe oselu apc loke pe temi ni ese e mo se tititi akesola won ni be ni awon eyan wa pe ibi ti oro deduo niru asiko yi bayi ta wa ni yo wa pase to je pe n to ba so ni o pada mule won ibi ta awon eyan tin wonu pe o se se ko je pe n ta re ba so ni o mule o se se kan gomina wa kan na ma re lorun pe n ta wa fe ni pinle wa o ni ke se o oro yen lo fe di gbas gbos ninu egbe oselu apc bayi ibeun na la si ti ge pete laaro yi lori edo ki iroyin ni kan ni lagelu fm eh ka mo gba ibi rele
0: eh mo de mo ge pe peju ni ala filawo a oroke nbe nu
1: odito
0: a fi totogun lori edo kiro ifun taro tuni aki olawale amzat tosaika ini ni ojo ibi re igbo odun ojo kan na ni yo de mo si jeri re o jeri ra omo luabi o cha ke mo sere ke ke mo sere ke mo ma mu lere gan mo ni to titi la akisola loruko temi o da go mejila ka to lanfani ati pade lori gudugo ero
1: Oluwa Shina Alayo Ogo Ede ofo ma le so fa loruko temi nje baba ti dide nle baye apalara o le to kan pelu akin
0: akiyemi
1: a mo nkan to je ti je yan
0: wo se wo ori kun re ne to ye ko lo mo se exercise to ye mo se exercise mo sa mo gba ibi awon ibi tin pa yan mo lo gba be koja o ri film
2: Lagilu FM 96.7
3: Ejowo e tete si ikede pataki awa akeko jade ilewe community grammar school mokola ibadan 1988 set eyi ni lati kede fun gbogbo wa wipe awa akeko jade ti ilewe community grammar school mokola ibadan ti odun 1988 npe gbogbo awon akin akegbe wa si ipade ori ate ayelujara ti a nse fun ekunrere alaye e pe awon ero ibanisoro yi Patricia Igbenegu 0805 620 1696 Abosede Abiona 0803 356 9922 Funke Babadari 0803 216 3248 Olukede 1988 Pioneer Set ti Community Grammar School Mokola Ibadan
4: Kere o emi afa atirimi si yu omo Olola Rentals Omi Adio Ibadan ki afa Aliu Eto afa Moritado Aseyori Wang afa Kazim Oloye Taurid Ayodele Akane Omo Elesin Merindinlogun Baale Bakatari Iriakari Landlords and Landladies Association Alagba Muyiwa Bolarinwa gbogbo ẹbi atọrẹ fun wiwa sibi adura iranti odun kẹwa oloye saliu atanda arikuyeri nijọba ibile lagelu to waye ni bakatari lọjọ keji odun ileya gbogbo wa la o gbẹyin arugbo wa o ami olukede afa atirimi siyu omo Olola Rentals omi adio loko gbogbo ẹbi

se ru e lotutu ati lododo e ti mo ka se pelu oto onu to ba so be o ma se be lowo lowo lasiko yi akoko ti to fun media cashflow ninu juju ogbo to le ni million lona ajota naira wa fun jije ati bi awon to ju ogo ta eniyan lo lo ma ni ipin lati je lo se kokon ma se fa seyin ma jora re lenu gbogbo ayu to ba je duro fun anfani lati yi ipin si aye re pada bo se nta to tun ta si be la anfani re npo si Wednesday 24th of June yo jojo ayo la pelu rire lala kan tun o ya bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1#. Lori Ilajelu FM *347*1004*2#. Bẹ́ẹ̀ ló tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó

0: disappoint me. Boy, mami, mo ni se nle to po ni. Wa waye ni o. Won ni yan na ma nbe lo wa customer ngba mi. Won ti so toro fa sugba sa do pali won le. Prophet Adesina Phillips.
1: Bisoro soro bari ra eni.
0: Alukwa Ayodele.

tan ba gbese fun brickila tan gbese fun tiler tan gbese fun plumber oga won o iba kan mo se re wa won sa dis a perfect job e je mo lo site nge lo mo wo won baba kan mo ti mo se wa ngo opolopo plumber ni o sise ijamba ngbe ibi e ba omi te e ba si o mai be true omi te ko mo be o jade lo e kan mo ro mi je mo yo lara block yin ninu bedroom.

0: lati ilu Seyin oda modekunrin ke wa nbe eyin wole wa nfe lele mo fe fejo Said weda mo fe fejo re sun yin o mo ni ti so pupo nipa e opo awon ti sumo Said weda ni won ti gbo si case Said Said weda adu se belo ko lo wa Said weda nfe lele won ni belo street in lowa ibe shop re wa be ba mo Said weda emi ati ejo fe mu kanle daada eyin ta ba sumo awon to sumo ti ba Said weda soro kogbo eyan kan ba gbese fun enikan gbese fun Said koda gomina apapo egbe awon afida ni pinle Oyo ti gbon pa oro Said weda alaga egbe weda nijoba abile ti felele nbe ni sakoso won won ti gbon pa oro Said weda obirin lo gbese fun Said weda Ofu Said weda ni 100,000 ade won Said weda o wa sise igba to gba se o ti mo pe se to gba o sumo bi to ga re wa o ga re ogbodo gbopo gba si ohun o wa nberu o ga re ojo Sunday ni won gbese ti mo se wa to ro ga wa n shop Sunday kini odajo fe ni o fe gbese fun o failure Sunday keji odajo fe ndo fe gbese fun o failure Sunday keta Said weda odajo fe ndo fe gbese fun o failure Sunday kerin e wa gba ni
1: mi lati go
0: obin to fe gbese wa yari gbere mi o fe e ma wule gbe wa mo
1: ilu dayo
0: ohun ti lo gbese fe lomi ti o bo hun se e bi ti o pe ku mo e ba nko wo ti mo ko fun yin lowo ba fe di ramota mo Said weda lowo
1: ile ni
0: odidi odun meta gba ko Said weda wo nbe lowo re ko si dapada
1: eniyan ayo eji to ayo
0: ise to lo nse o wa ni sobu re o ti gba fe lomi o ti ta fe lomi o ko wa fe ni koko bi oku ya lai si loke ibe re odun yin le toro kan wa fejo Said weda lomi ba si pe Said weda gbogbo ti mo so fun yin emi ko mo so Said weda lo fenu ara re salaye fana re nbe nu aka ti mo kale bi o ba ti soju se je ko se loni so la Oda eja jo ma wo njo se la rojo Monday lori eto gbera nle eja se daada lawujo be ba wa mo Said weda ni felele eyin te ba mo ti ma ba yawo re ni ba ngbo ni pe oko re eyin obi re le ba ngbo ni e pe eyin oro re le ba ngbo ni e ba soro wa ba wa pe yan ta ba wa ba yan soro ta wa wo ko se ta wa fe jo Said weda lo wa ko ye yin won ni ba egbon wa sanu si sise ni laji en lo fi jo mo ti kanta digbon
1: abere dayo le ti ri si
0: oya la ni pe baba wa gan ilaji ni si gan ka fe jo re so pe to omo de n gbe se fun
1: Africa dance,
0: Europa
1: dance, Jamaica.
0: Be ba gbese fun yan ni mo fin pe ba gbese fun yan. Ten yen di, eda in the case of Said weda. Felele yi, ateni o gbese fun, ta lo lebi. Ta lo jebi. E so toro o. Mo fe gbese fun yin. Bi mo ti fe gbese fun yin, to si oga yin ni, eni o fe gbese fun yan ni o wu lo le gbese fun. Mi fe gbe fo ga yin, eyin mo fe gbe fun. Ti Said weda ba mo pe ise ton fe gba lowo re yi oga won gbodo gbo e da ko so leto ati gba se be ko mi ni gba o ya lowo en to gbe fun o wa gbogbo tan olu osise tan o wa so gba to gari o wa shop to fi wa deliver ise to gba owo e gbo kilo ke ni o gbe se fun eni e de ton wa agree pelu e won ni gbe wa laarin ose ojo Sunday fura Said weda lo fe nu ara e salaye nbe do akati mo kale hun ni gbe wa laarin ose Sunday ni won gbe wa ngbo lohun o si mu Sunday kini oga Said na wa shop ko le gbe 7 ni o gbe 7 Sunday keji oga Said na wa shop ko le gbe se wa nwa nso ga re lati wa deliver se to gbo we se ni o gbe 7 lo wa ni wahala o to wa jobin mo wa n bere lowo Saidi weda pe iyawo to fe le so le ni ru pe ni ja be ko si ma woran o wa n se nse pe ko si lagbaja o se fun mi iwa ikani be ba ri e so fun a ti ife loju o a kan ra ara eja si ni egbun soke ni baraba egbun soke ama ti o ba si to ye ko se Emi a ma ni suru foyan.
2: A ma le iwe mo pe onda lolodu.
0: E baba jore re e so fun. Ni gomina apapo gbe Afrida ni pinle Oyo ba ngbo e pe.
2: Onda lolodu.
0: Alaga ijoba abile re ba ngbo e pe. Ewo eje sare bobo mi, mo ni won mu kankan wa fun yin. To ni se pelu ipeneja eto abo ta ni eyin te ba fe se wode e ja se worowo o e ba wa gbe se fun yin e ma disappoint eni o gbe se fun yin deyin na ba ti pe lati bere ah kini yo fe ni boko boko e yago fun e ma je kujukokoro yin opa yin

àwọn èèyàn wa kan bẹ ní gbẹkùn kèse logbo mọ so nikan kèse ni orire local government nikan ika orile de wa nigeria ni egbon ta won eyan wa wi lati bono oni sele sele ni pinle oyo are ran high powerful delegate wa todo ta won won so ye ama ti ajiko oda bo la se wa ri deyin wahala idamu eto abo ogbe yen lase ilu ni mo kiyin gomina lase ipinle oyo ha suka nla ko lero agba mama pe nsunkunu mama pade eyin laago ṣugbọn won so kini kan fun yin se egbo e mo soro to wa nle idoro oselu beyin atare ba jo ni gbungbungun e lo akoko ta wa yi e pe are one on one be ba si n pe ra yin te ba jo n soro e fi oselu le sapa kan ati wonu oselu tara tara awon omo kekeke amodun meji amodun meta amodun merin amodun marun amodun mefa amodun meje amodun mejo ojo wo la ko won ko la kata bi won wa nkan se be ba la omo lede e fa omo yen si size awon omo tin be nu ageju ene ka mi le oni kini won je mo ti mo wa lodo won mo wara birin principal se mama yen si wo se wo patadi se pata yo kan soso lowo wa ndi won lati 19 days ago se won wo tight eni ki mo nbere ki won fiyan se mo imagine o se yin le wo tight yo kan soso for good 19 days tell him pe bi mo fi ya je won bi won ona won bi won fun won lo nje e woru ipo ti en wa aso yo kan soso se won bo mi ara aba ma so pa mo ti en wo uniform sorun

igba mi ibokan mi ba lo obe bi n ba gbo nje le ngi le je aro ile de mo kin yin. I knew definitely this is a very hard time for you. Gbogbo eyin eso alaabo pata ni mo ki e ku se takotakun e wa daku tori olorun e to laye tolorun yo si atileyin ti lesu lorun nile aye yi ti kan jangban aye ti wa nu ipenija ota wa nbe nu le ota nbe lode ewo merin kan ti ona mu nijebu ama yibo lata nambra ani nwa si jebu wa domi alafia ijebu asisru

0: mo wa ra ro mo ni enikan waju mi alejo wa nwaju mi nbi bayi oruko yin ati yadugbo teti wa
1: oruko mi ni Martin Oladokun
0: Mr. Matthew
1: Oladokun
0: nbo ladugbo yin
1: ni Oyo ni mo ti wa ni anpo
0: agunpopo eyin ara eyan ma agunpopo re nilu Oyo
1: ben sir
0: ah poju won
1: yes sir
0: igba wo le ti play cash
1: ah o ti pe gan
0: o ti pe gan
1: o ti pe
0: e ti jeri
1: mo di je 50 man music fabric awon mundo ko je
0: lodun to koja le je 50,000 osu karun na ni
1: ba karun o osu kerin mo
0: ah
1: ba ko ya mo je
0: sugba bayi sin eh olorun tun ti se bayi
1: sugba
0: elo le je bayi
1: 500,000 naira yes sir
0: wow igba te receive call yen ibo le wa
1: mo wa ni injo friend mo wa ni oyo ngba yen
0: eh ibo senu le le wa
1: ni le ni mo wa
0: en gbo radio ni
1: gbo program ni bo time yen a don ni pe gbo awon ti kwaju
0: ti an ti pe gbo
1: ti o pe ni ti posita
0: eyin ti gbo pe
1: na phone ma tun wa ringi pi e ma gbo mu
0: so eyin ti gbo ta pe won ti pe taja re owo la
1: yen
0: ta ye ka wo je la je 50,100 je ti pe yi eh ble ni dokan si pe boya eh 500,000
1: really come
0: ngbangba mo wa pe yin ti mo so pe 500,000 naira bawo lo si ri
1: o pasiko
0: o pasiko
1: ah no mo dun
0: kan eh
1: awon kan be no pe yin oju mo ti so lo
0: eya bi kini
1: o se mo ni
0: eya
1: bi o sku awon kankan mai
0: at least yo gbe nkankan nbe
1: ah ah yo gbe pupo
0: yo gbe pupo
1: be ni sir
0: o set
1: be ni sir
0: yo gbe pupo nbe
1: be ni sir
0: congratulations
1: Hello, how are you?
0: 080 lo bere eleyi o pari si 3679 *347*1004*2 as lori 50 lati bere lori 50 abo sori 100 latori 100 abo sori 150 latori 150 abo sori 200,000 naira laaro yi na ni mo je agbo osi nbe bo ba ti kan o ti kan o nanu eh eh *347*1004*2 ta lo ni number yi
2: Hello.
0: Aku ojumo sir.
2: E taro o.
0: Oruko yin adadugbo je wa yi.
2: Iseka Mustafa ni oruko mi mo wa ni New Garage.
0: New Garage nle Ibadan Ajimo bi garage. Igba wo le tin play cash Mr. Mustafa.
2: O ti le lodun kan ta bo bayi.
0: Se ti jeri.
2: Se ti jeri.
0: Congratulations eyin le je 50,000 naira koko laaro yi.
2: Ah, Oluwa seun.
0: Olorun ta ni gbari wo legbe yin.
2: Wife mi lo gbari wo so like
0: o. Okay, awon na wa nbe o ah, owo ti janu. Ah. Wahala awon ni o wa poju lori owo olowo. Owo ti janu bayi. Eh, ewo Mr. Mustafa.
2: Yes sir.
0: As I said, your 5,000 ti yin ku o meke da yo ku si alagbada.
2: O beta ba o.
0: Bo se jenu, o da bo. Gbo nti okan ba ma yen ni si le mo ju 5,000 naira lo. The remaining 45 awon iya ti o gba le ngbo ti an ke labeun. Ani an jubilate labeun lori owo olowo. O ti da. Another 50,000 naira. 070 lo bere re o pari pelu 2172 lo pari re another 50,000 naira ta lo lowo yi o ti connect o connect
3: hello
0: e karo sa
3: Ekaro sa.
0: Ako ojumo sa.
3: Yes sir.
0: Ikani lagelu lati npe yin oruko yin atarugbo te wa sir.
3: Olawale.
0: Yes sir. Yes sir. Yes sir.
3: Oladigbo Samuel sir.
0: Lati adugbo sir.
3: Mo npe lati Alakia.
0: Alakia le bare gba wole tin play cash.
3: Alakia le ti.
0: igba ah, ati
3: ah ajo bere ni ajo bere mo ti je 25 le mi staff FM
0: okay oda ko buru eja fi 50,000 naira wo kan laaro yi 50,000 naira bo se je niyan congratulations ko so ma ke ma pe yin wa bere details yin bo se je niyan sir congratulations iyan ti lo be yen e ku ase mo gbowo e ti mo bi won o se pe yin e ti jeri oye eja lo sori eleketa 100,000 naira leleyi star 347 star 1007 star 2 hash 100,000 naira leleyi ta lo lowo yi ta lo lowo yi 100k 090 090 lo bere re 5451 nlo pari re ta lo ni aje ta lo laje yen

0: egbe ko o
1: hello
0: hello e karo o
1: e karo sa
0: oruko yin ati adugbo te wa isa
1: Mr. Demola Digun lati ologun eru
0: Mr. Demola Digun lati ologun eru
1: kase be ni sa
0: ah bo le se mo pe kase ni
1: sa
0: bo le se mo pe kase ni
1: bo ti mo pe kase ni do ko mo play laaro yi
0: Oda ko siwa la. Oda ko siwa la cash na ni. Igba o la tin play cash e bo.
1: Mo tin play last 2 years.
0: 2 years ago. Se ati Jerry?
1: Be ni sir. Mo Jerry le kan.
0: Elo le je ngba yen.
1: Mo je 100,000.
0: 100,000 aya le je. Ta lo se ha le gbe yin yen.
1: Awon mo mi ni, awon mo mi lo wa nbi.
0: Okay. Ah. Yet yes you fear. Owo yen ti esi fe ke to ba gbe yawo yin lo wa nbe ma ni owo ti janu Oda congratulations 100,000 naira leje 100,000 naira leje
1: eh wow 100k ese mo dupe
0: ero mo po nbe yen
1: ero po nbe
0: owo ti lo owo ti lo oda e ma yanju yoku o e ma yanju e o bo se je niyan wahala OK.

0: right. So ti ko oh ko soro ko wi nkan kan iru kini leyi a o o ma ni fowo si o ti connect o ti connect o ti connect o ti connect o ti connect o ti connect o ti connect o ti connect o ku ko gbe egbe call yi
1: hello
0: e ka ro sir
1: e ka ro sir
0: akojumo sir
1: owo aba do ji
0: akojumo sir o
1: ko le baje o
0: allah mahami ko le baje seyin o jare oruko yin atadugo te wa sir
1: ade bi de lo so lati odo ona
0: odo ona
1: ewo
0: odo ona ewo nbe
1: odo ona pata
0: eh
1: odo ona pata
0: eh odo ona pata o da ko si wa la ese ga o ese ti ojo bi te ki wa olu awa pelu gugu wa olu adu
1: te mi yo so ko do ba yo mi yo so ko do ba yo ami olu o kada ni mo atele ni o
0: iya iya iya igba o le tin play cash sir
1: ati
0: agbede
1: bere
0: ni o ati jeri
1: se
0: ti jeri bo ti jeri o ele le jeri 2000 naira ka bi conclude e laaro yi 100,000 naira ka yi ka di eto nle laaro yi congratulations asusu aba se man pe yin won pe yin ba se man pe yin bo se je niyan
1: okay sir emi yo
0: ami bo se je niyan lapa be yen gbenga ti de o yato ti de mi to taro tuesday yo tun lo gege bi won se seto re sibe all right emi o mo dide ba ere gbogbo da go meji la lori eto ta lo ta ni kan is plus 105 probable ever lori ko ta lo ta nibe yen la tun ti lanfa ni lati gbenu si owo ko se ma je niyan

ba pato bi olohun alogbo me kunimba ele oye idile ge mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru di olele ti mo mu.

0: pipi ani moro ti oro ana e fu fi fe ki ma iwo pe mami a a a ri olodun mare koni kola ko gba gbe elewo ojo iro ko gba gbe apara ido wu to gba gbe keran maran leti oso isoye agbarojo ko ma gbere pade re ni ori akan ni olohun oni je kokuma lowo olugbenga o yato lori radio na ni olori ire oma benga o yato akani o ele oye igile gemi o kemeni logun ni nbe ni gbati ile baba to bi olomo meri aburobo erin aberebo erin akulebo erin to ku loye ti jade adi gbegbele ran gbeti ile oloye somurumule ran ile oloye ende oye ni o oma soye tan into soru iji olele ti mo muru ekun lowo gban gban jonso ori wi pe alogbo ni o mekun ni ba alogbo ba ran lobi loja baba internet kiti oloko fun ele
1: eku le o
0: mu dunu
1: gbogbo bi te tin gbo wa kaakiri gbogbo agbala ye gbogbo bi te tin gbo wa kaakiri gbogbo bi ti kan ni ile ise radio ibi to fede gbogbo yin patapata laki atu ti de ba se man denu ade sin yin lorun
2: pepo olorun
1: eto ile te tin pungbe

0: emi awusu
1: ka to bere eto tori o nibi ti mo fe lo lori oro isiti
0: tori ka ni lojo to ta ba ni dele
1: aso nkan kan lojo Thursday ojo Thursday ta se nkan kan lori eto yi na ni nirole ale ni mo nbo si lojo Thursday emi so nkan kan mo ni ka se clinic la se lojo na tori a se clinic tori pe eto ale mo pe iya to nbe laarin en to mo to nse ati awon to je pe ojo bayi na de tan dagbe igbara la bura tori pe o je ale lo fi je wi pe awon nkan kan mo be to wa attached mi to e to je pe ale la saba mo nse gba to ko ba nbe legbe iyawo ti iyawo ba nbe legbe oko emi wa mu nkan kan wa ni jo Thursday yi pe opolopo awon obirin nbe ni si won benu le won benu marriage banu marriage tan wa inu won odun be si re ko si ja ko si ta e ti jo fa oko ti fa yawo ti fa ngba te koko bere te koko join ara yin en ba se marriage en gba to wedi tan ta mo ni Mr. Gbenge wo ti e ti so mi lati bi odun meta ti mo ti marry bayi mi atoko mi ati e ti agbadun ara e ti le gbadun ara yin ese se ma amen die ni bigba teyan ba fe wa moto ti o mo moto wa owo e ti le straight dada gbogbo awon signage sin gbogbo ila tin be lori titin ko ti le mo ntila kokan mi ni o le mo zebra crossing o le mo bi to ti e ko duro ti mo bi to ti e ko overtake lo to template tin be nbe sign ti wa nbe ṣùgbọ́n kò tí ì lè yé ọ̀ǹtì tó bá wọnú ẹ̀ dáadáa kódà bẹ́ẹ̀ ti lọ sí sẹ́mínà marriage seminar sì ni ẹ ti gbọ́ gbogbo nǹkan táwọn èèyàn sọ káàkiri nípa marriage kò tí ì lè yé ọ̀ǹtì tó bá wọnú ẹ̀ dáadáa ọ̀nà fi ní sin is believing ire gbogbo kó mọ̀ bọ̀ lọ́dọ̀ mi abi egbon ti lu yin so ni o ni ire gbogbo ma bo

0: e mo pe eyin lohun so later on le sha mo wi pe ile ti oko
1: oje en so ni won so pe ile to ko yen lo wa ni fu wa be pe ile wo na oko
0: so oko yin ti ko le leyin yin gan o ti e ti se gbogbo e ta o tu ti fiyawo sibe e si mo
1: ben sam
0: oro yi si wuwo lokan yin e wa fi lo ore yin kan ore yin wa so wi pe pe iru kan ba on isida ke ran oko on ke ran pada sodo baba god tabi iyawo to fe bi mo to
1: mo so pe mi ni o mo so pe mi ni mo ko lo fun pe ajo pe
0: o na ni pe e so fun pe enikan enikan o wa ni ba sele to ba je po on lo sele si o isida ke ran kan si oko yen ni kan tabi iyawo ngan ko mo bi mo laye
1: ben
0: e wa ro pe gbogbo nkan to so yin wa sopolo yin pe nisin e fe ji agbe
1: ben
0: e si fe gba fo lohun
1: o ko ki se pe sa ko bi se pe mi fe gba bo e mo nkan to so fun mi yen kini e wa e mo bi ke yan ke ko si yan ko ma si yan ko lo se ko yen na o mo ru e mo ru ko pe a lo se ko yen pe se fun dun e to du
0: eh o ti cut network yen ti cut fe wo boya okay dem pe won pada
1: ya
0: eyin radio yin lole eyin lole mo gbo yin ma
1: e ma bina
0: no no ah
1: so kini e won do ni wo to mo fi property awon eyan temi to se ti mo fi se nkan fun ko se wa so po oko ko ma mu mi de be e mo ma mo pe oko ko ba fun yawo mi de yan o tele bi pe ise wa ti mo se mo to de mo mi lara lati tojo awon iyen go de ni ko iyen osu wa mu yawo yen lo sibe o ti ran so pe oyin pe kini ni yawo yen gan oluwa nbe njo tan si lojo kan mu lo sibe adeja
0: e deja ki se pe boye eja
1: wo ta to
0: soko yin sun le ni soko yin ma sun le
1: e wo sun le fo ni pe to nko se se pe gbawo lo sele gbawo lo be ibu njo tan si le yen kan so to wa so lo yen ni mo wa mu yi pe pe mo ko bi pass level mo de be kilo de traffic oju ro ti tan gbe odo kan wa nbe
0: e duro mo tin interest bayi oko yin ma sun le gbogbo gba bi
1: Every day
0: lo sun le
1: I swear maybe you pe wusa by 8:30 the corner oh my yes oh she fa jin panic come on ko ko wa pa family
0: o
1: e understand
0: o si ni o si ni yawo nta to si ti fun loyun ta o si ile re si lo gbe
1: o shock mi
0: e wa ni pe ijo to lo sile gangan ijo to ko yin sile o pe danger yen bi 11
1: so yes da to wa for this yen for the moment of this the moment don't you remember that one day I don't understand when she flash that way you know when you pass level that's a culture to every grandpa who go shell it
0: ojo yen ni jan loko yin pe dele e tumo si pe tele ta mo eyan ba so pe a oko awon ririn kunrin pe wole eni lai lai oko yin pe wole nti e ki si sun ta
1: o ta wo pa tun mo so gbo ni pe to dun mi ye mi ti ko ko ko pe ma fi to ko mi se sanfo ba ti na ga ma bebe ni pe ka ma bi po wo pe
0: ki du na nta
1: ah oko ye buru o
0: gbogba mi o lenu oro mo
1: egba
0: mi o lenu oro
1: mo o kini se won ton de gogo ni sa
0: mi o lenu oro
1: mo ton de gogo en so won tun bi ke mo ko mo ibi ti mo le se to bi
0: mama
1: e ko mi don money
0: mama se fe se emi awon ara le o gba yin mo ran o inu mi dun be se so yi inu mi dun be se so yi wallahi se ri awon muslimi a man korin kan pe ka gba fo olohun oni simi se ri di mo te fi ru oro yen ni di mo te fi mama da wala si ra yin lokan te ba lo wo bp ni si yo ti rise iyawo tin si nbe nle ohun ti mo yin eyin le mo o ti gba bo ni ya le o ti accept terms and conditions tori be lo se wa nbi to wa sugbon eyin te ba bere pe fe ma fori janu fe ma se gbogbo e olohun mo je kori olori ko ba yin toju omo yin Olorun ti ke yin e si niyi to je pe awon ebi oko n ti mo so e ko easy o ma mi o e ma binu o ko easy o e ba lo easy ko easy o trust nla lo break won o ko easy o trust nla gba ta pe eyan toko yin eja isi mo wale lojojumo ki se pe boya kini kale ni te pe
1: o fa ho ni ani ti to ba sele laarin wa mo fi olohun mo ko sin bi eleda wa nbi o ma so fun mi pa mo dunu ya wo mi e mo e pa e ko yan mo be se ma package nkan e se pe igba mi ko le se pe be mo ko ti da ma lo to e se mo se ko ko reflect ko so asu sha oh face yan po e o da stand ki mi ko bayin
0: baba dada ni
1: ah e da
0: eyan dada ni ko fe je ki ile o daro o si nife yin o nife yin
1: ko ni o
0: ibi to fi nife yin ni pe ko fe se nkan ti o fi shock yin
1: ah o si wa shock
0: e je ka
1: won
0: cheri nkan ti mo fe so fun yin cheri nkan mo fe so fun yin esan a mo ke ni idi te fi gbodo gbesan nu te ba se ni isin ijo te ba ti le ti se laburu en ba se buburu na o mo to leyin once te ti bimo teyin na lawon omo yin once te se ri eyin e mo se daada ntin emi ti ri olorun emi o wish anybody ni bad o emi ti ri okunrin to lo fe yawo leya ile e to si leyawo yen o leyawo yen o le danu bi pe iyale ohun ki le tun fe ki iyale ohun o se iyale ti o ni lara o le danu to je pe ki foro iyale e sere te ba fe je oro ti sele o ti sele bayi en to loyun kolo ba kojo bi layo
1: amen
0: seri ti won ba ri pe eyan gidi ni yin oko yin o ni fi ko ni fi yin sere ki se mo so o ko easy o ma mi o ko easy o ko se en to le gba en ba lohun le gba ru e boya won ya wa ati jo ni won le gba ru e ko se en to le gba because to bridge trust te ni fun te ni gbagbo pe oko yin full option ni oko to fi n sadura fokunrin ni ki se kini ki penta ki kobirin ki se kini kan ko sun tari o si wa open te ba pe e se video call pelu won ni
1: e wo o ngo lo ma se pelu emi ju emi o te raye mi pe ti ma di shop oluma ma pelu ele awe bawo ni se se kini kan se
0: oruko awon ma npe ni claim won ma npe yin iyawo e
1: iyawo
0: e
1: ni
0: sir o one se sa gbo
1: bota in kokko tin fe bere
0: yes ma
1: du
0: yes ma
1: pe se inu le yan tin ko inu le pop si mi ta jo ngbe se iyo ki
0: Sherry, te ba fe gbo awon eyan si gba yin moran o te ba fe gba imoran temi e je ki gbogbo nkan ko remain bo se wa e ma se Sherry anything te ba se ni isin te ba se nkan ti o worst any right sugbon awon eyan ma blame you at the end of the day pe a se ju yin poju at the end of the day e ni le gba cup yin won ni le fun yin flower yin un te ba nse un ti o ni pa yin lara to ba je mi ni awada le da si e fi mo sawada if to ko yin ba pe yin gan e mo fi sawada pe ah eh player e oga wa idan so wa jeun so e mo fi sawada yo le kuro lara yin mental health yo le kuro e mo react kankan te gbo abere yo so bi ti won o tokun bo te be se mi kan le won e lo wo bp yin e ri pe o ti ga die se ti ko awon mo Nigeria yo gba yin mo e je gba yin mo.

0: lo.
1: Oh ma yon le.
0: Ele.
1: Wala re. Wala re po koja katin.
0: Ah, te wa ti wo se ba, boya o ti boya ene kan ti gbe rara re ra ni bayi.
1: Eh, to go.
0: Ni to won.
1: To go ri danu
0: to. To wa po. To wa wa o wa gba ko se gbe re, won pe ye si. E si, e si ti bebe. O ye be si ni tu. E tu ti se mo ba kanu.
1: E ti
0: gbe ti ro ri.
1: Lai se se kini kan.
0: Wa no to ti e mo suna.
1: Ah, Olorun ni sa
0: na. Iron.
1: Nto fun mi njo si.
0: Eh,
1: o mo nlo.
0: Eh, ah, ebi fun oni nkan kan. Se ebi ti won ni ojo lo church wa to lo lo ebi ti won ni ja lo church wa ti won ni wo lo
1: kini ado kini ado to fun mi nje
0: awon eyan e mo pe awon eyan mo pe ngun le fun olado awon eyan mo pe ngun le fun
1: kini ado de to fun mi nje
0: o mo pe ngun le fun o
1: tori ti ma ti se ha
0: seyin
1: abo
0: ya fe ti nbe nbe gan mo pe ngun le fun olado
1: oni kini o mu yo gogo fategun ye
0: won ti o
1: eh eh so gbo
0: emi lo se ba si
1: ko fa le ba tin se
0: emi lo se ba si
1: awon ara yo gbe ri re jenu o
0: kini
1: yawo ni
0: awon to ni o
1: yawo ni pa yawo ni pa la dada pata
0: won mo gbo le lowo mi awon to ni o emi lo se ba si omo ya fe
1: eh ah so ma to si o ma tin la ete sale omo mo ma gba bi ogba wa lo mama gba bi ogba mama gba so ti ko will so ti ti ni
0: pe di will ani ani ti en ti oni bi tin su ni o ni oni will
1: ti wa sabe bridge ni
0: oh ko sabe bridge ni
1: so
0: ile ore ni sun n baba fe sayan ni mo pe ore re pe
1: ayan ewo ma la ja o ma la ayan o ayan kini
0: ya po re pe bo ma fe la lejo le ni
1: eh okay
0: so pe a to bi ago melu
1: in so de na ni
0: ah eh just 3 hours o se but owo ile wa ti fe di o ti wo na ba lagbara nbe
1: o mu le na wa o su
0: da wa sese wa wo su wa bi bayi
1: lagbara po
0: o po lo pe gbe nga ni ran lowo
1: ah ah ah olo ba gbe nga na gbo bu kata ati
0: e eh owo ati bere si ni dawo lejo lati jo yi owo ile re o pe
1: pe ha ha
0: tori bi to don fe gba le si ibi to owo to ko dani ko le gbe
1: ipa re o
0: ka ah instead ko lo bi 2000 naira per room lodun kan
1: ewo eyin te n gbo wa nle
0: ko le mo rowo
1: na atun kiyin ku dede akoko yi ni gbogbo ibi te ti lampa ni e ti ati ma gbo wa ehin gudugbe ko ni tosan bayi ni
0: e mo bere o gba bere abewe la nbe lowo mi pe se gudugbe ni tosan
1: ehin gudugbe royin nla tun gbede losan to ni o oni ojo segun ka segun le ka segun lode ka segun ota ka si reyin odi kila bi o si ma kagun sole re ko wa wa lase lowo olohun lodumare se won ari bi call the special one nanjo giri osa nagore le fe toto e seun
0: so e ja ki mo fe da mo ja gbo hello e kabo e ki mo mo ja po mo ra won
1: o ti ja po
0: e ja po ja po ngwa mo bi ti
1: olagba olagba oya ki awon eyan oya ki awon eyan ki awon
0: e ja ki yin pe ka so gbogbo ti owo ja ikan ni ba n fe de fun ti osan tuni gudugberu na la pe ka tun pe ka yin mo kini on wa gbe si mo ja n wo pe a
1: nbo ni kini on ti n do bayi ki lo tun wa soro bayi
0: tun soro
1: abi
0: gbe nkan sikun ni
1: lai mo
0: ni tora le so se un dile gbe nkan siku
1: eje jesu ni nbe nko
0: ah ah eh egbe bi o
1: eje
0: jesu ri
1: atado de to fun mi ni
0: ani n wo fun olado o je n wo fun olado o de jaja bi mo lo mo yo ka lo so ro o
1: oya oya ja ka
0: wi pe baba wish god si o
1: ja baba mi na ni baba mi na
0: to eja bere pelu awon iwe iroyin ojojumo le wa Nigeria to jade fun toni iwe iroyin punch won lanfani lati wa daily post wa the nation no gbeyin o happy end na o na wa nbe ni iroyin akoko ti o wa ni owo temi to gbe akoriru won ni ile ejo o ti fi osisi olopa marun sinu ogba tuse tuniro latari pe enikan to je olorin iyen ni ipinle delta lohun won ni won yimo fun won si sekupa
1: arakunrin kan re ti won ni o ti jolo ni pe lakoko ti won ni awon osise ti so safe ti nbe ni ipinle ogun won ko bitin fun o won ko iya fun arakunrin yi gidi gan koja ka si nkan nigba ti won wo aseyin wa aseyin bo arakunrin ohun pada gbe kuro je lọwọ ebora o
0: to ile ise olopa ni won ti so wi pe ko si oto oro kankan ninu awon kan ti won so pe won mu awon eyan kan wi pe ni Ibejuleki wi pe awon na je awon ti mo nji yan gbe won ni leyin re ni mo nso fun se won to ba ri ti awon eyan be si ni se idajo owo ma duro nbe o
1: fake news your da fake news jungle justice now se to ada an polongo e
0: pe ko da
1: o gbagbe to se gbagbe to ke adoni
0: to ke adoni kan ni ti ologun eru ti jo ni mo duro ni elele n o re nikan kan fun mi ni iroyin kankan to gege
1: o gbo signal
0: signal ye so eleyi ni bo ba dole re gba o ya kan lo ba mo mo re da ni lo ba ja gba mo lowo lo ba kodu oko ni ba nsa lo
1: iya ba npariwo ngba ba wa bere se wa di won ni iya o pariwo o fe lo re ba won mo esise nle ni nkan kan
0: o tu gba nu ku ta
1: o ko bi tin farakunrin o
0: po to foju kan kunrin to ori
1: mo se ba de jo wa
0: ni nu je
1: a gba la gba ta o go ye ba o be iwa ba won ba mi suna ba lo ju ti
0: se ge fun
1: olagba po
0: mo idajo owo o se n to da n ba won a wi pe won ni iwa gba pe njo keji gbon ba de be pe a okunrin te n le kiri eyin olokara lana ke ko jale oni awon olopa ti yi royin won ti yi ni mri a Olorun si yo ti won mo
1: Olorun sanu wa Olorun sanu
0: wa oni sari beju leki iwo ko ti rinu ninu ora je jara itakun agbaye
1: o wa won bada lowo
0: won o bada lowo
1: won ba kini kan ba bi
0: e si mo pa awon eyan yi mo awon o le se ko mo dira o se se ko je pe tori ise ti won se kan ko laarin ilu
1: kan ko laarin ilu
0: mo ti be si ni se awon
1: eyan won ba dira olore dira nu
0: ni gbo eyan meedogun lowo ti te o ti se awon eyan
1: all right won ni okunrin kan re to je pe ngun keke ti elese meta ta npe ni maruwa ni won ni won ti dajo ku fun o ki lohun na se won lo gbe mi lenu eyan ni pinle ti anambra lohun gba ta ba darin gbogbon ti gudugbe fun tosan toni e gbo kare kare
0: okay afi suru won ni enikan to je olori awon osise fun gomina ipinle anambra o na ni ori koyo lowo iku ojiji ti awon agbebon ti won ba da emi re legbodo afi suru sa e mo gbo
1: olagba apo olagba apo won ni awon meji kan na re to je pe won ni kan lo re ma wo yori yori logba ewon fun odun merin le logun gbako latari pe won ni won se ku pa enikan to je wi pe asese de lati le oyinbo lohun to sina je lo re gba tegun le nle baba mi ngba ti o fi gba tegun tan awon alategun bu ti fategun mi se la won ti gbe mi lenu e o kọlọhun lodumare kọjọ ko saanu fun wa o
0: to won ni le ise omo ologun ni owo osikun won ti te awon afurasi Boko Haram ati swap eleyi ti won da awon eyan laamu nipinle Borno won ni owo ti te won bayi o awon eyan wo wa ni bo ni owo se te won ekunrere re nbo ni ko pe ko jinu yin
1: ise iwadi alagbara ati ifin la pe bota ku onu sa ni le ise olopa ti bere bayi nipinle ti Anambra latari pe won ni awon kan ni won se ku pa osise olopa yun olopa na nu o ni ipinle ohun ta lo po olopa o ni le ise olopa pariwo bota won si bere ise iwadi ele tola kaki
0: to won ile ise omo ologun le wa Nigeria o na ni won ti dola awon eyan ti nlo bi metale ni ogun ti won wa ninu oko nipinle Kogi ele ti awon ajinigbe ti won ba tun lo ri ko won pa mo bayi o afi suru sa ekunrere re ninu gudugbe royin lo so yi na le gbon
1: e ka ile ise olopa le Nigeria ati iko ti vigilante ni won ni won ti se gudugudu meje ati yaya mefa to ya so ti gudugudu o
0: iwo lomo o
1: mo ni gu
0: ebi ke ebi ti mo ti trafu
1: emi lo trafu
0: emi o si le mo si le
1: o si le
0: emi o si le ngba to sele mo si le owo re na la ti gbo
1: o se de bayi lori
0: o n ti eri
1: iri o ti beru olohun o ti
0: ati aya mefa n gori kankan
1: o ti beru olohun
0: ngba se bi riri aya mefa
1: gogo ra e do gba nko
0: se lodo emi o dodo awon
1: o gba ra
0: e sine abi mo ti wa le
1: gogo nkan ta wa ko
0: fun won do debi
1: all right won awon vigilante ati eyin awon osise ile ise olopa na se gudugudu meje ati aya mefa be ni won si dekun isele jinigbe ti ba waye nipinle ti Kaduna nile Nigeria ni ayin ati awon to je eran osin ti won lawon kan fe ko won meru ati ru ataran won ni le ise olopa ati iko ti vigilante won sise po
0: ninu iwe iroyin Daily Post won ni owo osikun ile ise olopa o ti te awon eyan meji kan o won ni olusagutan kan be nbe Amos Joel Muiwa ati obirin kan ton pe ni Mulika Bashiru won ni iroyin eleje ni won gbe wode bi pe awon ri awon ajinigbe ti won fura si eleyi to de pe won ti yawo agbegbe todo ta won ti won si fe ji awon eyan ko koda eyan bi mefa noti jade laye ti won dagbere faye pori gbose awon lopa ba gbera won ni gba awon de be
1: awon loja awon to jade laye da o awon molebi won da
0: won
1: re nikan kan to ka si le se olopa wa bere se wa di o won ma lagba po eyan mo Nigeria te n bo wa lawo ah mo ti gbo si o mo pe eye ti po ka kiri
0: oro leye n gbo
1: eye po ka awon eyan ma buru pelu fe kini o bo ba jo e lo joko junu
0: yare yo si te kokan jade
1: yo ma je eyin isu ateyin lowo
0: tabi o mo je bati la so baba ba je batila enu re o mo jo ni o mo
1: chu ngbo ba je batila tan yo wa mu phone e o gba data to bendi
0: data to bendi
1: se ma bendi epo nje data to fe tan o bendi data o yo ki post un to wo sori kan ni facebook wa bi kina
0: sori ero are aye yu dara yi afi suru sa olorun ba ko la koko sa nu wa ki se gbogbo to ba jade nbe lo ti toro
1: o ban ka je ko
0: opolopo won mo nka ya awon eyan soke ile se olopa ti mu won ibi te ti re eyan to ku e salaye fa won
1: awon to si je le se royin na kan se de kan se kan se kan ma gbo
0: information lori facebook
1: an se wa de kan lo se to koja ma pele se olopa hello won ni won tun se nkan ba ah ku ri be mo ni ma nbe lu paper won ni ah paper bawo ba send mo ba screenshot ke se iwe ro to tobi ni o iwe ro to tobi ni
0: boyo ri facebook ni won ti lo ri ko to ra ni gbagbo pe to ba ti jade ninu iwe ro yo dojumo lewa Nigeria
1: o to ro ni olagba po
0: olagba abo mo pe ati ni gbagbo pe to ba ti jade ninu iwe ro yo dojumo lewa Nigeria ati mo ni pe e o to ni sugbon nisin
1: awon blogger e ma je won da awon content
0: creator
1: e ma je won
0: bo awon tiktoker won bere sin eh ai je
1: but e je pe ilu na fararo
0: sun eh ai wa po nisin to je pe iwo ah to ba si fe se ai lori program re to nse won ti won ko gbe si ni ti won fi lage lo si o mo rale mu ni
1: ah se o ti to be ne
0: ah o ti ju be lo
1: ah won mo ja mi si dada
0: mo tun ti ri ai kan nisin ti won ti ah iwo olohun
1: ko se e tin fiyan lowo
0: eh aye fiyan lowo iroyin eleje ni ai mo gbe kaki
1: jo ni titi gba dollar ko siru yun ora a fe polowo oja baba ti e ka polowo oja de arin gbogbon ti gudugbe labale sigijan bi eru fun tosan to ni e seun te n gbo wa.

0: ki pe e ka bo pada ikoni lagelu 96.7 fm oke to gajo ke lo ni pon pe bi ta wa yi o gudugba iroyin na ni e fe teti bele je gbo se igbagbe pa awon iroyin ta pe ni gudugba iroyin agbo se ha se hun o na lo sodo sinu iroyin ohun atuti wa gbedenu e farabale daada ke lanfani lati gba wo iroyin ohun lati fi se arikogbon won ni awon osise olopa marun ototo eleyi ti won so pe won lowo ninu iku to pa olorin kan to je siwo eni odun mechidi ni ogbon yen o gene mi ne ogidi ti awon eyan mo si o chimilan oni won ko yoju o siwaju ile ejo giga eleyi to wa ni ilu asaba ni pinle delta lojo aje monday lana won ni iwe eleyi ti won ko tele won leyin lo siwaju onidajo masha onome omukoro lo safihan awon marun ototo to je osise olopa nibi ta ti ri ASP Usman Nuhu to yinbon ASP Onoloko Darupamo eni odun 37 ASP Oko Kelechi odun 36 Inspector Goodluck Kingsley 32 ati Inspector Omonigbo Awayewu odun 41 won ni leyin ti won gbo ejo won ni waju ile ejo lo ni dajo macha onome umukoro ni ki won lo re fi won sinu ogba tunse tuniro eleyi ti nbe ni ipinle delta lohun titi di ojo kedogun osu kefa odun 2026 ti won o tun gbe won pada wa si waju ile ejo loju ona ati tesiwaju lori igbejo ati esun ti won fi kan won bo ti le je pe won fun awon iko oniroyin laaye lati wo inu ile ejo lasiko ti igbejo ohun lo lowo enikan to je aja foto omoniyan to gbe iroyin ohun jade nigba na ti e ba gbagbe tesin ran ti dada arisin guamshu eleyi ti o se afihan bi isele ohun gan se sele lojo na to mu ASP Usman Nuhu to yinbon pa OG Milan lasiko ti won mu iyan ni ipapa ibe ibi ti won tin gbe ero iyan ni pinle asaba lohun to fe gba eru eyi ti enikan so pe to ni ore ohun so pe ko n lo re bo n ba wa won ni gba na lohun fonran aworan ohun fon jade nibi ti omokunrin ohun ti bere si ni pariwo pe ki ASP Usman Nuhu fun ohun ni aye ohun mo ibi ti won ti rohun nse ore ohun to si rohun nse ohun mo ohun o mu won debe kon je ko mu won debe ti Usman Nuhu gbongba na to fi ota sibon afi ko sa lo gbe fun ogidi nigba na lohun iroyin ohun ti gbaju gbaja to fi te Harrison lowo Harrison na lo gbe iroyin sita pelu foran aworan to sele nigba na lohun ti kaluku be si ni pomi joloju poroporo pe lorilede Nigeria ta wa jore kirufe awon isele bayi ko ma sele pe bon ba ti gbe ibon fun olopa se ko mo yin fun awon eyan ni lai se tupu won ni file awon mararun yi to je olopa ti won won no wa ni di isele alagbara na nigba na o na ni won so pe won o gbe lo si akata awon ajo e ti mo n gba ile ejo ni amoran lori isele to ba sele ru awon odaran bayi eleyi ta mo si DPP won ni ti won ba ti gba won ni moran tan lori igbejo ohun yo mo tesiwaju itesiwaju re si di ojo kejogun osu kefa odun 2026 won ni won ti ko won lo sinu ogba atunse tun ni ro
1: katuko lapa bina won ni okunrin kan ni ipinle ti Ogun en lo ti gbe mimi o arakunrin ohun ti ni won poruko e ni success won ni o farapa yanayana leyin ti won ni iko ti so safe yun ti nbe ni ipinle Ogun lohun ni owo won ti okunrin na ti won si lunlukulu nigba ti we iroyin ti punch to nko iroyin awon bota won ni okunrin ohun ni won ni o ni fa kaja pelu iya to bi lomo ti won si ke si iko ti eleto abo so safe peto e gba wa kale o omo yi ni nwa ki wa nu le won ni ngba ti awon iko ti so safe ti won de igba to ye ki won safe omo won ba gbe lapaka iyaka o dile kan ti won o ti ko tan won bere si ni ilu ti emi fi bo lenu e nigba ti ko akoroyin ti iwe iroyin punch to kan si eka eni ti o je oga agba leka ti iko ti sose fo won adegunwa adeguye en lo wi pe awon to je osise ti sose fo ti won wa be en la won ti fa le ile ise olopa lowo nigba ti adeguye ti nsoro oni bo tile je wi pe awon benu atelu igbese ti awon osise ohun ti won gbe won ni lo oto ni ya omokunrin yi pe awon bi pe to success o ti bere iwa ti wo e wa gba ohun kale won ni ngba ti awon iko ohun ti won si debe igbagbo awon ni pe won o fa omokunrin ti won pe success o yi wa si ago awon lati ba wi tabi fa le ile ise olopa lowo sugbon ngba ti awon ma gbo won ni ise ni won gbe lapa kan yaka ti won si gbe lo si ile ti won o ti iko tan tabi kadinle akopati nigba ti won debe won ba bere si ni ise idajo lowo ara won pe iwo ni o ngbo ya re lenu ikosa iwo lo gbona si ye lenu ikai nigba ti won ko fun lotun losi aseyin wa aseyin bo won ni success o pada gbe kuru je lowo ebora o won ma nigba ti won kan si eka le ise olopa ti ipinle ogun eni ti o je agbenuso fun eko won baba seyi oluseyi titi di akoko ta fi n karoyin yi ke fesi soro won
0: ba mi na mo mi o ti e denu
1: olomo
0: pe mi o wa mo
1: ngba wa le se le to abu ti o wa gbomo lo si uncompleted building ti wa ko meeting fun
0: emi o wa mo bo se wa di pe afika na yan pa eni ta ba ti gba afika sapa
1: olagba
0: bo so mo le iwe ni bo lo di nkan afika sapa olorun o dowo re o ese ipo baba dari ese waji wa
1: ese ipo
0: boya na ni o ti je kadura o tete gba
1: ese ipo
0: dari ese waji wa o ile ise olopa eka ti ipinle eko o na ni won mo ti so pe ko ri be o lori fọnran aworan kan e ti o gba legboko gbaju lori ero ayelujara atako agbaye wi pe awon agbebon won ti yawo ibeju leki imota oke afo eleyi ti nbe ni ipinle eko ile ise olopa ni futu fete irogba ni lojo aje monday ni egbonu so fun ile ise olopa eka ti ipinle eko sp abimbola adebisi to soro loruko ile ise olopa wi pe ko si n to jo iko agbebon tabi pe won lo re yawo ile eko lati da wahala le nbe debi ti kaluko mo sa kijo kijo wi pe iroyin eleje gba ni awon eyan n gbe kiri o to fi mu ki awon ti won je akeko ki kaluku bere si ni yadanu pe kaluku lo re mo mu omo re ni ile iwe wi pe awon agbebon won ti wo ibeju leki o won ni igba ti awon olopa ti won lanfani ati gbo lori isele yi ti won debi ti sele o ti sele won ni gba won o de be won ti se ku pa enikan to je olokada eni odun merin le ni ogun to won poruko re ni kulaha ayuba eti won so bi pe ohun na wa ni ori okada nigba ti sele sele pelu awon eyan re to ku won ni won ko bi tin bo ni won ni gba won na dodoju ami na ni won dana sun afi suru sa ko lona ba ko dakun ko sa nu wa o won ni pupo nu awon eyan lo si je odo won ni ayuba yi na ni won so bi pe fulani ni ngbo wa je fulani ni won so bi pe ohun na wa lara awon agbebon afi ki awon fi oju re won we know fin dowo tara won won ni won no mu okata okada won la yuba won lo ji ni won sa ni won be si ni na titi ti emi fi bo ni enu re won ni ngba ti ile ise olopo o fi debe gbogbo nti awon eyan won so ko sele gan ni pato won ni ko sele rara ko iku ibi ti wu ko mo won lo olopo sise meni se meji nitori pe o ti mu emi dani o si ti memi lo won se bere si ni mu awon eyan kankan nu emi sa mo pe awon mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ti owo tẹ ti won mu ohun ti oju kaluku yo ri ko ni le dele lati royin fun awon eyan re to ba ti e de pada tori n to ba ti jọmọ won se ku payan nibi kan ile ise olopa e fi oju re wo irufẹ isele be o won ni ile ise olopa wa se lalaye wi pe gbogbo awon ti won gbe iroyin eleje kiri afi ki kaluku si medo kan sora awon tori pe isele ti o n sele lasiko yi ko fun enikeni laaye lati mo se n to wu be ba ti ke fun enikan tabi isele kan bi kan eleyi to ru enikan kan loju e ke si ile ise olopa ki ile ise olopa wa yanju re mo mu dajo owo lowo ara re o mo lo re ra petirolu o mo mu sana jade ni kinu kitchen re o wi pe a dana sun ni a pa ni ile ise olopa ni enikeni ti owo ba ta te lori awon isele ri ah ti egan oju ta gbegbon lo
1: oda ka tun tesiwaju na ni o ba lejo nu o e ma se dajo owo e je ki ofin ko wa re eyan agbonpiro na e si se le tonto won ni enikan re to je pe oka eh maruwa ni ohun gun ti e ti fin si aje sugbon yato pe o tun fin si si aje o tun fin wo daran na won ni le ejo giga to fi ipinle anambra te se joko labe onidajo lorenta oyeka ni won ti ni enikan to je pe oni maruwa ni makwa ezike ni won ni kon lo re dajo ko fun pipa iye nipa iyege fun latari pe eh ohun ni o pada se ku pa okunrin kan ele ti oruko re nje Jude ohun egbujuana won ni omo bibi agbegbe ti mu oji ni ijoba ibile ti ariwa idemile ni ipinle ohun nigba ti won pa bi ya bi du oro to sele lojo aje won ni arakunrin ohun lo sese na ni ojo keta dini ogun osu kokanla odun 2019 oma ti pe die sugbon akoko yi gan ni won to wa se daju e won ni esike ni o ni awon iko esio koku tun won jo n wa buku ele to je pe bon ba si gbe ero bayi won gbe lo si ojugbo won si se ise laabi fun nigbati isele won waye gan lojo na lohun lodun 2019 won ni won gbe arakunrin ohun Judu won ba nlo iya nigba won de ibi kan ti won pe ni umoji ni won ni won ba bere si ni so fun Judu pe oya waiting in your pocket waiting in your kini kan gbe boss e bode won ni Judu na ba se se okunrin pe ah e mo ohun ni ni ile baba ohun o ba nawo blow ona si won o yo se si won ninu maruwa nbe ati awon iko re won ni gba ti won ri wi pe ipa awon afẹ ka Judu awon si nsu maarin ilu won ba ti Judu lapa kan ya ka lori ere lati nu maruwa avijua nile won ni gba won ju awon vigilante ti ko jina si to sibe ni la won gburo pe ah ke lodun

0: bi apo ewa yi ngba won ode be odidi eyan ni o won ngba won toka si pe arakunrin wetin happen ona wa su won pe awon tin lo ni oju ohun le won ba gbaya won ngba won gbaya won ti won ele won die ngba won ri pe owo awon vigilante in love ti awon won ba gbe maruwa ju le won na papa bora won ju ba eworo oda ngba ti o di ojo keji won ni o nfa o tun fa wa pada sibe pe imi o ngbe maruwa ohun si boya awon vigilante o ti kuro nbe ko mo pe awon vigilante ti go si ibi kan pe o pada wa owo ba te o aseyin wa aseyin bo arakunrin ti won ti bo le inu maruwa o pada jolo ni pe idinu gan nigba ti won ba foju won ba le ejo awon mararun ati awon ti won jo ise papo na makua esike ni won ti wa dajo ku fun bayi pe e lo re yegi fun ohun na e nba pane oya won pa na ni o
1: eje tun lo odi ipinle oyo ti anibi ta wa yi o ile ise olopa eka ti ipinle oyo lo ni ko din ni awon eyan meji ti owo won ti te lori gbigbe royen leje kiri nti o sele ke yo sa mo pariwo kiri pe o sele o won ni awon eyan ti owo te o ni oluso agutan kan ti won pe ni Amos Joel Muyiwa to nti enikan to ruko re je Mulikat Bashiru won ni se ni won be si ni tan iroyen leje kiri lati gbe awon eyan lemi soke ka awon eyan ma bele mo ohun to nsele abi ohun ti won mo sakijo kijo si agbenso le se olopa eka ti pinle oyo layin ka yan lade to fi oro ilede fun iko oniroyin salaye lojo ade monday wi pe e wo nise ni awon mejeji ti won ti wa ni akata ile ise olopa won gbe ireyan leje jade lati tan awon ara ilu je wi pe awon agbebon won ti ya bi wo bi kan ti won pe ni lamini ijoba ibile ido na ni ijoba ilu ohun wa o won ni gba won gbe iroyin jade won ni koda awon eyan ilu ohun bere si ni sakijo kijo kiri koda o ni se pelu pe eyan mefa ni awon agbebon ohun ni won ti da ni won ti se kupa won ni olopa ba dide won ni gba olopa dide o di wow wow wow wow wow wow won gba ibe lo won ni gba won de be pe ibi te eyan mefa to pa to wa e mu ade be won ni ko se ni kokan to le mu olopa de ibi ti sele ti sele won ni ibi ti awon agbebon to kolu e mu ade be won ni ko se ni kene to le salaye pe ibi ti awon agbebon ti won kolu re won wa ni eyin mejeji ti en gbero yen leje jade ni bo le ti ri won loro ba di wo mi ki nwo ohun olopo sise meni meji no ba ni ki won wonu oko kon fese ara re won re wonu oko funra won won no ba wonu oko jeje ngba won be wo oko jeje o la won tin be ni inu ilu ba juwo si won pe to olohun o jeje pelu ayo ati alaafia o olopa se gbe won lo si olule ise olopa nu o ti won lo n bere oro lowo won latari pe isoro ikaya soke wule ti wa ni igboro ni ipinle oyo tele tele ri ko to wa di pe awon na tun fi ti won kun o ti o tun mo mu ka won eyan tun ma sakijo kijo kiri lati mo ku eru won bi pe awon agbebon ti wole won fe se kini kan fun won ni lulu kan o to fi je pe kaluku won ni mo bi ti won fe duro si mo won na meje ti sa ti wa ni akata won o ibere to si ye o na ni ileise olopa yo mo be rowo won ta won na si mo lanfani lati ma dahun ibere ti won ba bi won
0: so so polowo abi ka tun mo all right ka tun tesi waju oni ama lobe
2: Wagyu FM
3: 96.7
4: West Midlands Open University. Amuki ẹkọ wa laro woto, ko si rorun lowo ti o fani lapo ya. Eto igbaniwole nlo lowo lowo, o si le bere rin ajo ẹkọ re pelu owo to kere to 2000 naira. Fun abala ẹkọ kọkan course unit, yan ninu awon eka ẹkọ to ni igbele

0: alagbara si bere lati gbe awon igbese le ti o to lati je ki awon eyan ti won wa la bi na ki won mu won bo ta o
1: ka fi suru sa to won ni le ise omo ologun le wa nigeria ni won ti dola awon eyan meta le ni ogun ti won je arin ajo e ti awon ajinigbe e ti won lo re kolu won ni ibikan ti won pe ni ayegunle bunu ni kababunu ijoba ibile kababunu nipinle kogi lohun gege bi iroyin ohun se salaye pelu agbenuso eleyi ti won wa ni agbegbe ohun se lalaye pe isele isele dede agogo meta abo ni ojo aje monday yun lana mojumo ana ti awon arinrin ajo ohun ti won lo loju okopona won ni bi won se ko awon ajinigbe lona re o ni won ba da won duro won nigba won da won duro oju ese ti won ti da won duro lo isele ti to ni oro ohun ti to ile ise omo ologun lo leti lawon na ba ta mora loro ba di kosa won ni nigba ti awon ajinigbe yi o fi ko awon eyan hun kuro nibi ti won wa ile ise omo ologun le wa nigeria na ti kolu won won ni eyan meji ohun na ni won se ku pa awon marun ohun na ni won ni ifarapa ile ti won ko won lo si ile iwosan ninu oko bus meji ototo e ti awon ajinigbe ohun ti won da won duro ni rona won ni won ti ko won lo si ile iwosan eti o je ti ijoba Saint Joseph Hospital to wa ni Kaba ni ipinle Kogi lohun won ni awon meteta le ni ogun na ni won ko kale ti won si ni ki awon eyan kan wa salaye bi o se je ti won salaye fun awon eyan awon oniroyin lori bi awon ti won je agbebon ohun se le ko se kolu won ti won fe ji won gbe to si je bi pe opolopo ile ise omo ologun ohun na ni o do la won kuro lowo eko awon ajinigbe ohun ti won ba to bere si ni fi pon pawo ipe iye tawon o gba iye tawon o gba re lowo ijoba amo ile ise omo ologun won ni won ja ajaye ohun o tori pe awon ti won je agbebon won ni pupo nu won won fi ese fe ni opolopo nu won ran ni won gbe ota ibon don gbe sa lo won ni opolopo nu won o na ni won so bi pe awon na ti owo won tun ti te ti won ti wa ni akata won bayi amo olorun seun o won ti ku awon eyan bi metalelogun kuro ni akata won e ti won ba tun fi gba owo
2: to adupo lowo olorun fun aseyori e ka le ise omo ologun kini awon lagbara po
1: o lagbara o ti ngba ti iro ibon ba n du kosakusa ta ni le duro ko si
0: ka fi le na ka fi jo nde won ni le ise olopa ati ko ti vigilante ni won ti dola won kan ti won fe gbe igbese ti jinigbe ni agbegbe ti ijoba ibile ti Igabi ati Kuda ni ipinle ti Kaduna lohun be ni won si gba awon eran osin to le ni igba lowo won kuro won ni igbese ohun lo waye lojo keta lojo kokan le ni ogbon osu karun nigba ti won ni ile ise olopa awon osise ti vigilante ati awon ara agbegbe ni won tuyaya bo ta pe ni sa agbegbe wa ni ibudu eru jeje ti won si lo re koju awon eyan buku ohun nigba ti eni ti o ja lokoro fun le ise olopa nipinle na DSP Mansour Hassan to soro o lawon agbebo ohun ni won wa sa agbegbe na ni ojo sime ti won si kolu ibudu ti awon adaranje to je ti Fulani ti won ti n sise aje ti won lo ni werede were ni abule ti won pe ni rubu ni joba ibile ti Igabi won ni be ni won ti mu awon adaranje to je alalaafia ti eso n ja gidijagan meta won ba so won magi nigba won so won magi won bere si ni ko awon malu won oya edari won sinu gbo won ni igbesi ohun ene won fi to eni ti o je alaga mi eti ala ti nbe lagbegbe ti Igabi won fi to leti leyo soka en lowo na ti kesi ekun le ise olopa ti ri gachukun ti won si ko ile ise olopa bota loju ese ti awon vigilante na bode pe eyin iwa la bi te ti fe so di tanafoka leyi koni jo imo yin o ni jo lapa bi o won ni ngba ti ise ohun bere won jo koju ara won lo ni wo mi wo ja dagberege jakana won ni ipa awon lo sapada bori awon eyan laabi na ti won si gba awon adaranje to je alalaafia won gba won pada be ni won ko awon eran to tobi marun din ni aadota 45 ni won gba pada lowo ti won na le ise olopa ni won ti wa fohun bode bi pe igbesi ohun gan in lo wa ninu ilana ti basepa ala ala josse fowo papo laarin iko ti ileise olopa ati ko ti vigilante eni ti o ja agbenuso fun iko ileise olopa ni won wa tesi waju pe ise iwadi alagbara in lo ntesi waju o latari igbese to waye na won ni awon afurasi die ni won na papa bora nigbati iko ileise olopa ati ti vigilante tun wa de sugba gbogbo e gbogbo ileise olopa ni won se gudugudu meje ati yaya mefa to si je wi pe awon ara agbegbe na ni won fi owo ti won leyin pe e ni toju wa yan wa lebo o e ma so agbegbe wa di bodo eru jeje
1: nitori pe eto tun ti wo nu oto e je ka gba awon eyan wa na laaye eh lati ba wa da amon kankan ni gbogbo nti e ba gbo ta ka
0: Hello.
3: Hello. Ori won ni buru awon ton ma ti fe josun na ka ma po mo olomo olohun ni se wa ni yawere o oni se wa baba were o ka so ara wa ibi oni bo leto wa jesu oluwa wa ide lo wa lo nsoro
0: esun
4: esun owo na ka se ko eto lagele ni baje oruko temi ni ope oluwa roti ni oluwa contain ari se aya lata pata ibadu won ni be ri se ko je ka mo jo iku eda ni awon ton gbe iroyin olede ka kiri e di bo aburuku gba leleyi njo ti nkan gidi ba wa sele soje o to bo la ti se gbagbo e mo pe eleyi o da gbogbo en ton ba ti mu ko wa nu ofin kon di pe ese to lagbara ni ko ba le ma se ru kan bayi mo oluwa contain egbe eto
0: esun ya fe nkan la nfani si oya oya alo
5: hello
0: o ko yan ati bi te ti nsoro
5: oko eko eto e ma mo se oruko temi yemi room ati lu luwa
0: oya
5: e lo ba ni ba mi no mo mi kudi ni lomo mama yin ni fi ko si n to le si ko si omo yo se ji pada mo omo e ti lo ni awon gbe fura ti won so pe ki e wa ma mo fin lo ara wa awon le ni won mo fin lo ara mo e to won nigba ti won gbe omo yen won ti gbe lo si ago won gbo e to wa fi je n o le ma fi je ko ja la awon ga ma so pe o ti to Ọlọrun ba adabu wa o.
1: Ami o.
5: Ami. Ami.
0: Ta
1: lo wa nbe?
5: Hello.
0: Hello.
5: E ka so. E ka so.
0: E ka so o.
5: Yes sir, fa ijo fe awon lo npe lati seyin.
0: Oya.
5: Yes sir, se ri lori oro awon to n disseminate wrong information lori lori alerujara. E ri pe yen da po. Opolopo awon yo ke ku awon yen lemi soke. Dan laarin jo se kan seyin na si ni won pe e ma e tete wole lago mefe o e tete wole lago
0: mefe o afefe lago mefe
1: na ma je afefe odi o so wo si wa
5: be ni awon oro to le ja wa la lenu lu ti gbe emi anybody wa loke tele o da bi le olopa se gba omu yen olohun ni je won bo nbe i do se o lati seyin
0: e ti make point yin e ti make point
1: ite tu wa so
0: hello
6: hello ese o amalala ma o mi o
0: oya
6: Ọlọ́run ni já fẹjọ́ sùn ká o. Ìyá yẹn fẹjọ́ sùn ká mi o. Ọdẹ dá ìyá yẹn lóró kọ́lọ́run kó sàánú wa o.
0: Ẹ̀lò.
5: Ẹ̀lò.
0: Ẹ̀lò kọ́yìn àti ibi tó ẹ ti ń pè o.
5: Ẹ kú iṣẹ́ àrùn àbẹ̀ láti ṣe.
0: Ọyá àrò.
5: Mo kì í gan ya, àǹtí mi ẹ kú iṣẹ́ bẹ̀yẹn.
1: Yes.
5: Sẹ́rí àwọn òròyìn múlíkà yẹn lèmìíràn ẹ̀fẹ́ mú o adúgbò lọ́wọ́ àwọn agbófinró tó yẹ pé lóòótọ́ bí wọ́n ti ẹ̀ mú òyìn òfetè wọn wá ọlọ́run wá ti àwọn ìṣèlú ọ̀gbìn ọlọ́run wá ti ń gbà wọ́n ṣe iṣẹ́ ìwádìí wọ́n rí pé kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ bá ti bí wọ́n ṣe gbá wọn mú yẹn àti ajíhìnrere tí wọ́n mú àti múlíkà ń tiẹ̀ kọ́ máa lọ́ọ́ kà níbẹ̀ o da bí wọn ti gba tí wọn bá ń gbárù wọn mú gbé yẹn irú àwọn ẹlòmíràn tó bá fẹẹ ṣe irú rẹ a máa kọ wọn lọgbọn kan fi ìyà tó tó àti èyí tó yẹ jẹ wọn ẹ kú iṣẹ àrùn wọn láti ṣe.
0: ẹ ṣeun hello.
5: hello.
0: ó kọ yà àti ibi tó ẹ ti ń pè.
5: orúkọ tèmi ni stephen olówó ẹ pásọ sáàmì.
0: láti bọ́ lẹ́pẹ́.
5: láti ọ̀sán sáàmì yìí.
0: ok ọ̀yà.
5: wọ́n ní. Àbámọ̀ ló máa ń bẹ̀yìn ọ̀rọ̀
7: ẹwọ àwọn ọlọpàá yẹn ń fún mi ọmọ tí wọn pa yẹn kù ó ti jẹ àkóbá fún wọn ẹwọ pé àwọn náà ń fún mi wọn ti máa regret ní ìjọba fún mi tó ìdájọ ẹsẹkẹsẹ gba táwọn ọlọpàá tó bá mú yàn tó bá mú fún offense tó ń wí pé wọn kọkọ kú lọ sí station kó lọ sí ìwádìí dáadáa ó ní pé wọn gbèdé sẹ. Isi báyìí sí ẹwù ọ̀sán tó wá ń ṣe bí wọ́n ń bù ẹwù tó bára wọn ń bù ẹ́ wọ́n máa ronú sí ìkankan tó ń ṣe.
1: Kò jẹ́ bí táàrí mọ fún ti ọ̀sán tòní
2: lórí ìròyìn ta pè ní
1: gudugbẹ̀
2: ó tẹ̀ gbìyànjú. Sọ fẹ́ jẹ ìṣẹ́yìn
1: tó kọ̀ ní ọ̀dà ó gbìyànjú tiẹ̀ ọ̀dà
2: títí ọ̀la tààtù máa pàdé àwọn akin ẹgbẹ́ wa ní ẹ̀láàgọ́ mẹ́jọ sí mẹ́sàn-án lórí ẹ̀dọ̀ kí ìròyìn ṣé wọn aríbi kọ́lá the special one ló kọ́ mi á pàdé láàgọ́ mẹ́fà nírọ̀lẹ́ lórí òdìdẹrẹ ẹyà atọ pínpín nta tó ń gbọ lónìí ọlágbà àpọ
1: yóò
2: lágbà àpọ kọlọhun lódò wa yẹn kọjọ kọ sàánú wa ni o
1: ẹyin kọ yìí àwa ni
2: títí já lọ
1: èmi náà tí ìsìnlẹ ayọ akínṣọlá lórúkọ tèmi ẹ ṣètẹ wà ń bẹ fún ọ.

0: so wa for you. Oni tu kala lala usati o. Ani lagi lui baba ni. Oke kajo keni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani frequency titi wa o. Esi tembo wa.
1: Kari Mandei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Pioba.
2: Lagilu FM 96.7.
3: Fun iwo ti o ni anfani lati mo gbo mi ni debi akoko yi fi owo gba orire mu ko kira re ku orire tori pe iroyin ti o se o lanfani oro ti o mo tesiwaju lori isuna re ni mo mu toro wa ile ise income multiplier system lo gbe wa sori eto anfani ti a si mu wa o wa fun okunrin o wa fun obirin tori pe kini eto isuna wa o se pataki o se koko ṣugbọn nkan ta mu wa e ke se fun eni ti o le kora re ni ijanu ke se fun eni to n roi pe ah bi an ba ti ba mi soro loni owo mi in rigba lola ti an ba ti ba mi soro loni ah laarin ojo meji ma rigba oro ati sorire awon ta ti won se daada lori eto ni ajo aye won won ni jo ta ba gun ko la nkorun ina ni oro yi it is system ti yo se emi ati ni anfani iwo ti o nsise ijoba abi iwo to nsisi osu to si ni lokan lati se daada si nipa oro eto suna re iwo gangan ni anbawi emi ni kokon mo si wa ni ori eto eni ti o je asoju ile ise income multiplier system awon gangan wa pelu mi ni bi for those of you that believe that you cannot actually base on your salary that you are earning every month this particular program is for you because you cannot actually live a life of having one particular income system. That's why this company, income multiplier system, is here to help us. It's for those people that believe that they cannot just invest their money now and just sit in the next 24 hours. Life is a system. So that's why we are here. Eba mi daru koi, kesi so ileshe te suju gani san.
4: Uruko mini Mr. Folonso, lati ileshe income multiplier system.
3: Turi an fani an wanto ungowa. Kini di, te fida ileshe gangan silega.
4: Unkonti agbaliru ni pe ari pe opolopo won sise karakara ni inu economic ta wa opolopo won sise ntoto to ba pe ki a sise ni nipa tise Nigerians won keti nipa ise sise bo imo to wa nbe ni pe opolopo won sise eto at the end of the month at the end of the day a lot of responsibility ti ma ko wo ilo lapo won bo o wa ni eto yi agbe kale lati le rin opolopo lowo lati le manage income wa lati le build financial status wa so ile ni o je ka le build e ta wa nu de fi le ni nto anise ku
3: kan temi wa tun fe bere nitori emi wo pe and to ba tin sisi osu abe ni to ni sisi owo to di ni lo pe kun ti won wa owo mi ati pe age wo gangan la won ti e nfe lati se program yi
4: gaga bi nkan ti o nlo ni igboro ti gugu abe mo lamo daju ni pe gugu ise to eriyan bari ko ma se ti o ba tin ni ona miran tu fi kun owo kun gberu de ori bayi nkan to sele niyan then awon to ma wa nbi eto yi ko si fun omo eke rara o ma bere lati ogun odun lo si oke idi ta fun mu ogun odun ni pe awon pe adult age opolopo omo gbulo ti ni irori pe ba won na se gbe se aye won ti gbe se aye won fini tun to fi wa dori agbalagba awon wo de la nso awon working class especially the working class business owner ati awon serious minded people boya won nise lowo abi won nise lobo ton wa serious minded ti won de setan ati muju to eto suna won
3: be se nsoro ye nso gege bi eni pe awon ti won ni oye eko in lo dabe eni pe en ba se awon iya wa tan tata ti an telugo tarise kan sa won no le janfani kini ni
4: idi ni pe eleyi o si everybody o ye ka awon iya le bo opolopo awon iya wa loni owo instant gratification won ma wa
3: owo ese
4: aye si ti yiko n ba se wa tele won ma n bid oro nisin a ri pe gbo awon to sase yori lori lede wa loni won bid oro won step by step ni so idi ti yen ti o fi si fun gbogbo eniyan na fi select awon serious minded people
3: awon serious minded people ta wa nso yi bawo gan ni won se darapo mo ile ise yi
4: ibi won se darapo mo ni pe nipa send di atejise oruko won ati adugbo ti won gbe si ori number ti a pe bayi awon asoju ile ise wa wa nkale lati yin enene fun won lekun rere
3: e ba mi pe awon number yen
4: 08157617956 08157617956
3: se eto tan so yi se ijoba lowo si
4: eleyi nkan ti ijoba nlowo si tara ni ti o ba ofin orile ede yi mu elekeji ni pe o tun bo ofin olorun ba mu idi niyan ti o fi je pe o fi wa lokan bale nkan ti o si ti change eto sina opolopo omo nigeria ni but ti ma se mi le mo ni pe awon kan ma ah nkan to ba pe o da awon ko need o ko se ma pariwo e fa awon yen nkan to ba orile ede je niyan pe ti awon yen ba ri ona la tara ti won le fi help awon yen won e fi han lomi ati wa wa nu mindset yen ti pe lo fa ti opolopo fi ti dide lati ran awon eyan lowo
3: o na le ti gbo eyan eyan wa ni ke to lo e ba mi daruko ile ise ile kan se ati number ti won te oruko won ati adugbo won si
4: income multiplier system phone number ti awon eyan de send di atejise oruko won ati agbegbe ti won gbe si ni 08157617956 08157617956
3: O na le ti gbo lenu alejo wa lori eto yin. This program is strictly for serious people. Awon to je pe won ti ready ti won ti setan lati ku onu ya ati nuse. E le kan si number ti e te oruko yin ati agbegbe yin ten gbe si ni
4: 08157617956

0: ma ngbenu soro ti o kan won
1: je ki won ma ba lo
0: kile le ta ma se be
1: e ma ba lo lo ba ku na
0: ah iwo dede ri mi o wa so pe ah ori pe mo duro legbe oko mi ori pe gbogbo e o de duro dede pe oke o abeke lo duro yi
1: yes
0: o de duro pelu alani e o de ri ki alani yen rojo iwo gan lo wa koko wa so pe ah ah iru gele wo wa leleyi
1: to se won oye mi keyan o ma se
0: kile wa se woman yen na
1: sori
0: o da ko bo se ma ba ku ni yen
1: o n te eyan tin ba bo lati keke
0: aba to wa de be yen
1: yen ti de jagbigbe
0: oh
1: mo so fun
0: you don't do o le ma ri nkan wi egbo egbo ki lo se gele mi oko mi so pe bo n se fe ri pe ki sa ra se bayi abi ki lo sele
1: be eleyi o
0: ewo lo se wo
1: ka ti seto eleyi ti o ma so awon alayonu so lenu
0: ijojo
1: si apa abe
0: be ni
1: o gbori jade bi ti se
0: be ni nigba to ba ti ri iyawo pe loko e o ni lo ejo kan kan oh, ni lo ejo kan kan
1: bo si to kan e won ja kuro leni
0: ki lo kan e ki lo won ki lo nko jubo oro loro si ngba ti o ti e se pe boya pe won ta yan ni pe oke mo wi be lo
1: ka bu gogbo won na tori pe telomi bi won waya abosi mo lati
0: lata un ni fọlọkan mi abosi yen
1: fọlọkan mi agojo ganga lo nawo gan kini ife
0: lati be pe ko wa le mara o de ti wa le mara si be niyan
1: obeni ma po ju nbe
0: be ni oko mi o to ni awon na to try
1: o pe o ma se le san mi to je pe ti a ba fe bi omo okunrin yo pe ti ya re o mo ti wa ni lori robi
0: be ni
1: o ni a obeni obeni ma pe
0: ngba
1: ti
0: alago alako ri obade
1: ti obade ni o ba dokunrin o nawo ma bosi ni
0: o le mara
1: pe o ni ilu eyo lo
0: pe iro wa fi korun be lo fi korun be lo ro mara lo npa baya lo je pe de
1: to ba wa kan okun ni ni di abosi
0: oro
1: obirin o mo kewu eda ni ni
0: hey
1: kini je be
0: hey
1: hey keke tun ti
0: bo la mo yen se wa ma leko obi yan se nfi etemete
1: won le bombe
0: to nfi enu menu
1: won le bombe olorun
0: se pe mo je ma ba lo
1: mi o mo ko si deliverance to fe se en to ko nwa ju oluwa eh abi kini dan wi na
0: oko mi oko ni waju oluwa
1: oko waju oluwa
0: ni waju eleda
1: eh ti e ti wule kilo fun tele te pe o ni lo kini to pe
0: oluwa eleda o de ki ma yan agiu
1: eh
0: to wa so pe se bayi to wa so pe bo je fe se oke oya
1: mo fe niyan
0: eh olorun se daada fa wa o ko je a o tun mo si pe oju kokoro gan atodo eleda lo ti n wa latodo elomi pe ohun ogugo ko ri eleyi ko gboju ko be ko ma gboju ko be ati be lo ti ma wa
1: baba yen ni ori rere lori mi mo ti yan
0: oh mo ti yan latorun wa mo ti yan
1: o di mo pe gbogbo nteda o se laye
0: oh
1: awala tori pe ki tara ni mo mu ka wo ma pe ayi ti poju kilo ade
0: ra ni mo to yan
1: fa le ebori awo e ba gbadura fun eyin woli deliverance de o eyin baba wa ni di nkan
0: isese o
1: e dakun
0: e da sikiri
1: o sikiri o eyin be poju fun awujo
0: sugbon olorun fun awujo ogo mi de
1: kini je be
0: o ni eyin be poju fun awujo o to de
1: ba
0: ti abosi ba ti poju
1: to yi telo mi ba bere abosi
0: o ma kenu
1: ba gan ojule de ojule to bere lati bon photo kini je be o tori bo gege
0: e gege
1: to gbera
0: to ti wa jade pada si bode
1: ha to da gerege
0: gege
1: to si oke adulohun
0: oh la la la la
1: ye kini ni ala rara
0: yo
1: ka da ke ha yo gba pa be o yo bo si mokola lo eleyele ko to gbo fa fo o ti gba ido pada wa si ona olodo mi
0: ogo
1: jebe
0: pe abo si sha
1: kini oro won lorun
0: a je pe awa ti olohun ba da da da
1: ah amo dupe o
0: ka dupe lowo
1: olohun dupe tin
0: atoko ati yawo ti wa to je pe won ro abo si mo wa lara awa gan o de toju bo
1: mo je arugun abo si olohun
0: ami o
1: ki a lo de
0: ki o de onikaluku ko fenu menu ko nsi gbogbo oro olorun le yan ma nda
1: si
0: gbogbo eyin ti wa
1: ka ba yin wa solution si
0: oko me bo ti ni ko le solution
1: ah ni so ba ti bi ats mo ba be lo
0: ati pe ma gbo emi
1: kadara na se tun so
0: oko mi emi ti e tun wa ro nkankan pe o da pe awon ton ba nife gbogbo awon nkan ta nso yi
1: yes
0: o da bi pe keyan ma keyan jarabo si ko de nife abo si eyan
1: eh
0: deliverance yen o ni le take place si o
1: je pe o ngangan o ti oko
0: ko tu tura re le
1: o wo pe kini ise to
0: awon jama ro pa lo ni
1: be gbadura ju be lo ka nibo e ti o si tan
0: o tumo si wi pe awon ti won je woli ati awon ti won je afa kan gan mo bere bere
1: awon na isise randan won kokko bi o bo ni
0: ki won se se se iwadi pe sosu omo kore abomo birin
1: okan
0: condition yen
1: se won na yonda to re mi kan ni odidi kan ni
0: o
1: yo du bayi ni odidi ti pe ntiran bi bi sorun ni o si le mo pepepe
0: oun na de le feran re
1: o nbo ti feran re
0: se o ma ro mo ra
1: won ti di
0: o ti mo se pe ma ngbi ajo so pe o fe se tu sile kan fun eni ti ko ti ju kini yen le
1: bi gangan gbodo kokko se tan pe oun o fe mo
0: oh
1: to nko iru orin ti won ko orin isin gba kan ti awo re gbaye o pe oun ko se mo o
0: ah lori to nko se gbon go ko ko gbodo kokko se mo lati nu okan re
1: da re lokan pe ibi mo ba de
0: abo si yo da
1: nko se mo
0: se mo o ja
1: ni o pe mi
0: to yi
1: ko pa wujo
0: ago to ti eri ko pa wujo ko pa wujo to ti tedu boy o pa mi lerin
1: omo mi pe wallahi to ba wa nu omo ti an mu kini n wa lati iwaju olodumare ba
0: yes ke
1: ayin o le mo ti pe odun metala ha
0: yo fe tu
1: to ba nikan da
0: yo fe tu gbogbo ninu ebi
1: o mo pe kan won ni kan sorun waju po mo ti pako o ni se be
0: bo ni o se
1: yo sorun ori bale yo so mo yo so po mo ta won obele
0: yo to wa mu irun abi ye lo mi
1: yo wa wo mo le ibe ni o ti burun labi yo wa so po mo yun la kutu po bade la o balu
0: lo o ba sanu wa o se n to se fun wa o se dada fun wa abi a je pa won kankan ti to wa da yo ba seku olorun baba ni mu ku onbe o awa fi asiko yi ki gbogbo eyin eyan wa e ka bo sori eto kilari gbo ikanni lagelu 96.7 fm oke gajoke ibe la wa yi loruko olorun obo gagba loruko oba adebayo muritala akande mfr baba ti wa niyan loruko gbogbo awon alase pata eleyi ti nbe nikan ni bi ta wa yi ti won je adari wa loruko titi layo akisola eleyi to je olootu eto wa mama jojojo olori jojojo aki ikabo sori eto kilari gbo fo lasade ajala loruko temi ti mo nje emi labeke eyen wo ewo gele oko mi ni ki ran ase bayi soye yin oni bo se fe nkan tohun losan yin ko tumo si wi pe pe mi o we dada
1: o mo juru lebelebe ni sale
0: be ni
1: wo lasan gan pa won
0: oko mi lo fe be isu iwo ba so pe kini kan se iwo lo de mo to ti ye aki gbogbo awon lojo bi patapata kaakiri agbaye e ma ku odun ike sikoli owo baba be
1: ziko
0: ziko himself benny
1: ise
0: ziko ise ziko ziko ziko ziko ziko ayo men ton je be top striker ni
1: kene
0: ladugo wa bayi iran gba bolu pelu dosi lasan ni nigba na
1: oni ti an ya baby si waju bi mo gba
0: sko ko ni lebu ye mi o lo mo bu ndo ba ya ni si o ati iwo ati gbogbo awon lojo bi patapata
1: emi lo mo ni sojo bi loni
0: a ki won be ni
1: oluwa bukun mi
0: yes ke omo ko mi ni ye oni lojo bi e
1: mo ki o dada
0: lagbara lowo olohun oba
1: o to n fe lo
0: olohun o sodun ayo fun gbogbo yin yo fun yin lebun ayo gbogbo yin lori soke
1: lani to fun gbogbo yin
0: a mi nigba ti o ba fi dodun to n bo bayi e ti kuro nipo te wa yi olohun oba yo tun ti gbe yin soke si awa ki yin o eku odun bakan na lati tun ki gbogbo awon eyan kan eleyi to pe won padanu eni won kan abi awon gangan kan ti o ti se te lorun o sele sin lapa lowo olohun oba e ra anu olohun la se edumare ami emi la beke o mo ti duro pe loko mi
1: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko ti mi nje alanire
0: yes ke
1: ekun
0: ekun niyan
1: oko abeke
0: oko abeke ni
1: ya lo soke lohun ka mu ise je
0: yes
1: ke nigba ta wa ba pada de ehin bi kilari gbo se rin e mo gbo nigba na e ku kale
0: yes guys
2: Lagilu FM
3: 96.7
2: West Midlands Open University. We are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver, a direct entry candidate, or converting from HND to university degree, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja, in Ibadan at White House at Dewumi Street, Filele, or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijema Badu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
3: Orule ituti n jo.
4: Tó bá jẹ́ torule tó lálùpẹ́ tàbí tó ṣe é fọkàn tán, orúkọ iléeṣẹ́ kan tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ gbà wó bọ̀ tó tó gbanigbẹ́sùn lọ́yẹ́, The Great Aluminium Roofing Product ni mò ń perí. Oh yes, The Great Aluminium Roofing Product, your number one choice for homes, shops, factories, and every building. We are available anywhere across Nigeria, bringing you trusted quality. Ṣùgbọ́n ẹ ṣọ́ra o, ẹ yàgò fún àwọn ayédèrú òrùlé tó pera wọn ní The Great Aluminium Roofing. Padà, ojúlówó làwọn òrùlé wa. Check for authenticity, a scratch pin to verify your product, the DG name boldly printed at the back, and branded binding ropes on every bundle. No fakes, no compromise. Only the best for your building. Ilé ìgbéra yóò fakọyọ pẹ̀lú ààbò tó dájú, ìyẹn pẹ̀lú òrùlé DG Aluminium tí yóò mú pẹ́

0: kan ti mo ko so bi ki mo se ni wo yo e lo kan ti mo ni gbogbo e lo bi se ni se ba pa gi ni gbogbo n to je ile yoba gusu iwo o ile de nigeria ta mo se saturn ba je so saju gbogbo awon alaga lati awon ipinle ohun won na ni won ti wa ni ayin ti alaga ti ipinle oyo alagi yin kan lomo ti won si je ni ile yoba fun gbogbo won ni ile gbosu adc ile tin be ni ile badan ni ayin
1: awo bi nkan se nlo oro to ni se pelu oro oselu ni pele oyo aba ti ndaro pa awon ile ise egbon safefe ile ise awon mejeji bagelu 96.7 fm ati slash 105.5 fm o je ile ise radio meji to nle waju tente ni pele oyo ta si jeje wipe ani ja yin tomo lati je ki eyin ara ile mo to nlo nbe egbe oselu ko kan tori pe omo oye ti egbe oselu ko kan ba fa kale o na ni o so ibi ti iwo fi gboro si

0: gba isa
1: tori pe olorun yi olorun gbogbo eniyan
0: I did budget
1: ko se to pari
0: olodumari
1: a gbo iroyin
0: aye amen
1: Boje niyan
0: lo duro ni wa ti japa Boje niyan lo duro ni wa ti ma siregun kabiyesi

0: Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh,
1: Sana.
0: Sana. Oh,
1: Salom.
0: Oh,
1: Salom.
0: Oh,
1: Salom.
0: Oh,
1: Salom.
0: Oh, Sana.
1: Pray tongue gbọn lohun
0: iye
1: to si jẹna san
0: n go fe nu kata ke po la jo ti an ti kun amọ yi
1: so po lohun
0: awe ni mo fi bolu wa soro bibeli wi pe
1: ali won ni ki njeun lana
0: eh
1: pe bo ti e so ni ki mu
0: eh
1: mo ni mu
0: ohan lare
1: ohan lare ori bi mo si ru
0: o ja wa le gan
1: gan
0: di eran ti si ga
1: mo tun wa ni Eko lana
0: eh
1: mania
0: eh
1: ki nje
0: o ma la so
1: yi mu die mu ni ara
0: o ma la so yi
1: mo ni nkan to lagbara lo se
0: o ma la so yi re mi so mo to je ibanuje okan ju fun gbogbo ntin je agbaye
1: ni ti ma fi to ba so
0: uniform eyokan awotele eyokan bata eyokan
1: lati bi 2021 days lo si wa
0: ko awon omo yi
1: lorun won
0: ikokan lo lose ti fi nwe kọkan lo logun tin lo to bi esi mama akaimo ye omo to ni ila koja to je pe typhoid iba awon werewere ni an toju omo mi ni doctor ya to si doctor ebi omo mi ni awon ilana to gbodo je o lo je to me lo mi je ga
1: remi
0: nam
1: kini won so pa awon rabi ba ife na lowo gomina
0: eh
1: won ni gomina la fe ba so
0: e won ni joba na fe ba ijoba igbese ti araye de bi ka ti e mo tan won leti emi o ti gbo koko ti an bere ti an fe gan iye mi
1: to ba de je pe to lowo de ni
0: to
1: o ye kan pe mi emi o mind gbogbo nkan to ba ma nu mi
0: tori bi an ba soro tan le reru ma po losuka o
1: iro
0: agbo le o
1: to ba je ti owo iye tan ba la on fe kan ki jo ba pe mi
0: fun keni o
1: je gbo kan
0: so lori en ti o ba wowo abi ti o ya
1: iro oro omo na so e
0: okay
1: bi mi na bi mo bi wo na bi mo
0: so lowo nle
1: in ko le
0: o ko wo le
1: iye ke tan ba la won fe gba
0: en je mo pe number governor won ti fi number governor si bi ebi se ni
1: mo so pe ki governor pe mi
0: ki governor pe o
1: ah nbo je pe mo fe ko wo le
0: ki governor pe o so so ton so fun titi ko to ko le
1: okay se governor mo so pe ko pe mi
0: iro
1: iro awon to sumo governor kan pe mi
0: fun
1: kan ba mi so
0: se fun maran abi fo wo
1: in tan ba so pe awon bp fe to ba je wo
0: eh
1: iye ki iye to ba je
0: o wa no pa governor
1: o sorry iye o so ni la kaye mo ni
0: o ti ye mi o
1: ma fi la kaye bi pe gboro mi
0: ti mi ni ko mo lero leyin ko mo da le ju to fe
1: o gbo iru oro oro to ba ti do oro omo oro omo emi fi ti gboro omo oro omo je mi logun gan
0: ipin baba re to jogun re o ti ta
1: tori wi pe emi opo lowo iya mi
0: o wule
1: tori die yi ti ma wa ri omo kekeke to njiya
0: okay
1: emi o ni fe koda
0: eh jaku ti safefe en ba ni number governor lowo ko send e si o ko ni da ma je mi o wa la
1: ni ro
0: en ba ni number governor lowo
1: eni to ba je awon to sumo gomina kan pe re mi ati re mi pe in ti awon ara bi mi fe
0: re mi adesina
1: iro kan pe re mi ati re mi se bi a jo nseto ajo wa
0: ni ani bi emi
1: ti se bi kan le mi ati e
0: opo le mi ba fa
1: opo iwo
0: àwọn opó tí ọkọ lọ láìpẹ ọjọ tí ọkọ wú kọkú tọkọkọ sẹkú àtàwọn tí wọn fi sínsẹ
1: kú tọkọ ṣubú kú àbọkọ tó ń jẹ pá lórí kú.
0: bàbá rẹ kọ sẹkú ni tí agbára
1: bí sí
0: ọkọ sẹkú ni
1: ibo
0: orinú àkọọlẹ
1: so lálàáfíà
0: donaso ọmọ kú tó pa bàbá ẹ ni
1: sórí ẹ pé báyìí
0: ewé ni wọ́n dín pẹ̀lú opó lè mí ṣe tán.
1: ikú tó pa bàbá rẹ lo pa baba ti mi na ori re opo
0: o gba ma ku baba mi photo mi han emi o gbedu ma baba mi ki to fo
1: keke baba ti ku
0: ki to fo gba ya pe mo se tan fun ye mo le tan
1: baba ri o se n to da baba bu baba re
0: so ma
1: to wa da gbogbo kata re da ya re nikan
0: so ma
1: yo to fi ri bo se
0: so ma jo to ku
1: didirin
0: se wa ma jo to ku
1: si baba e
0: ironu awon agbe lo pa baba
1: won ni ironu ti e gan ko ara run to baba e won lo tete waye
0: nigba
1: to lo to nbo to nbo
0: e mi je mo ku ko le di film fun toro mo tan
1: bo se lo to n wa to n ko wa yen ironu lo je ko tete ku wo lo pa baba e danu
0: e bo ti ngba ma pa
1: ni ironu ni
0: se won wa pada pe e pe ya ipe baba
1: se bo se wa pa baba re won a da
0: de emi bebe pe omo
1: o se baba re
0: a ri owo bo oba ti ri kan na si e
1: o se wahala lori aye re to n lo to n bo
0: e se wahala lori aye mi o
1: se lo wa ni pe ko ku
0: omo odun meje mo wa lo lo o oja ye ku ni o
1: se ba be
0: o se faji lo ni o
1: won ba be mo mo ti gan
0: ke mo ti ise ranse lo ba lo ha pastor ke
1: ma
0: gbe
1: won ba be mo subulu le ka kini
0: ago
1: mejo ale me
0: o wa nbe
1: won ni ko ni la kaye pe afi ko mo mo ti ki aye
0: abunu afofun gbe mo baba mi mo kede ki
1: mo baba lo ti ibu o ma bon faji ibu dedere
0: re ti olowo npa mo ti o ni banki dedere
1: abajo aso ati ba be lo
0: e ma wu oni
1: se baba re lo ti ejo
0: yoro pe
1: abajo mo mo pe ku ba se njade lo won ni ka wa je won ni ka o sa fi go ti aso ogun buku lo je la baba re
0: obo
1: oponu
0: arin de
1: o wa ri kan di munu la baba afi faji ibu yi
0: won sa ni o wa gbogun baba o nbi ora cement si won we ko
1: re ko
0: lo jaba re koko wo mo wo do
1: dedere die mo le e ba ri e
0: to o ti dash block
1: e da koko ri e pelu fila ti o ba so mu to de o da bi ko lo aso yin wa la re mo ti pada
0: no e si glass oju yi
1: o ti pada wa la re
0: be se dudu
1: e ba ri e bo se ri won ni pe la kai ma wa ni ori e to ma po but awon aso fun pe traditional bo lo se nko pelu ma yi mo ya
0: o ba leje e ba be re
1: mo ni emi na ni mo le
0: ko keyo to fo daya gbe ye so doko to ma nto fe nti ofe
1: akikanju
0: ni ajo de bi ni
1: tani
0: so ori ya mi ti joko
1: iyawo
0: afofun sunday si ni nbe nkun e ori enu skater blouse ori baye re se da
1: o pada lala
0: mo ke mo ki si e mo la mo gbe kenu fi garari
1: se mami
0: oru ti yato
1: se yami
0: baba ri ogba koja ye kankan ologo jaye
1: o ni ku
0: da wala ya se ko wala e
1: o ni ku re
0: be kanu
1: bi
0: garari
1: ori re pe sori gbogbo imo ati aba re lori mami
0: ti nlala
1: ko ni se
0: ti ri mi
1: oponu
0: yeye njo lo ti rogo fun
1: eh
0: emi mi ma ni kona
1: ori ori alo o ni la ka e wala o ni la ka e ko
0: eba
1: ja mo seto lo ja seto lo
0: njo lo ti pe number
1: ja po lori
0: so pa go e
1: ja mo seto lo
0: eto wo le se lo so pa go e to de la wo gan kia odo bale oni mami le tu fresh bayi le dabi omo ti ga oni e ba ndupe lo oko mi mo sese loko ni irin ajo mi aro mo mo sileya dadi ni re mi baba jide
1: oponu mai wala
0: ti dabi ki gbeke
1: oponu bayi
0: e yo le lo mi
1: wala
0: bi kasi e da ba to beso yo e ma lo filo ema lo filo wala ye mi re se
1: iro da ori re oponu alo polu ni e
0: ma gbo to ba lo gbe ku lodo mi
1: ko si gba
0: wo ma gbo
1: ma gbo
0: ani ma gbo
1: ni si eni pe ko ni o gba wa ko mo gba be lo
0: kile wi
1: oponu
0: kile wi
1: ko si gba to de ni gba be
0: lo first page lo eh gbo te so sa kile wi
1: ani o ni la kayo

0: Femi do ninu ninu gbogbo beli ni ka ma dupe o.
1: Beni.
0: A tu dupe na ni.
1: Ayope yo.
0: Bo ba se ndupe na la mo kisa won toro kan.
1: Be
0: na la mo soro kan. Ba se ndupe la mo ba won toro kan soro. Remi ka mo pa iro funra wa nibi toro de dure e je ka jo pe ajo to ni ronu.
1: Latara pe bo ti wu kori nto ye ko je adua gbogbo ijo lowo yi gbogbo iko ju ran se
0: lo o ni sori buruku
1: gbogbo eyin te gbe esin lowo ni lana sla latara la olawa
0: la ko ata hila bi yazin
1: latara nabi wa muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: oro awon omo yin ni eje agbe sokan
0: remi boya kemi gan di sensor bayi
1: ah
0: remi
1: eni oba foju kan to de lawuwo loni
0: baba kuku falabale
1: yomo bi pe
0: omoloku to nbo lo
1: adua re lo adua awon omo yi lo joba lokan re
0: remi
1: to sin finu prayer ni daji laaro loru ni asale
0: nibi ti oro de duro yi ni emi personally bayi gbogbo ise kise to nu lori afefe to ni se pelu ijo olorun bi awon ogbon seju bi awon seju medogun papa awon logbon seju yen in ti mi o ba ti gbo kan soro npo mode fun 15 minutes kan 15 minutes to sheku kan fi ba ijoba ipinle ati ijoba papo soro ma ni ko ma lo lafefe
1: e ma pe olorun ko sa nu wa
0: ma se pe ko ma lo lafefe
1: nbo lo ti pase senu ile abi family house
0: ah so bi ma le se be lo to but
1: o ye nko bi o
0: but o ye ko ri be
1: tori to ba n gba se bo
0: o ye ko ri but o ye
1: ti o da se pada nbe
0: but ti mo so ye ko ri be yes or no abi be ko se bo mo
1: o ri be
0: but nisin bayi kini CAN Christian Association of Nigeria kino se PFN kino se bayi awon egbe muslimi muslim
1: Islamic Nigeria
0: man Muslim Association of Nigeria kino se awon lesi kan abalaye remi ibo no wa se ba kan se joko na re sa
1: remi je kin ton kaka fun o
0: ni fishion se won ton 19 20 days bayi
1: enti enti an gbe jade ni pe yo bayi jaje enu isese jaja han Islam es Islam ki dagariwo awon ti an pe ni afojusun inu lowa so ri ariwo prayer en lale loru to ba ti lo pe lawon omo yi omo pe ota nbe nle ota nbe nta lara awon tan kora wa ki ile yan bi wa olodumare ko sanu wa yo babo won ni bi kule oba pa ni to de ole pa yan ninu tara ta bagbe tabi ohun adua ta bagbe soke e je ka fin tin je mi olorun ka isona ko sin to buru bi gbogbo aye ba sore sinu awe atadua ta bi olodumare o n se bi tatijo ko si salai mo se bi tatijo o n se bebe o eyan ni ebe tori lara ba ti lo ba ti nbo ika nbe nu eyan eyan nbe nu ka ijo wonu aye aye wonu ijo ohun emi la wa reti latodo yin
0: remi eni lojo keji ninu osu kefa
1: bo se rinu
0: Genesis Global
1: opalase kodalaba
0: oluso Genesis nilu Eko
1: o ni ko sin tin je ajodun ewe
0: ijo sele to se dada
1: ko sin tin je ajodun ewe
0: o ni juvenile choir odun o ni suspended
1: ko sin tin je be
0: nigbati awon omo kan mo wa church fun lawon sajodun ewe
1: ti won je ti won mo ti an jo ti an yo
0: tawon kan si wa ninu igbo
1: ninu aso kan
0: ninu orun ninu ojo
1: ninu efon
0: ninu efon
1: lai fasobora
0: ah
1: ti won je ti won o mu ti won o rile ti won rona
0: remi e ma je ka si oju opo isile ibere kan pere ni
1: hey
0: lori eto so won ya losun yi won ni n to dun lo npo lola eni
1: bo se ri ni
0: e ba ni ti wa po ni ile ise laje
1: lo po o
0: e jo po o tora bi amon gbogbo awa pirepire lori ikanni
1: ba ba n pariwo fada keresi fada keresi agba ki fada keresi fe ri ewe lo fe ri
0: in ti a o bere lowo ara wa ni pe nibi toro de duro yi nibi ti oro de duro lowo lowo bayi e gbo loju teyin ara ile ki la ti se
1: kini solution ki lona abayo
0: eyin gangan funra yin o e fe dun niwaju gomina ipinle oyo
1: e fe bere bere
0: e lanfani ati dun niwaju are nigeria won wa ni e concern kankan lori isele igbanranwo
1: le fun gomina ati are
0: ki le royin ki la ti se
1: abi
0: won ni pe oke won ni ke gba ijoba na mo ki le so
1: kini koko n te so
0: ki le fe so
1: e gbagbe campaign oloselu e gbagbe
0: ki la ti se
1: film ni gbogbe te
0: wo ni ero n gbe yin ara ile pe ah remi ati remi emi ro pe boya ki joba se bayi
1: tin ba lori ofe lati ri gomina o
0: ti ba ri odo lati duro waju won ba be yi o
1: tin ba ri are soju fisika
0: bo ya n to ye ko sele because won le ma mo
1: o le ma ye won o
0: ona abayo mo
1: won le ma ronu lo be o
0: o le ma o le ti bi on toju sun wa le so o
1: tore ti e gbe lo won tin je lo die die o
0: o ti get ironu won

0: alaba lojo lo ni
1: sa
0: alaba okay ki won to di pe awon mo yi isele to sele kan to ji won gbe awon iranse olorun ati gbugbe ojo nigeria ipe la nse a ki gbadura bi
1: an gbadura e wa mo pe yo tun fi ku adura ti eyan tun gba
0: baba e soro
1: alaba
0: lojo lo mi e soro e ye bajoba soro pe e kan gba e kan mo na kan wa
1: ki emi ka fe gba ijoba yan pe kan ko gba awon na bi won se koko gba awon kan ma fe pada se en ti o ye fun won o ama kan ko ba awon na bi won se ko gbo agba awon mo yen jade na igbese bi won se ko gba awon mo kan ko gba jade na e wa gbe igbese ti e kan
2: o se lu nigeria ona ni nigeria ni je wa o
0: adura da mi o dispute e but ko tele to sele sha ki gbadua ani eja soro straight away eje ka lo straight eje ka soro gogogogo pe e lanfani ati duro bayi pelu gomina ipinle oyo tabi arorilede wa nigeria won ni ogbon ya bi ona omode gban agbagbon la fi dale ife se gbagbe ni sin ruwo ikorewo on ta ba dijo ru bai gugun lo ma ngun eja jo wo eja ka rub mind together eja fikun lokun losun ni pe e lanfani ati wa waju gomina won gomina wa bere lowo yin pe ibi toro de duro e kile ru pa le se eja soro straight e losun ni gbolo nkan ko le rara kile ru okan ti yin kile ru ngba ti yin lori isele imara wure le gba joba bye bye hello
3: eku eto
0: enle ma o
3: omo lara ade sola nla tayegun
0: omo lara mi
3: imoran ti mo le gba won ni pe se bi ton ba fe ka won gan ba ka won oni ton fi mo ka wa boya bi aeroplane se won le lo ni lati le retrace bi ta won mo iwa kan jo tori olodun kan sanu wa loju ojo o ti n pe ju ojo to olodun kan yete gbegbe si akin
0: anti lara
3: oni nkan ton fi mo ka wa kan fi phrase won ton fi mo bi ton wa kan fi ko won jade
0: anti lara
3: eku eto
0: se eyin ro pe won ti mo bi ton wa sa
3: ani pe ka ti e so be ka gba be ipe boya won mo bi ton wa amo won le lo kini yen lati le fi ko won bota
0: oda e se
3: eku eto
0: e se gan itoni

0: eyin woli woli eyin afa afa gbogbo eyin ti e mo ba ti fi o kankun eji e ja dide ran lowo fun awon omo yi fa won oluko yi ati fun gbogbo awon eniyan to pa lara e ja mu bere ti sobu mo oya hello hello ta lo wa
1: pe
0: e ka so ma
1: abi mo pa pe deda sala lo wa nbe o
0: mama oya se fe ki wa ni abe fe mu bere
1: ya ki ye ba mu bere olorun o ya won omo tin be ngu agun ju ni o
0: ami o
1: mo ti ane ni ha o e ja mu bere ko wa
0: o ye mu bere
2: ibere ke wa ibere ke wa lo bayi mo ma ka shangbe ekun idibo meta senatorial district meta la ni ipinle oyo mo ma ka awon to ti soju wa ni legbi ma sofin agba yen house of senate lati 2003 2019 mo ma ka oyo central e ma wa fun mi ti oyo south lati 2003 yen na di 2019
0: eh le mo eh ti egbianju re wo ikunle abi amo lo se mama yen na won fe ki wa fun tawon omo yen arugbo ojo yo gba won hello
3: hello
0: yes sir
3: aku sem
0: yes sir
3: oko abi amo
0: yes sir
3: lawon mo di layo
0: amen amen
3: wala ni jimo emi na le bo kan lodo yin lana
2: o se yin le npe wa lo ti ka kadi yin tan
3: be
2: bo ani ke pe wa pada e pe wa
3: mo pe ko wa le ni
0: number ti infinity na ni ke pe o
3: eh ben mo ti ko sile
0: eh
3: ke won ni to number ni be keji la
2: ibere keji la
3: yeah
2: won ni ke bo wa se ogbi fo gesi si yoruba won ni to be loved by self in his choosing career
3: eh
2: to be a self in his choosing career won ni ke ba wa se ogbi fo re si ede yoruba
3: to bi gba pata ni bi ise yan ni bi ise to yan
2: sa
3: to bi gba pata ni bi ise to yan layi
2: o gba
3: apata
2: apata e self ni o daruko
3: o gba pata apata ni mi yoruba
2: ah mi gbo
3: o se oriere o to yan yo
2: o yan yo ehe so bi moke ninu ise to yan layo
3: to yan layo
2: aha
3: eh yala
2: ibere ketala won ni orisirisi awon oruko amotorun wa la ni nile yoruba ani ige ajayi ilori dada ati bebe lo won wa ni omo ti won bi ti o gbe ibi korun wa saye to ba jokunrin kini won pe to ba dejo birin ki ruko amutorun wa e
3: mo npe ni ige
2: ige ati wo
3: adubi
2: ati ige ati
3: adubi
2: adubi ko ri be sa
3: ige ati adubi na ni
2: ike ati ige ati adubi
3: na
2: ko ri be e ma ba wa bon na na
0: e ma ba wa bon
2: bo hello sir
3: eh mo gbo
2: ni kete ta ba ti se tan a ma pe number wa ke pe wa lati gba nkan ta ni fun lana
0: awon ibere bi meji meta kan ti wa nle infinity ti a down re na
2: ele ta bere kan yi ya bere pe omo ti won bi to gbe ibi korun wa saye pe to ba je obirin ni kini oruko amutorun wa to ba de je okunrin ni kini oruko amutorun wa to ba je obirin ni aina ni won ma npe to ba de je okunrin o ma je ojo a de biri lowo baba to po wa lati sango lekan wi pe nigba wo ni eyan ma nto stage ti ko ni ga si oke mo ti ko ni ni height mo stage ti won fi baje pe won ni ogbon odun igba mi to mo ba ti balaga to je pe okunrin to ba ti balaga de bi pe o le ti fun obirin loyun ati obirin to ti le balaga te de pe ogangan ti le loyun to ma de stage yen ko si pe won ga soke mo ibe na ni height limit won ma de
0: hello
4: hello yes sir
0: oruko mi ni adiosun kayode mo npe lati lagelu fm
4: okay
0: Baba.
4: Ile se radio mi ni Samuel Afolabi sir.
0: Lata dugbo bo.
4: Lati Lekki.
0: Lekki nilu Eko.
4: Be ri sir.
0: Baba se takase eni.
4: Be ri mo takase laipe o.
0: Se jeri.
4: Mo ti jeri.
0: Ilo le je.
4: Mo je biscuit la koko.
0: Eni.
4: Mo je tun je biscuit la koko mo je tun je 250.
0: 250. Lekki jabi.
4: Be ri.
0: Baba Emma to Emma e tun ti je 25,000 naira bye.
4: Ah o be e je baba baba mi je
0: e ti ma be
4: awon document mi na da document mi na ma place baba
0: awon ti ma bi e se gba e be ti
4: ma da wa pe mi eh mo ti mo ma pe mi
0: o ti ye mi
4: o da sir e se mo dupe
0: sir yes sir thank you sir baba jale o owo ba raja oloko baba la kaashe kaashe kaashe baba la

0: Zombie star 347 star 1004 star.
1: Jẹ́ kòló.
0: Too hard.
1: Ninja Juba.
0: O ni number ti won fi n ta. Hello. Hello. Ah, odo yin ni o.
1: Ninja ke. Ninja la o.
0: Hello.
2: Hello.
0: E ku role o.
2: E ku role sa o. E ku eto.
0: Yes ma. So bu ma le to yi oriko yin.
2: Arabe temi tope na sa doctor.
0: Oya mama. Se fe ki wa ni abe fe mu bere.
2: Mo fe ki mo de fe mu bere e ku ise na. Ibere keta di logo.
3: Ibere
0: keta di ni ogun.
3: 17.
2: Mo
3: wa. Yoruba ma ni nibi ti lekeleke ti nfun aso. Eye aparu omo be. Won wa ni ke fun wa ni gbolo mi tabi owo Yoruba mi to ni aparu ninu.
2: Gbolohun to ni aparu ninu.
3: Tabi owo Yoruba mi to ni aparu ninu.
2: Aparu ko gaju ko lo, aseri to ba gori ebe.
3: E ti gba. Oye mu bere mi.
2: Ibere kokan di logun.
3: Ibere kokan di logun. Won ni kini yato to wa laarin eku ati eku.
2: Eku.
3: No eku ko o.
2: Ero ko ni eku.
3: Ko se eku, ke se eku ni mo daruko. Eku. Eku, eku, eku,
0: eku, dodo,
3: eku. Do, no, eku,
0: eku. Ati eku,
3: eku, redo. Ati eku, eku. Domi.
2: Eku. A le ni eku egun.
3: Eku egun.
2: Ikeji nko. Eku ni bi don tin fo epo.
3: Te tin fo epo. Iya iye gba. Oye oku bere.
0: O di meji te gba.
3: O di bere meji be yen oku kan.
2: Ibere kokan di kokan le logun.
3: Ibere kokan le logun.
2: Ah,
3: ibere yi te mu oni se pelu ipinle Oyo. Amo sa oye ke le mo. Won ni ke daruko awon asofin agba, awon senator merin to ti je ni Oyo South.
2: Ah.
3: Se pe en to wa nbe lowo nsin, o ni asofin Sarafadin Abiodun Ali.
2: Ngo yin.
3: Mo ti so e kan fun yin be yin o so meta si.
2: Sarafa Abiodun lo wa be e lowo lowo
0: ba ti so yin fun yin. Ona wa nbe ba e.
2: A le so pe
0: A le so pe kon. A igbo fala n wo ke.
2: Iwo pe ibere re ipile Oyo ni.
0: Mama.
2: Ta. Last, e ki mu mi.
0: Last e ma gbo ati Abeokuta le tin pe wa bi.
2: Beeni.
0: Number yin pari pelu 3175. Abi?
2: Se aki you know Sakin Tunde kan na. Mi mo boya senator na lawon na.
3: Oyo Central lawon wa.
2: Ah. Awon je ki mu ibere mi o mi o.
3: Ibere te wa mu niyan.
0: Ibere te mu yen na ro. E ja down re fun yin tori ijo mi.
2: Ah.
0: Se gbo mama. Bo mo tun ko number yin le. Se gbo.
2: Mo tun ko se gbo.
0: Oye ja down re fun yin.
3: Senator Sarafa Abiodun Ali lo wa nbe nisin. En to kuro nbe nigba tawon kawon to de be ni Senator Ademola Kola Balogun. Leyin Kola Balogun en to ti wa nbe o ni Ridwan Adesobi Akanbi. Before Ridwan Adesobi Akanbi o ni Ani Solagbade Olufemi Lanleyin. Before kawon to de be la ni Kamaruddin Adedibu. Ko to ri be Kamaruddin Adedibu de be on la ni Isaac Abiola Ajimobi. En to ko je ni 1999 ni Peter Oladimeji.
0: O je bo ti je. Ju gbogbo e lo. A ran wa de tun be wa.

0: soro enikan ben le agbara nbi o ko yin ti ja bayi
1: Mr. Akinpelu
0: alagba Akinpelu
1: lati Oluyole
0: Akinpelu kini
1: Akinpelu wasi o
0: ti o si ta fi re yin
1: mo report arakunrin kan wa lati mo
0: gbe kilo ko n to hun time ti
1: o si Adewale
0: okay
1: Adewale Abdulrauf
0: e to kon dale kan si
1: Kosim Adewale Abdulrauf
0: nbo lo ngbe
1: Olohun gbe ni Olodo
0: Olodo
1: beni mo
0: kilo sele kilo
1: sele program to se ni
0: e ma da ko le se radio hun e ma da ko
1: okay mo gbo program to se ni radio
0: radio kan ke se bi o
1: bi kan n to si binani so oni awon se bogus ati digester so mo
0: fa won ti o ba mo tun mo bogus ati digester kini tun mo e salaye
1: ti yan ba n lo toilet ti o fi ni ti o fini
0: kun ati pe won le toilet yen won le da won le comfort e
1: fun
0: afefe dana def ma se nje nu le
1: eh
0: ton pe be nu oya
1: so mo se gba program yen mo lati mo number yen mo wa pe bawo ni bo mo se le ri o lo wa ni olodo se mo ki mo ma wa si be na bi mo ni office nbe oni awon o ma se ka kiri ni pe awon oni oni be ten to atokun to se kini yen o lo mo hun dada ni pe ni
0: program atoko to nse program
1: yen
0: le do bi te lo
1: be ni olomo hun dada so mo agree o si ni ka ba pade o pade mi o sa gbo won lowo mi for your moto ba je tiri 480,000 o sa ba mi jiyan
0: e fara bale e lo gba lowo yin
1: 480,000 lo gba
0: 480,000
1: be ni
0: okay
1: so ngba ta wa ti mi ri ti mo lo ti bi program en to se program yen o ba mi wa ri o lati wa so tenu e pe ko ma binu o wa surprise beniye se wa beniye tan ko n fe sise ni to je ko le wa ko se ri mi tan ara e choki pe ya kini sele ko fun mi ni service mi ti mo san fun o kan wa o gbe kini kom meji ko ti se mo ti gboro lo mi njo yen so bu asi won se ba da soro yen ko respond ara agbere ni o ka ko de ni gan o to to yo ki ko ko ye ki won tun ba die wa lowo eni ti o se program yen gan
0: alaye te nse yin o je yan daada o te ke tun gba
1: ti o to tun ni ki mu wa leyin gba yen te ni agree pe ki mu 100,000 wa eni yen to ba o tun ba gba 100,000 yen
0: ko ti yen olotu
1: olotu eni to olotu to se
0: to se to yen okay o ba yin gba 100,000
1: o gba 100,000 olohun ma ko fun ko tun ko fun ko to di ki mu ni mi ti e wa se mo rara
0: e fara bale ati olotu eto ati alejo to gbe wa sori eto awon mejeje na jo gba yin
1: be ni bayi ti won o de ti mi o ri eni eni kin se eni ti ma fe se koda eni ti mo ti ku wa si bi ton ti wa ton ti pe to tun jagbe mi niyan pe
0: e da ko nton le kan si yen to
1: Abdulrauf Adewale
0: to n gbe ni
1: olodo to n se boga
0: ki lo ko le ise
1: o ni yan awon ma n se ka kiri ni
0: ko lo ko le ise
1: won se o ni yan kin gbelo en to bo to se program yen pe ohun wa trustful pe kin eni ti ma fe se kin de lo eni de ni te kemi se ni pe mi pe eni yan ko to de ki mo ko fun be te ni wa wa gri o de ba mi wa ri
0: okay ngba to wa tun ba wa ri o wa ni ke 100,000 mi
1: eni
0: olotu eto lo wa gbe 100,000 lowo yin
1: e to se tun wa
0: ko tun wa ko jise fun
1: o jise
0: leyin te san 480 abi
1: be lati bi 4 lati bi 4 month nisin o so o se afun mi ni 50,000
0: ngba olo fun 50,000
1: ni bi last two last month ma to tun di last week ni mo to gbo ki mo wa si bi o to wa send to 50,000
0: o wa ku 25
1: lowo ti ohun na
0: yo ba o ti gbo pe e ti gbe wa binu yo balance yin ti e mbo e ma ti lo a fe polo oja baba te ka polo oja de awara le oda si e ku kale
2: Ladili FM 96.7
3: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
2: SELERIE salary
3: ah boda mi esipeli so sipeli no di salary oya lopin gbiyanju esipeli turmeric
4: TURMERIC turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja anu Bosa, celery ati atale pupa oluyipada ayo
6: gbogbo ona ni Lipton ti fi fa ni mura lara aro cup kan bo ni kan lasiku kan na
7: ore ni to ba mo to sele lana
8: mo na kojumo
7: ah mo gbagbe ni ma binu ore mi ti lo saju gbogbo oro
8: oda na

0: Kasie.
1: I'm in love.
2: Hey, what's your fellow? Sonia Tomato Sachet. Oh, Sonia. What's fellow Sonia Tomato Sachet gone? Oh, redodo. Oki. Odun. Tim Buffy Sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. I worry out so yo. On Jemmy Adusi. Sonia Tomato Mix in Jackie Ojedo.
3: Tọyin agbagba te n gbo wa nle akiyin kaabo lati ka ipolowo oja lohun lo lo bayi ni isin o tumo si pe owo ti won ko to ti won je yin o je ilo
4: o jiyan owo yen o ni 370,000 ni
3: 370 lo ku bayi
4: lo lo lo go agree tori owo mo fi ko cash yen fun won ni ko ni yan da ko le won ni ki ma si mo
3: 370 lo je yin bayi
4: beni
3: inu olootu owo ti e ku 25,000
4: beni
3: Eba n da ko gbani un le kan si
4: Abdulrauf Kosim Adewale
3: eja soju opele eyan omo Nigeria eba n pe Abdulrauf baba ti wa gburu e ni arin ose yi se ni picture lowo
4: beni
3: be ba wa njo mejo abi ta ba ti ko pada wa a gbe picture sori ate aye lu jara sugba akoko fun benefit of doubt loni ton ko wa salaye na Abdul kile pe na
4: Abdulrauf Kosim Adewale
3: hello hello e ti wole 0912370 8675 tabi 0814249 1006 lojo opo meje to ja si apa bi 0912370 8675 hello
5: hello
3: o koyin ati bi te tin pe
5: ya good news ate ru ani
3: o ya kile pe
5: ya good news lati wa
3: o ya e ba wa dasi
5: o ani bo wo o
3: ami
5: o won mu okun yen ti won mu dada ni o yo sawo yen o
3: dada dada je nfe nikan lanfani se ba nke si cosim kile pe
4: Abdulrauf Adewale
3: cosim Abdulrauf Adewale hello
5: hello
3: e kuro le o koyin ati bi te tin pe
5: a to mi ni o
3: lati bo
5: iya abeji lati oni
3: oya iya abeji
5: se ya mu dada ni e ma je olode o
3: oda hello
5: e kuro le
3: o koyin ati bi te tin pe
5: a mu se spana lo pe lati ologun eru
3: oya
5: e do ru ote ni yin ati ni se radio to gbe eto yen e do je ka mo won
3: ati dako gbeni sugbon eje n da yin lohun ati dako gbeni to jeyan lowo sugbon le se radio yo fe durogun wo pe kini abi ko bi oye yin daada ni sugbon bohun na igba tohun ti gbo po ti won ti gbejo wa bi o ti nsan ti e die be ko
4: beni
3: oku 25,000 sugbon ohun na lo guarantee e pohun mo ara abiri abi
4: beni
3: a tun pada po ohun na pada gba ba san ti e tan boya yo wa so bi o se wa ma balance ele to ku na ni a o ba se fe se e fe so nkan lori e oya
6: ti mo fe so ni pe ki alagba yi ki mo pada lo si odo atokun wi pe awon ti gbe ejo re lo si le radio mi
3: won ti pada lo na ni fi sanwo
6: lo fi san die
3: won ti pada na awon na ti kan si lati bi
6: lata be la be no
3: pe lo

0: to wo ogben to guarantee
1: e fo kan bale yo san o po mo po ro ohun ti de lage loni o ti mo pe yo bo ta gbangbanu yo san fun eni to lo se oniduo fun na o na ni o ba n gbogbo yin lowo re
0: so e ma lo loni ta lo wa ni je akade ko asa pada pe yin ni ta ba boro won de ba bi ogbeni yo ba ti down kile bu ko le kan si
2: Abdulrauf Kosi Madiwale
0: Baba ti wa ni abati ni ke one job mi e ma mu picture e bo a fi awon to ba da mo pe to Abdulrauf Kosi mure o nkan kan e ma lo
2: e si we ni bo
0: ta lo wa ni je

sun oluwa ati olugbala wa mommy ati daddy emi omo yin ti gbogbo eniyan mo si prophet pf talabi lati ile ise ranse god's fire church international ni mo kiyin pe e orowo mu ni oruko jesus ohun ta fi gba wa niyanju la ori ninu we Deuteronomy 34 Oluwa si wi fun pe eyi ni le ti mo bura fun o Abraham fun Isaac ati fun Jacob wi pe emi o fi fi mi omo re mu oju re ri sugbon iwo ki yo re koja lo sibe be ni mo se ranse Olorun si ku ni ibe ni Moab gege bi oro Oluwa mommy ati daddy egbo ogun oku die ko debe ko ma debe ogun disappointment at the edge of breakthrough ogun ma foju rire ma fi ewo ba ogun yen o se lori e loni mose nba to ku de ko de ile leri oluwa fi ile leri ran lati okere pe yi ni ile ti mo bura fun o eyi ni ile ti mo se ileri fun o pe iwa ati iranjiran re yo jogun oni sugbon iwo ki yo debe kan foju re ri gbogbo agbara to ma je ko foju ri re lai si owo re ko kan agbara yen o jabo lara e loni gbogbo agbara to ma je ko foju ri ile lai kole gbogbo agbara to ma je ko foju ri moto lai lo moto gbogbo agbara to ma je ko foju ri kan re sugbon ko ma se gbogbo agbara rire ma se ni oruko Jesu Christ Nazareth agbara yen ko jabo lara e loni gbogbo owo kowo ti nje ko ma gbo ileri sugbon ti je ko doko imose ileri opolopo lo ma gbo ileri nje won ti revision si ori wi pe awon ri ogo lara re awon ri ojo waju to da sugbon ije ogo wa yo bayi won ojo ta ti se ileri fun o won ojo to ti gbo ileri ewo lo se ninu awon ileri ogun ma fe ti gbo ileri mari imose ileri ogun lane mose mezo pe o je onirele pe leyin re ko tun si onirele bi ti e a se ileri ile ileri fun ko debe o tabari agbara kagbara to ni ogo to gbe waye ileri olorun ninu aye e pe ko ni se agbara yen loni ti a bari owo oko ti a bari owo aye ti a bari owo aje ti a bari owo emiri ti a bari imisi ati agbara okoko to ni gbogbo ileri ti olorun se fun o pe ko ni wa si mo se ina saju oluwa o si ju awon ota re run gbogbo ipa ati agbara okoko do duro ti o to lo kan fe ti gba ileri ni pe o kan foju ri re ni pe o ni debe iru agbara yen ko gbina sona mommy ati daddy mo se o de ile leri o jumo oluwa fi oju re han sugbon ko de ba ai mo ye ire to n foju ri loni sugbon ta aye o gba ko de ba ai mo ye ogo to n fe ti gbo loni ai mo ye ileri ati awon alare to la loni to de ri farahan gbogbo enikeni to wa ni di oro re to n je ko ma fe ti ati oju ri ileri sugbon to de ki n je ko de ba agbara yen ko jabo lara mommy ati daddy ti o ba fe de ile ileri to ba fe ileri to olorun je fe to fe ko wa si mu se number 1 ogbudo je eni to le gbadura daada number 2 ogbudo je eni to da olorun mo ko de ma ran olorun leti ni gbogbo igba ninu adura ti awe number 3 ogbudo je eni to le ka iwe mimo ko ma ka oro olorun ko de ma wu ko ma lo bible study bi o se le ri ileri olorun awon ileri olorun po ninu bibeli ewo lo ti wa se mo se nu aye e ti abari agbara to ririn ado lo de aye e mo se bo se tiraka to ko de ile ileri awon kan ti o kin je ke eyan de ile ileri number 1 ibinu ibinu ke eyan ma binu kakakaka o ma je ke eyan foju ri ileri ko ma de be number 2 aini suru number 2 aini suru eni ti o ba ti ni suru ko le de ile ileri eni to je pe gbogbo nkan lo ma ka lara ti o ma nka lara ti o ki ni suru eni ti o ba farabalẹ ko le de ile ileri number 3 eni ti o ba ti le gbadura lori oro aye e ti nkan o ki n pe sun ti o le gbadura pe ile ti mo ti gba yi ewo ti tomi jo mi mo bi ti oro yi ti dele iru awon be won ki n dele ileri won ma n fe ti gbo ileri ni won ki n dele sugbon mo pa ni ase mommy ati daddy to n gbo mi lowolowo won ma dele ileri
ila ileri aye e ti olorun seto fun o ila ileri aye e ti olorun ti se ileri fun o dandan ni o debe mami omo re yo ma debe mami aya re o ma debe oko re ma debe mami gbogbo ebi re ma de ile ileri oto ni ki eniyan ko di odo woli kan ri iran ayo fun sugbon oto ni imose imose iran re opolopo la ri iran fun opolopo lati gbadua fun sugbon won debe nitori ogun aye o nja won mo pa ni ase mommy ati daddy ile ileri ti olorun seto fun olorun so pe mi yo gbe oga ju orile ede aye lo oluwa ni won yo ma fun ni ni iwo ki yo toro oluwa wi pe ori ni wo sa ma je o n gba awon ileri yi olorun se fun o nitori na ileri yen gbudo wa si mo se gbogbo awon ileri to ba ti ka ninu bibeli olorun so pe awon omo kini won ma salai ni ebi asi ma pa won sugbon awon tin wa oluwa won ko ni salai ni ohun to dara mami ati daddy ohun to dara ni olorun seto fun o de ma debe nitori na to le se ohun ni wipe o gbudo gba jesu gege bi oluwa ati olugba o gbudo ko ese re sile o de gbudo mura lati fi aye ato gbogbo to ni sin olorun ni ona sise bele e olorun to se ileri ohun lo ni agbara ati mo se fun o mo pa ni ase ileri olorun lori

Ocean Orolabi, Ocean Lai, Lagilu FM 96.7. Iroyin to poju owo, orin taye nfe, eto to gbamuse, tonti orin to ba igba mole, kode igba ti akoko ba to fenu sogi, ka to mo pe ye nbe loko. Eyin na bi ile e. Lagilu FM 96.7 ni Badolawa.

yato wa layi wala ati loruko wa sis Ademola olumu yiwa adeye loruko tite mi ti gbogbo yin mo se redo apostle apostle yin lori afefe tun ti de lori akotun eto fun ta leyi

0: beto se wa nlo lowo bayi e pe sori eto e so nte e feta ile ile ni tabi moto koda ko je pe e ni ile te fe fi rent ni tabi warehouse te fe fi rent e so lori eto yi Destiny ki awon ara ile ko ba won pe number ti won a fi pe sori eto lati so nto ba feta
1: e ka le ni bi ko te tin gbo wa fun tasale yi oruko temi ni Babatunde Abib Destiny Mr Destiny lo nki yin pe e ka le e ka bo sori eto yin eto wa oju taye fun tasale yi to n jade lati ile ise wa Lagelu 96.7 FM oke gajoke ile funfun balawo felele ni lebado awon ero ibani soro te fi pe wa fun tasale yi 0912370 8675 lekan si 0912370 8675

0: inu fifth rooms four rooms de lintel me te pe ka kan loku
1: se four bedroom bungalow ni abi four rooms to dey face me and face you
0: four room face me and face you ni face me and face you
1: e ti come erin to ti de lintel
0: ben to pe kiyan kan loku
1: meji to ku ibo niyun de
0: meji to ku yen yen wa ni oku die ko de lintel
1: eyi to wa lowo eyin nu
0: ben the big sitting room so o ku die ko ko de lintel
1: eh be se ko only sitting room ta ba ti wa wo aarin ile la wa ri yara meta lotun meta losi
0: ben sir
1: eh eh ile te
0: sitting room tun wa leyin patapata
1: o wa je meji
0: ben
1: na le gba waju wole on le gbeyin wole nu
0: ben sadly
1: mo ti mo ru style yan ile te ko si kini size ile yi
0: one plot ni sugbon ati ke toro kan ko nbe
1: ki le fi yin se
0: ati kon kokan seyin ni
1: to ti wa kuro lara ile yen to je pe
0: fence wa wa lara ile ni
1: o ti
0: ben o ti ko lara ile
1: ni bo le ni
0: toro yen sa
1: ni bo le ni po wa
0: inu oyo lo wa ni agun popo lo wa loyo
1: agun popo ibi ti leta nso yi wa bawo lo se jina si titi ti moto mo ngba si
0: o jina pupo si express to lo sona ogbomoso bi boya bi 100 or 150 meters we ni si express to lo si
1: sugbon moto de ori leyi ti yan ba fe gbe moto de be moto de bi ti leyi wa
0: moto de waju e gangan bayi
1: gangan e lo le fe ta
0: ben 3 million
1: 3 million naira
0: ben
1: jale
0: ben sir
1: o da sir a fi number kan si taketo to pari iyin WhatsApp number wa e ba wa send the pictures ati details later and so yes send dear si
0: okay sir
1: yes sir 0912370 8675 number te pe sinu eyin te ba ni n te fe ta eja se bayi na eja loke lohun ka lo taja ta ba ti pada de a mo tesiwaju lori eto ojutaye ese te n gbo wa
2: ni West Midlands Open University amuki ekon wa larowoto ko si rorun lowo ti o fani lapoya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo eko re pelu owo to kere to 2500 naira fun abala eko kokan course unit yan ninu awon eka eko to ni igbelewon kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management bi lo sese pari ile iwe girama direct entry abi o fe ipada HNDC degree university o rorun pelu WMOU kan si wa ni ilu Eko ni number 1A Oba Akran Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikanni ibanidore @WMOU Nigeria West Midlands Open University so afojusun nipa eto eko ore di memuse
3: akoko shaba ye butiko 72 hours of god june edition opa ye ni e ma wale lo gbogbo aya ti ede o ye ni messenger the csc permanent of mercy maje mo anu akojo friday 12 saturday 30 ati sunday 14th june 2026 akori ti ran fun oli e beta iwo ju para sanjo ori afise I will rebuke the four and fire sin emi yo se ba koko ro aja ro we ni tori re osu mefa to ku ni 2026 alorun ti so be ku gbogbo ni ba fara won ni sa se danu mo e ma se bi olorun ori oparo se ata

0: gbọgbọn ta ti ka patapata yi atele yi tawon eyan ti pe wole fun ton ti ton lawon fe ta eyin te ba nife si kan tabo mi ninu e tabi boya eyin na ni nte fe ta ni te ngbiyanju te raye pe wole number ti mo fe pe yi ohun ni ke send WhatsApp message si tabi text message yin te ba ni smartphone 07042383951 07042383951 ko ni ju bayi lo lori etoju tai fun ta leyi atawa ateyin lagboro lohun a pade lose to nbo loruko lootu eto yi oga wa Kenneth Gweje loruko gbe nga o yato Olayiwola ase Isademola amoju ero fun ta leyi ajo wa nbi na ni Destiny Jalole
1: Baba Tunde Abib Destiny Mr Destiny lo so pe o daro o ka fere pade lojo mejo
0: Olumuyiwa Adeyeye loruko ti temi ti gbogbo yin mo si radio la poste e ma gbe kuro nbe ba mi logudugba nbo lori eto wa koni igba wa se se te ngbo lagelu
2: Lagelu FM 96.7 La Lagelu FM Jagaba gogore ti o

0: Akoni by Washe ni Lagelu FM 96.7 pelu Oguduba. Oguduba logun akawo magaji atokun eto Akoni by Washe Olodun Mario Masehun lori abuka beti kanka to yonda fun Oguduba logun akawo isopolo to yanranti atede asoko to ki papa bi obe apan leti gbogbo olugbo Oguduba logun akawo atokun eto Akoni by Washe atokun ti ki roju lati se wadi ohun ise mbaye gbogbo to ntopa oro kon du asa ati se dori gbogbo awon akoni to ti lo mamade oba batan yo baro ba o aroba baba tan yetu ede lenu Oguduba logun akawo lori eto Akoni by Washe ni gbogbo ojo segun Tuesday lago mesan leti ti lago mewa legbere ni lagelu oke gajoke ni bi te ti ma gbo tuntun ara eto lori awon akoni to tebi sasaro ibo ni ati se wa e mo botan lenu awon to tan so bi oba magaji bale atan to ba tun soju won yo ka koni osere onisowo onisi owo to ti lo eto Akoni by Washe gbagba kase ipade dale Tuesday pelu Oguduba logun akawo agbadari gede
1: akan o ti de o Oguduba ti de o akan o ti de o Oguduba ti de o ene ba ti sun ka ti eti won o e so fa lara o Oguduba ti de o e so fa jero pe mo ti dode o akan o ti de o akoni omo ti de o akan o ti de o eni ewi tun ti de o eni ba ti sun ka tete ji won o tun ni le ta le jo a ma

0: ṣe ṣi ma gbenu si kaṣe e dandan ni ke gbenu si kaṣe e
1: o la robo
2: idan te pa
0: eh te ti gba latun gba ati leya e ti gba latun gba e
2: pitan de ti bo la banzo la wa ti
0: tun yan ran fi aja abale o tun lo e ti mo pe kaṣe o kuku ni ja yin ni tan mo
2: pe ti pe na bi to de o
0: awon omo olope eleyi to tin gba back to back to tin gbenu si lori oda
2: o dani ku ya o
0: re dire to fi je pe eni kan dondo to fi 25,000 se faje
2: aiwo
0: gangan ni
2: arunu re o lai foro kun ise ti mo pa
0: o ye bere si ni lo mo re si bayi e lo ma re si
2: orin alabi basuma selese ariwo ge ma kola e
0: pelu apo meji abo
2: agbado lo mi ninu ki pa pariwo
0: oye lo ma re si *347 wala 1004 *2#. *347
2: mi wala
0: *1004 *2#. *347 *1004 *2#.
2: ata o se won
0: latori website www.cashier.ng www.cashier.ng le fi lo re si o e mo mi kan o
2: omo mi alabi mi
0: e ba wa re si bayi
2: omo jeun raji
0: ba se bo dabi en pe ticket ti yan wa lale e mo lo fo o
2: emo
0: pe mo so be na le e mo fo o o le pe yin laaro la pe o ti pada o ti bo oju e
2: mama farugo bounza
0: 500 na pre left it *347 *1004 *2#. Cash
2: mo da farugo dojo ariski
0: abala koko lori eto ilabalagbe wa debe no la fin shide eto e wa mo pe abala e ku opolopo nko sinu lori abala e gangan la ti mo lo si agbo ti cash e lori abala e gangan la ti mo lo si agbo ti job connect lori abala e gangan la ti mo lo si agbo toro omoran eri popo leti abala keji lori eto nle ti pade sike oke tola lori abala sokoyokoto se egbe yoruba abala ni lori eto yi abala to gbe lori eto abala orin ijemu ke agba ibi e ti lanfani ati gbadun awon orin agba awon alaye 70s 80s 90s wowo waju
2: eyan la bi mi wese
0: eri poloyin o ladun nto to
2: won jo
0: e ba n so fa won ti o ti gbo o so fe eyan mewa ipe eto yen ti gori ate o ka won mewa mewa wa tun wa so fe eyan mewa mewa e ba mi pero soko yi la n gbe yen ti jina ati gbede
2: ye kire mi o won se ilori ka kire mi o awon labi mi wese
0: o ma dun gbogbo ma ko si
2: awokun le olo yarabi o
0: kini nkan ta fe gbeye o gogo labala

0: I can bear a lot of to see Edward Boone Bogonco.
1: I do pair a cane.
0: You row will not your parfumery. Then go lato dole.
1: You wrote a perfumery. You ray of a ulofano on a midget of missy. A cocony pay Niba con tabafe tabapa dieton. I was so put about him with two one bay. Tabati fair gay cubali streets. A moashe ha ha. Ha le meta si so to ba ti le se ha le meta e o ma street but mo an da gbon pa ko si nkan to nje ha ha ha but mo le ku gan o si ma se kini e so bo mo se wa de badan yi ibadan na to wa je ko mi pe ko si nkan to nje be so ma nfoju ago wiyan o ni kan na te pa won teacher na o ma nko an gba yen iro ni bi kan ma so pe Mr. Macaroni ready no de basic ase ro ni I say Mr. Mike Anthony. So I want you run a gun, I want to share a gun who understand ye. Okay, I'm Kowani. I wanna tell you, I didn't tell you.
0: Opolo poti sa mi a je pe opolo won go to gbe nkan tan
1: ko. Ah, emi ko emi so be o.
0: Opolo po nigba yen ni.
1: Okay, be ni, be ni, be ni.
0: Oh, o ga o. Last time bad the round. Ah, ka ti fe wi ti e bayi. O ti fe wi. Bola ji le o. So de lo so do tun de.
2: Ki ti pe sokunti ah ile o ti e kon le kun lo lale yi gogolo lagboro olohun e se we ko ataro ha o paro fun mi o awon egbon o paro fun mi ka mo paro ara awon oro to si pa fun mi ni pe nigba na na awon osupa ti mo yo loke ni egbon ba so fun alale jona ko ko o mo ko wa jo lalale igba na ni ba ni osupa ti be loke te awon ta wo mu awon baba kan wa nbe ti mo nlagi Baba nla gini mo supa wallahi mo ko ro po to ni wallahi tala gugu gba mu o brain wash wa gan a wo ke ah baba nla gini lo ku supa so odido su kan mo fun bo si ta ti mama wo ke imu ni baba yen tin nla gi akeda kilo fin nla gi te fin baba yin nla gi ni no supa in ri baba kan tin nla gi igba ta to dagba to ri ke ase ro ni ko se tin nla gi ninu supa elekeji ni pe lara won tin oso lekan to ni pe won ni pe won olohun binu bo se gbe kale fe wa wa lele won ni pe somo yen sumo wa gan tele pe ah tele tele somo o dabi sili ni eh won somo so be pa won awon bo se ba niyan o somo yen dabi pop to wa loke odo wa bayi nke eh ni pe ta ba ti wa jeun tan ta ba ti jeun tan pe awon eyan baje gan awon eyan ba ti jamala tan won ni lo sanwo instead ti won fi lo sanwo won kan sanwo soju orun ni ke won si mo so won so lo loju ni pe jona la olohun kan binu ni ke eyin eni kuri olohun kan se je ki somo yen jina jina jina jina jina ni ke igba te ba ri mi to si mo so igba e o ma du awon ke ah awon ti won sanwo sinu somo yi na je ka wa ba somo ni to si to fi wa di pe olohun ti wa binu ka wa to de to si gbe somo soke so awon ah melo melo ro
0: iro po iro po si ka je ngba latodo re
3: eh emi o te really ni experience to po nipa awon to mo paro fun wa ba won tori bi agin so pe adugbo temi dagba si sa
0: ayo
3: sugbon mo ran si pe awon immediate egbon wa na awon na se di enu se ro
0: okay
3: ti won ba si gbe onje fun wa ti awon ti je titi won ton abi boya erun ri todo won lokoko yo je won wa fe tan owo na kan le ri towo egba so pe initially omo oni fe mu towo ele pe o de je nbe won ni to ba tu wa fun won kekere koni te won lorun ara ini te lorun yen wa ni o fun mi lomoju keji ya mi won ma ni pe to ba fun won lomoju keji yen pe oju mo mi wa ma fo
0: ah
3: emi o ti wa gbagbe pe iya kan na lo kuku jo bi gogo pe to ba ku fe koju won fo je kokuku ma tun fu pe ah olomo e koju mo mi fo olomo e koju mo mi fo ma tun fu loju keji ikan mi to tun ma fi paro fun wa ni pe won ma ni pe to ba wu wa kan buruku nisin angele olohun kan wa ipe yo kan yo si eleyin ni pe o ni orisirisi egba igba yen ni won so pe ikan atori agbogbo alamo ko boko so won a fi yen na won sa fi awon kan buruku buruku tan le fi na yen to je pe o le mo le dije la rojo keji ipe a wa duro seyin wa ba ma wo wa ba se wu wa buruku yen pe ta ba ti wa sun lale o mo wa na wa time ko mi wa mo pe o ni nkan to ma nse siyan lara bi missus abi nkan kan to je pe eyan le ko lati school eyan le ko anywhere to ba tin bo mo to ni sere wo na le contact so igba yen awo mo e mo awon obi o de ni tele wa lo si school lati school mu ti wa ko kini yen wa tori pon ti wa so kini yen mo de bu eyan kan ni ale ki do sun gba ti mo wa ji la rojo ke mu ko ri ke ara mi ti le pale pale ni anti mi ba ni se bi mo so fe kangele olohun na lo
4: o ga ejen pa

0: a kuku mo boya ro ni abo to lele na
1: eje je to leyin ni
0: tan paraji o paraji iwo ni kan lowo baba iwo ni kan lowo yeye to ba darun ko mo ge won lege ara Nigeria ati India 99 o ti da
1: Afro-G.

0: kaabo pada latodo Shike Oke Itola. Lẹyin to ti pata si alenu tan. A ti pada sori eto onte waju lapa bi. Give me my mirror. Latowo Johnson Olalekan Tao. Eleyi to se fun gbogbo awon baba. Baba daada awon baba ti fowo obe le tan se ru onje adidun eleyi ti si ke se ni o. Ma bi amoto to. Eleyi to pe akole e ni din give me my mirror. Iro shu ati celebrate awon baba na la wa yi. Gbogbo awon baba eleyi ti won mo ojuse won. Akoko ti to lati celebrate ti won na.
1: Baba to jise jiya nitori omo.
0: Ori din give me my mirror yi. Wa lori streaming platform ka ka kere papa julo. Video e wa loju opo YouTube.
1: Ti ko ro rara o be se jije ati ni mu.
0: Hey, ta run bo lekan. Sugbon e ma gbagbe.
1: Ti kepe laye to e.
0: Ogbon to ba ti do o ago mokanla abo a lo yi ko to fun cash e.
1: Oni wo lojiji.
0: Star 347.
1: E se o.
0: Star 1004 star 2R. Star 347 star 1004 star 2 hash. Star 347 star 1004 star 2 hash. Laafi lo ta cash e. Abi ka ta lori website www.cashe.ng. www.cashe.ng. Pelu 500 naira pere ni o. Star 347 star 1004 star 2

0: kaabo e kaabo si agbon ti oro omoran
1: lai soye ninu aluwaya
0: lai ko ta fe fi gbara wa moran
1: o da bi alejo to do
0: ni wi fun o wi pe ko ran ti ojo ogbo

0: gbogbo nkan teyan ba se lati owo aro osan irole
1: tabi je teku ba soro
0: ama aran ti ojo ale n lo se kokoju
1: teja
0: aran ti ojo ogbo
1: beye ba oke
0: lati o ta se wa yi bi jugunroge
1: so lo ti
0: so du o daada lorun
1: baba mi mo padura fun boko wa fun wa lo mo imo atoye
0: won ta nse lasiko yi
1: baba mi
0: a nsa kiesi sa
1: fun boko wa fun wa lo mo imo atoye
0: bi ojo ale ojo ogbo se pataki ojo ogbo se kokonu aye eda
1: baba mi mo padura fun boko wa
0: po ni won di agbalagba
1: imo atoye
0: wa lojo ogbo won to je pe won se daada sugbon gba to tu wa lojo ogbo won tun ronu pe ah imba mo imba tun tun se daada ju bi mo se daada yi lo omo bo se mo gbero ka so mo olomo omo bo se ma gbero ka so mo la keji omo bo se ma so pe nkan tani kankan le fi o se
1: baba wa ko mi
0: tori agbara ipo eleyi tolorun ba mi o ke fi ji ki re
1: eni to lu wa ba ti ko oni ta o ko ni sise ko ni
0: ba ji oran ti pe o
1: sile se sise ko ni ba enu
0: gbogbo teyan ba se patapata
1: eni to lu wa ba ti ko oni ta
0: patapata lo ni itan
1: sise ko ni sile
0: o fi ni wi fun o pe ko oran ti ojo ogbo re o wo gbogbo awon eyan eleyi ti won ti je loga loga ri
1: ile
0: ise ijoba o wa nbe yala won se daada ni yala won se da keji ni awo aworan won wa lo fi ze eleyi to wa to ti nti tori e se kakakuku yi
1: lo ye ka wa ma
0: mi ofisi teri ngangan ni reyin a

0: la banda.
1: Hola Jude, hola Jude la banda. We are shining in the world, civilization no ja.
2: En yo eyin ti a e mo ku asale o se wa pa iku ataro lagbara eledumare aku ni se lasan o e ka bo si abala ta pe ni se gbowe se gbo yoruba tunde o ma de gbe rolo ko temi kini mo mu wa fun alasale yi e ti mo ba se man se a pe ero ba ni soro sita eyin te ba gbo te ba mo tun mo ta wi e pe wa wole e ba wa dasi ai bu yan bi o ai si mu yan si bo mo a fi n kora wa leko ni en yo ki wa ni mu wa fun wa ni asale yi nti mu wa ni pe ibere ni akoko lo bayi ki oya to dudu owe ni o oni nkan ta ma fi pari e ki oya to di odu e ba pari e e ba mo ori ero ba ni soro te pese na leleyin 0912370 8675 0912370 8675 lati le okere +234 814249106 lati le okere egbo le kan si +234 814249106 hello
3: e kale
2: o
3: e mo ko eto ori ye ni da re na ma se
2: ya wa ami o
3: mo ki yin apo aseku odun
2: ni ya

0: ibere mi elekeji lo bayi bi ara ba tugbe eyo bi ara ba tugbe ila resu kini pari e
1: aisha idile wa ola dide
0: ori ero ba ni soro te pe mi si 0912370 8675 0912370 8675 lati ile okere plus 2348142491006 hello
1: ori ola dide la wa gbagbe aisha idile
0: hello

0: ko ma ngba
1: e je ki mu ibere le kan si hello enikan ti wa nbe
2: hello ma pe to
1: ah ba mi anbali e ka le sir
2: anbali ati america
1: e ra sir
2: wole da raba de taraba
1: tube la risu ibi tu asalo tefetefe iyi una fi ma nso nipa awon eda ti o awon en ti o ba da fun asiko gba na lawon yo su gba re gba to ba di pe o ku die ka to fun ka re awon eyan mo e se ngan ni o e se ohun e je ki mu ibere ta fi kase nle ni asale yi oruko miran wo ni a npe eyele eyo oruko miran wo ni a npe eyele 0912370 8675 international +234 8142 49106 eni kan ti wa nbe hello
3: hello
1: e ka le o yes ki lo ko yin bo le tin pe wa

0: Hello.
1: Hi, my people.
0: Yes, sir.
1: How are you?
0: Ori ero banisoro te ma pe mi si tori elomi mo ko kan get number yen ni 0912370 8675 lati le okere plus 2348142499106. Hello.
2: Hello.
0: Yeah, e kale o. Yeah, ki loruko yin bo le tin pe a.
2: James Messi.
0: James Messi, Latibo.
2: Ati Adeoti.
0: Latibo.
2: Adeoti.
0: Adeoti. So gbo bere mi. Iwo la Adeoti wa. Hello.
2: Ona tamen.
0: Ona tamerin. O ya ban down bere mi.
2: Kini?
0: Kini oruko mi tan pe eyele? Omo. Hello.
3: Aya in da daukaci.
0: Hello. Hello, e kale o. Hello, e ma kale. E ti wa nbe.
4: Hello.
0: Hello, e kale o. Ki loruko yin bo le tin pe a?
4: Oruko ti mi ni Ogbeni Olowolukmo.
0: Olowolukmo lati bo.
4: Lati ti loruko wala.
0: E ka bo. E ban down bere mi.
4: Eh ore ke mo ni kin da se mo mo ni bori kin ki na ni.
0: Eni ke ki wa ni eh mo se o, e se o, awon na ki yin o, e se o. Eh ko si wahala a je pe a ni ri ju bayi lonu. E je ntiti so idan si bere mi ti mo ju sita. Oruko mi ta tun le pe eyele ni Ayabalokun. Eyo Ayabalokun. Ila ni oruko mi ta tun le fun eyele. E se un gbogbo yin te ba wa da si eto wa iya wa. Te ba wa da si lojojumo anbale asisi lati orilede America gbogbo yin la ki o uruko mi o ye pada o tunde o ma adegbe run loko temi e seun yoku to di lojo mejo ni abala se gbowe se gbo Yoruba.

0: jama kila wa kuwa jenika abo sinu ojo tuntun unini ojo keta oshu kefa odun 2026 adupe kukwa lo wa unu lugo wa ele iti wangbo wa nili loko atila yin udi tanla wangba dun eto yi aki yin wa she yin pele atawa ati yin akukuni sura wa nigba koko ele iti wa mbe ntori iti wa aki yin kabo suri abala ele iti ugwa yin lori eto yabala orin ijemo ki agba ṣugbọn asiko yi aje ki mo fi na so iro tinu ti wa atemi ati gbogbo ko eto yi awa na so pe eyin te je alase latori are latori gomina ipinle Oyo ati gomina ipinle kankan edakun edabo awon omo eleyi to je pe won wa nile eko tan lo keko atawon oluko atawon tan jiko edakun edabo e se ntoto lati le je ki awon omo na pada sile e se ntoto edakun ebo labe wa asako o
1: ajana kuni ojo
0: aki awon ebi awon ti oro kan toro sele si aki won a si gbaladua pe Olorun o fi ayo si inu aye won tori asiko yi a le so pe ko si ni to jo mayo nbe sugbon Olorun o fi ayo Olorun o dun won nu sugbon awon tan je olori lori iwa ra ko je ka se nkan to to tori pe ko dara keyan wa ni bi kan fun odidi ojo lai boya ni oro jije gan boya lo satin ninu ojo ninu erun ninu pelaso kan
1: awo kokogbon orin o be ni mo kokogbon
0: ori idowo ani ma sawun apola king
1: igba tawo
0: ko lo la ngbo la fin je mo ki agba lásìkò táwọn orin wọ̀nyí ń jáde bólẹ̀ wà láwọn àsìkò wọ̀nyí àti pé irú ojú wo lẹ̀ ẹjọ́ sí tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ orin ìdòwò àní máa ṣàwọn àpòlá kí ni nǹkan tí ó máa ń wá sí lọ́kàn kí

ọmọ ọba Gbenga Gbajumọ orin tẹ ṣe bẹrẹ fun na lo nlo lafẹfẹ yi bẹyin ba ṣe ndara pọ ọmọ wa abala ile to gbẹyin lori eto abala orin ijẹmu ki agba na le ngbọ yi ile ita ti nla anfani ati ma gbo orin idowo

0: Hello.
1: Hello, hello.
0: Yes, sir.
1: Emi na ni mo pe ile kan gba ni de gbo awo e mo fa so daruko awo mi fun yin.
0: No, e ma wori e gbo.
1: Eh ah. E gbo. Ba de se ile na le ri. Tanda. Emi to lo. Oga ori ire odan ko lo oko ho ke. Papa Liberty ni mo wa. Mo dete gbo latenu ola mi kan sa lami ni tan da omo balogun ti fi ile sasobura isukuru re da sauku agbara ra o ajo sere lale ka to wole ajo sawada ka to riso igba to duro lari ubata
0: e mo wori
1: alufo se silini ko.
0: Hello.
1: Ah,
0: I love for you. Emma worry, I love for you. I show.